0: Sa K5 Rewind, karong adlawa, July 21, apan 1974, mga 52 anyos nang nilabay, ang tanang mata sa kalibutan, nakatutok sa Manila, Philippines, tungod sa pinakaunang Asian nation nga naka-host og Miss Universe Beauty Pageant, nga dito giheld sa bago kayong Folk Arts Theater, sa tanghalang Francisco Balagtas sa Manila Bay, o gidumala kini sa mga global media production, o international nga mga team, o crew. Ang maong beauty pageant, gipanguluhan kini ni First Lady Imelda Marcos, kauban usab ang Miss Universe 1973 na si Margie Moran nga nakadaog sa mong corona dito sa Athens, Greece sa bilabay nga tuig. Matod ba ang kampanya nila na pag-imbitar sa mga turista sa laing nasod? Successful kini na tungod nakapasulod sila dulaan 800,000 ka mga turista nga miari sa Pilipinas haron sa balantaw sa maong beauty pageant o magsurisuri usab sa tibok nasod. Ang maong beauty pageant giheld kini sa Folk Arts Theater nga gipagama ni kaning First Lady Imelda Marcos na dunay makalingod nga 10,000 ka mga tao o kapila din ang mga live TV broadcast o gamaong building of Folk Arts Theater na trabaho lang kinisusulod sa Sitinta City kaadlaw o ginagurahan atong July 7, 1974 mga duha ka semana una ang pagabot sa mga delegado para sa Miss Universe. Ang 23rd Miss Universe Beauty Pageant gidala kini sa usa ka American TV mao ang CBS nga gisugdan ang pag-air sa alas 10 sa buntag local time Domingo sa adlaw atong July 21 haron makita sa New York sa Sabado sa gabi o ang maong beauty pageant gihost kini sa inila o icon nga si Bob Barker kauban si Helen O'Connell nga matupad silang duha nag Filipino attire o gibroadcast kini worldwide o gipakita ang kultura sa Pilipino sa pagsugod sa maong beauty pageant anaagay sa mga audience ang mga inila sama ni General Carlos P. Romulo anausab ang Miss Universe title holder Army Cotsella ato 1952 anausab si Gloria Diaz 1969 o si Miss Margie Moran ato 1973 ang mananaw sa 23rd Miss Universe Beauty Pageant dinig held sa Pilipinas mao sila Miss Spain Amparo Muñoz o ang first runner-up nga si Miss Wales, Helen Elizabeth Morgan. Second runner-up, si Rita Johanna Raunio sa Finland. Ang third runner-up, mao si Ella Cecilia Escandon Palacio sa Colombia. O si fourth runner-up, si Maureen Avaviera sa Aruba. Kini nga dako pasundayong atong July 21, karong adlawa, apan 1974. Mga sigurita dos anyos nang milabay. Usa kini ka malampuso nga saliin kita. Adunay ka katakos sa pag-host og mga international affairs. Bisan pa kaniadto sa dekada si Tinta. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kapiyon ng balita sa Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mamalit sa mga butika.
6: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
4: Adlaw powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
4: O antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
4: O the sugar cane.
6: Mga organic compound.
4: Nga effect.
6: Matok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas, 4 biotics, ya 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, ya good bacteria, 4 biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori, ya makapa-ulcer, mang Clinicas, 4 biotics, at lawan-law, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
12: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
11: Extend food supplement for men. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Tier 3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may Tier 3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, DTX DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugos sa hay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado og epektibo gayud.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
0: Alas sa 8:13 na. Halit gapon sa itong kapag kapag nagubanuban. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay gamay, TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Oga, D3 Bio, Kabusaw.
11: Ini si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oga, 4 Bio, TX, D, Palubos.
0: Timooka, Negros, Oriental, Current Turns, naminaw sa ito ang pagpanagubanuban. Mm. Itagan kay itag mga sister station nga nakahook up. Pagali usahay ang kanlaon, Oga, lakip na sab ang dari sa may si Kihor. Ipahibalog yun nato nila, ibalik-balik yun nato. Matag karon ko niya. Kung unsa ka importante mga suking tigpaminaw kining DTX 500.
11: DTX 500 si Miss Jean naminaw dahil nato si AG Glass. Miss Jean Lumampaw.
0: Ah, si Kwan po. Naminaw po nato si Luz Saberonia.
11: Uy, Nanay Luz, morning diha.
0: Morning! Oh, good morning, usab. Gato ni Mardi Michingwe. Okay, good morning, usab. Ngato, of course.
11: Jema, og si Harold, Jema, Harold si Tiri.
0: Lami kayo ang?
11: Ang lumpia. Lumpia. Midge lumpia.
0: Lumpia, nga donay sagol taugi.
11: Taugi?
0: Taugi to?
11: Taugi og katong...
0: Vegetarian to?
11: Basta lami kayo?
0: Basta lami.
11: Guba tong diet na po?
0: Si Ma'am Joy Fry po. Always po nga namin.
11: Hi, Ma'am Joy Fry. Morning, Dias Luok.
0: So, unsa di ay ning... DTX 500.
11: DTX 500?
0: Daghan naman eh. Makadungog naman tayo ini sa health alert permit.
11: Alert.
0: Makadungog natin. Makadungog natin ini permit kasayuran sa mga panglawas. At least makadungog po sila dari natin turns. Dari sa ito nga programa, kung unsa ka-importante mga kaigsunan kini nga ito ang DTX 500.
11: DTX 500.
0: Be, ikaw na be. Balos-balos ta be.
11: Balos ta. Una.
0: Una.
11: Makatabang ni siya sa pagpaubos sa atong mga kolesterol.
0: Kolesterol. makatabang ni siya sa pag-normalize ato ang blood sugar. Correct.
11: Makatabang ni siya or taas kaayo ni siya og component sa antioxidant.
0: Wow. Kini siya, mura ni siya o gapintal nga mupintal sa puthaw para di tayaan. Ako naman ito gikantayin mong antioxidant.
11: Makatabang po ni siya nga mo regulate sa imong insulin.
0: Makatabang po ni siya sa pag-normalize sa imong dugo. Dugo, apil naman na siya.
11: Apil na siya? Mutabang po ni siya nga dili ka madibitison.
0: Mutabang po ni siya para di putlo na imong kumagos ni El. Sayon.
11: Mutabang po ni siya para dili mahalap imong pananaw.
0: Mutabang po ni siya para di ka mabuta.
11: Mao man to akong giingon.
0: Mao man to, bro. Lain man to, halap raman to ako. Buta man yun. Uy, kanay, sa ang tayo tubag. Bagkwan lagi mo diha. Uy, kanay. Sige pa, sige. Daghan pa.
11: Sige. Mutabang ni siya nga panghipuson ang mga free radical sa imong lawas.
0: Wapo. Mutabang ni siya nga di mahurot imong kwarta.
11: Amo ba?
0: Di man ka magpa-check up.
11: Murakag wala ni apil o kuan ani o tigbakay.
0: Kana katama di mahurot imong kwarta kay. Wa may di ka debitiso na na. Murak pa na siya ba? Basta di mahurot imong kwarta. Very good.
11: Very good.
0: Sa pagyan ba eh? Murot na?
11: Makatabang po ni siya nga protektaran ang imong mga selula aron dili magka-oxidative stress.
0: Mutabang ni siya aron kamo magtiayon dunay ganas pagpakigilawas.
11: Kay mo tindog si Manoy.
0: Kay di man ka diabetison.
11: Mutabang ni siya nga dili kasi ging dukaon.
0: Mutabang po ni siya para di kasi gi katulogon.
11: Ay mao ra man.
0: Lahi nang duka, lahi nang tulog.

0: grassroots ba?
1: Grassroots.
0: Ma hot tagyo nila. Kaya
1: pa ang katong mga na namunlay.
0: Dili.
1: Grassroots.
0: Dili pasabot ba katong pinaka sugod yun bas pinaka ubos ba?
1: Ah, pinaka ubos.
0: Ngato sa pinaka edukado.
1: Sa
0: to
1: pa og sa dagat para katong mga corals.
0: Di lagi inanak mo imot pasabot ba ng grassroots?
1: Dili diay.
0: Pinaka mabaw ba, pinaka ubos, murag hunas, ngato sa pinaka taob.
1: Ah, susuot pa sa pinaka mabaw.
0: Ah, nga pinaka.
1: Sa to pa walay baha.
0: Dili lagi na flood control na mapunda. Kay klaro ikasabot ay. May pa kami ni Kandos na rin mag-program.
1: DTX ko, 500. Mga sukintig pa minaw, ha? DTX 500. Herbal food supplement.
0: Kung sa herbal?
1: Herbal?
0: Okay, kung herbal.
1: Ikaw, herbal!
0: Ito, wala siya mga sukintig pa minaw. Tawag DTX 500. Palit na mo! Asa ni Napita mapalit?
1: Mapalit! Naada na mong listahan. Ada na, oh.
0: Mapalit!
1: Ang mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine, Dumaguete, ha?
0: Dumaguete.
1: Sa Dumaguete, Botica di San Francisco, ABF Pharmacy, Sintirisa Pharmacy, Pills Express, People's Choice Pharmacy,

0: kanan
1: mga karinderya,
0: no?
1: Mga eskwelahan.
0: No?
1: Wag ko ka bantay nga na is St. Peter Pharmacy.
0: St. Peter?
1: Oh,
0: Saint, patay naman na.
1: St. Peter Food House.
0: Wala.
1: Nga naman?
0: Patay naman na ang pang St. Peter.
1: Ano ka na si St. James na buhay pa na?
0: Diba, ang tatak sa St. Peter, manggod ka tong patay.
1: Tungod ining paghimo nila St. Peter funeral.
0: Oh.
1: Tungod kay sila nakauna.
0: Oh.
1: Munang sikat na sikat. Ikaw,
0: niya mayroon ka St. Peter
1: Pharmacy.
0: Pharmacy mo. Wala mo balik.
1: Oh, Pedro mo na.
0: Oh.
1: Si Pedro, mo man na nagdasiawit dito sa langit.
0: Hmm?
1: Oh.
0: Yan na rin si
1: Peter. Sila ba ya? Peter, James, and John on the sailboat.
0: Si Peter, James,
1: and John. John on the sailboat. Peter. Nga nung si James naman o si Kuan, John. Nga nung may Peter.
0: Actually, si Peter,
1: ah.
0: Si Pedro.
1: Ah, Pedro.
0: Ayan, si Pedro, si Peter.
1: Oh, mo lagi. Pagi, St. Peter Bake Shop.
0: Oh.
1: Tinsyabada mo. Lihon ko.
0: St. Peter Eteri. Ga-offer o dinuguan.
1: Oh, buy one, take one. Pasiguro ko ano? Pasiguro i-adjo, no?
0: I-adjo.
1: Oh, dito. Oy, Mark Losigilio! Puspus, Bus Burns, ha ha. May kagin mo.
0: Lani Galvez, good morning, Sir Burn Attorney, DTX. Espiritu yung dito, mga sir, nangutan, daghan nangutan, na ug naa pa ba ASF or wala na ba rin ni Gross? Ah, aragi hapon, wala pa na nawala.
1: Napa. Pero, wala na, wala na. Minimize na kay kasagaran, mga baboy, wala naman nang matay. Mahibawan man ato ng naa, kaya mga baboy, mukalit lang kamatay. Karon, yung pang-ihaw naman, wala na. Okay, alas 8:21 na mga sukit ng Pamilya sa ito ang pagpanagubanuban.
0: Ato ipakita itong video?
1: May, pakita na ito. Naka, Jonathan?
0: Naka, Jonathan.
1: Palihan ko natan ka itong video. Sa saan nga video?
0: Insidente sa West Philippine Sea kagahapon. Nga sa diin, ang atong Coast Guard personnel, gipuspusan sa mga insik.
1: Ay, satan. Anya?
0: Gipuspusan. Anay, tabo mong gudan eh. Dari nidapit sa katong na IBRP Sierra Madre nga
1: barko,
0: outpost na to, o nga gihimong outpost.
1: Outpost nga, kuyawa no, og mo, kuan dito turns magbagyo, dito maano turns?
0: Dito dako kayo to.
1: Ha?
0: Dako niya, gahapan kayo nga pagkasangad yun ba?
1: O niya, og mulukso ka to, og mulukso ka dito, laong.
0: Mabaw, o na ay, area dagay nga, mabaw, lalong, pero mabaw ganun ang nasangaran na na, balas man na, marag white sand ba, marag inani sa...
1: Sandbars.
0: Sandbar ba?
1: Kas man ho yun.
0: Oo.
1: Ang kuyaw niya na noog ka ng kuanon ba, katong mga... Kanang na bagyo, na kusog nga kuan, o niya, ang hinoon ka itong mga tao dito, o kay bagyo, na-

0: Ah. Sa Guan.
1: Be, sige ka na.
0: Wala video?
1: Anya, kanang kwan, video.
0: Iblira ng video.
1: Video na yung video?
0: Oo.
1: Oh. Oh, wala na. Muna na?
0: Muna na.
1: Asama nang...
0: To, katong na, ito mo i-color sa ito ang rubber boat. To, ikyas o. Oh.
1: Ikyas sila. Uy, pila sila kabuok?
0: Harang tulo kabuok. Puro na ito na isamad sa ulo.
1: Ha?
0: Puro na ito na isamad sa ulo. Ibalik, Ragod?
1: Lala na nibalik. Ang puro sila lagi sila.
0: Wala na, nibalik. Wala ha? Na.
1: Oh, bang. Bang.
0: Una, bang. Pus-pus.
1: Lo. May pagsukmagay na lang sila, hunta. Luya. Wato sila nagkasinabot siguro sa turns?
0: Wala. Base, no? Dili kay kasabot?
1: Dili kay in English ba ya? Hmm. Kunya sila, di man nakasabot ng in English.
0: Oo.
1: Oh. Tanawan ninyo mga suking tigpaminaw. Tanawan ninyo sa K5 News FM Digital Dash ng Magiti, o.
0: Oh. Hindi, puspusan.
1: Puspusan! Kunya ka na, gahi ba yan ang kahoy?
0: Gahi na. Luwi kayo ang itong ano. Ba dapat, wala na lang. Manguha po ta sila.
1: Pero wala sila, Kuantons. Wala sila, ang say tawag niya ni kana nga, wala po sila ni, kana ni Balos.
0: Wala, ingon sa ato ang DFA, sagang raman kuno sila. Kanaana ra ba? Depensa ra ba?
1: Ano ni Duol man po sila?
0: Wala po sila ni Duol, Vito.
1: Ha?
0: Basig, naghangkatanay na ba? Isuka?
1: Talura sila kontra na pulo. O niya, dako, bagay ng ilang tagmo sa kusgad sa... China, o niya nga to, perting kamaya. Mura na magsalba bida.
0: Ano mo sila ni Duol, no?
1: Ha?
0: Sila ang ni Duol ba?
1: Sila may nagpromote.
0: Sa video.
1: Oh.
0: Ah. Lasugod sila. Bisag tolora sila niya, dagan ang kontra.
1: Hmm.
0: Na... Niya, ang China, maingon mo po na lang, ha? Ah, kamumoy na nguna.
1: Hmm.
0: Ano? Oh, ni violate mo sa amuang sovereignty sa among territory.
1: Ah.
0: Di kani magumangin ani ug dili lagi nato na sila amigohon sa buton ug insakto. Di gina maundang kay bully ra gud na sila kayo. Mo buday ka sokol.
1: Hmm.
0: Ha? Nang...
1: Ah, sige, tan, salamat kay tan. Oh, okay na to tan.
0: Pus burn.
1: Ha?
0: Hmm. Amo din gina hem pus.
1: Ha. Mao na gyud mga soking tigpaminaw. Mag una. Kanang kinuanay, kanang unsay tawag nga na? Kanang binumbahay mga kaigsunan sa tubig.
0: Mama na muna. Alkansi po ta.
1: Alkansi ta. Kaya ang tubig na ito mga kaigsunan, gikan sa water district na ito mga gahi, hinay man kayo mubuga.
0: May pressure.
1: Hmm. Sa higali, uban gali. Manggali tubig, way agas, bisag buntag, di na ka makaligo. Muna. So, pila to kahit kayo na mga suking tigpaminators nga binumbahay tubig?
0: Taghan to.
1: Oh. Onya, pila po kahit kayo na mga higala nga kanang inkwintruhan na yun sa baba?
0: Hmm.
1: Oh. Sunod!
0: Okay. Gihimo bang na magana ito yung video nga gihimo tang unggoy?
1: Unggoy!
0: Kita ka to?
1: Si okay raman po ko.
0: Ha?
1: Huh? Okay, kasi tarila raman po yung butpasabot na to. Di man tibuok Pilipinas.
0: Unggoy nga gabarong?
1: Si tarila. Tanaw, ragun po nagnaong ni tarila. Huh? Mas guwapo pa, ng mga unggoy sa ubat.
0: Ano ba?
1: O kanang unggoy das palimpinon. Hmm. I-compare ni mo snaong ni Tarila. Pakonkuan magudis sa pahiro-hiro mga sukit tigpaminaw niya ikaw mo'y mag probok mga kaiksunan sa China. Meron ba kung sa kakaisog bayuta ka? Murag si Kinsa, murag spokesperson sa DFA. Hoy, Tarila! Ay pagapilapil kay spokesperson ra ka sa Coast Guard, di kay spokesperson sa tibuok Pilipinas. Muna paghilom-hilom diya kay ang mga insect na sukon hinon tungod di mo. Siman ka? Kato si Jinping di himo anyag karikatsura sa galito. Nga, unsa galito kay si Jinping, nga suko pud kayo ang mga insect.
0: Suko pong insect.
1: So, muna! Sunod! Kato nga, naputlag kumagko ang taga Navy to, Coast Guard.
0: Coast Guard agay ka po to?
1: Putlag kumagko! O karon muna po din latest. Oh, ano sa pagkay sunod? Ang kuyaw din ni mga kaigsunan turns, o ang sunod din ni doon na mamatay.
0: Doon na yung mamatay. Unsaon man ato?
1: Huwag na yung mamatay. May mga Ramblis Marcos sa Ilugong.
0: Niya.
1: Sukol ta?
0: Huwag matay ka sukol.
1: Maho gani. O nang di na lang yun ta. Mapahilom-hilom na lang ta. Gani sila si Risa Hontiveros nito mo'y pato.
0: Ah! Gani sila.

0: Para sila may mapuspusan si Trillianes.
1: Trillianes, si Risa. Isumala
0: kayo si Trillianes. Sige, mapuspus dito.
1: Nga, pauliato si Tatay Digong, kuyugan ninyo kay magdasiag plug. Mm. Kay iya i-bagyok niya sa West Philippines, eh. Inyo mapong ipadala dito sa Kuan ICC. Huh? Na. Muna diha mga igsoon. What happened next? Tsaka ma, hitabo ini sa umabot. Kanto ko naman po ito kay, labi na, nasama na po ito, Twins?
0: Sama dulo.
1: Ang balita ini, nga mas daghan karong gabi eh. Karong hapon sa ito mga telebisyon.
0: Ganda naman gabi balita ito.
1: Daghan na yung balita kagabi eh, pero sumpayan pag inaroon. Maramag, nabalita ba itong kankuan? May maalisya?
0: Oh, gi-open na sa public kay gi-issue man to, di ba? Ngayon nga, di tinod na matay, asa mo lang patayang lawas, di ba? Karon gi-open na sa public.
1: Lagi on niya, murag dalon siya sa Samar.
0: Murag. Mima Alicia.
1: Dalon ninyo sa si Boy Abunda. Taga Samar man na, pero maay mag-record.
0: Si Nanay Buboy, roga siya na, gapay, may tayak siya to naminaw.
1: Nanay
0: daghana,
1: Buboy.
0: Daghana, naminaw ko samtang naglaba, daghanang nahibaluan sa panghitabo sa Pinas. Michelle Balonio, morning sir. Watching here in Kandaw ay Bougainvillea, Dumaguete City. Salamat, God bless you. Lasot sa 30 na?
1: Lasot sa 30 na. Sige mga kaisuran, balik mo yun yung mga higala, dugang ang mga isuga, mga isugutanan. Human lang sa pipla ka painom-dom. Stand by!
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Dietri Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may visio. Visio. Nga may Dietri.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo. Dietri Bayo.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietri Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may visio. Ang visio. Nga may Dietri.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga buti.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o hunog sip-unon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako ng masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas Probiotics. Kapalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyo mga sugi butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipino!
10: Relax, ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
14: Sibulan Cockpit.
13: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
14: Sibulan Cockpit.
13: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
14: Kada Domingo,
13: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
14: Sibulan Cockpit.
13: Aduna pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
14: Sibulan Cockpit.
13: Para sa tali og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Ugini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
15: Sibulan Kakpit.
13: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
15: Sibulan Kakpit.
13: Labok na bay.
15: Sibulan Kakpit. Ang Sibulan Kakpit, adalap sila'y litsong baboy. Lamian nga litson og barato pang asyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Kakpit.
13: Bisita na sa Sibulan Kakpit.
16: Lig-on, tipid o barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
17: D3 Bio.
18: Ako si Inara.
19: Pasod kayong akong blood sugar.
18: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
19: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapay up ang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
4: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
23: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
24: Plano ng inubong sa isuspek.
25: Patuloy pa ang imbestigasyon.
23: Lasin at expose ang katiwalian. Then it goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mude. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
17: D3 Bio.
18: Ako si Inara.
19: Tajud kayong akong blood sugar.
18: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
19: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
17: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o galit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka
4: sa mga butika.
22: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayigan ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm.
0: pharmacy.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Gatamang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lamatang. Mapalit sa inyong nasuki butika.
3: Kung ang kay Fernando po, Jr.,
5: isang bala ka na.
3: Ako,
5: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: kapsula mo.
5: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
5: Gawa sa maca.
3: Isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
5: Like flavawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
3: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka na.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing.
5: Step into
3: ads as t-shirt.
5: Create your brand.
3: Create your design
5: on t-shirts.
3: Polo shirts.
5: Full sublimation shirts.
3: DTF.
5: Embroidery.
3: Corporate giveaway.
5: And more.
3: Ads as t-shirt
5: printing.
3: We customize.
5: We design.
3: Right.
5: For your lifestyle.
3: Ads as
5: advertising.
3: Call now.
5: At 0967-044-3933.
3: Or visit
5: at Luxin Heritage House.
3: Luxin.
5: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
3: Also check out
5: ads advertising
3: for posters,
5: invitation cards,
3: tarpaulins,
5: indoor and outdoor stickers,
3: signages,
5: acrylic buildup,
3: stainless,
5: brass,
3: neon signs,
5: and more.
3: Ads advertising
5: located
3: at Silliman Avenue,
5: Dumaguete City.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
8: Puro de los pueblos.
9: Alas 8:40 na mga sukin tigpaminaw. Balik niya pong dali sa itong pagkapanagubaduban. Kinigapon si Kaki5, Verde Campos, Kanoni, Kamaiti, si D-Tex 500, D-Tex, Kopimex, Soka, D-Tribayo, Kabusaw.
28: Kini si Kaki5, Attorney Ronel Kanoni, Nakalitex 500, D-Tex, Kopimex, D-Tribayo, Xporbayo, D-Tex, D-Balubos.
9: Check na to.
28: Check sa nato si James Usaka, 36 anos nga lalaki na pagang patay sulod sa iyang gitrabahoan. Kompleto detalye ka K5 James Bandokilio K5.
7: K5 News FM Live Report.
29: Wala na'y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 36 anyos nga lalaki, usa ka construction worker, sulod sa bunghouse nga iyang gitrabahuan sa barangay Daro ning Dakbayan sa Dumaguete, kaniadtong Lunes sa buntag Hulyo 20. Bala pa sa kabilisan sa Dumaguete nga nakit-an ang patayng lawas sa biktima, kinsa wala na hinganli sa PNP. Mga alas 6 ang takna sa buntag sa dihang namatigdan siya mga kauban nga wala na kinima kamata ug wala na usab naglihok ang biktima. Human na dawat sa kabilisan sa Dumaguete ang reporta, dali usab kini nga nirespondi ug naabtan nila nga wala na kinabuhi ang nahisgot ang biktima. Sa pagkakaroon na parayon pa sa dugang investigasyon, ang PNP Dumaguete aron masairan na ug unsay tinuod nga nahitabo ug resulta sa kamatayon na sa nahisgutan nga biktima ni Ingilanta usab sa PNP Dumaguete kun aduna bay foul play ang iyang kamatayon na. Balita gikan sa News Center kini si Kaki5 James sa D3 Bayo Badukilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
8: Puro de los pueblos.
9: Salamat ta James, alas 8:42 na. Karon, dere na punta turns bebe. Na dere na punta ang ganahan mo apil ang mga sukin tig paminaw, apil lang mo. Ilagi sa pag-chat mga kaigsunan sa K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Unsa gyoy na ang mga kaigsunan sa DTX Coffee Mix. Huma naman ta kaganina sa DTX 500. So dere na punta. Nganong ganahan gyud ang mga tao sa DTX Coffee Mix? Nganong ako, ikaw, kitang tanan, kamong tanan. Nganong si Sir Joseph Kibas, ganahan kayo? O sama inyo.
28: DTX Coffee Mix.
9: Nganong si Parirey, ganahan kayo? Si James Jeptiruda. Ma'am Joy Pry, nganong ganahan kayo sa DTX Premium Coffee? Be, nganuman be?
28: Nganuman?
9: Nganuman be? Nganuman? Unsaman? Nganuman? Why? Why? Why not?
28: Why?
9: Si Randy Estrellado, si Malin Estrellado.
28: Ngano
9: man ba? Ngano man?
28: Ako bago tanong, nganong dili man?
9: Nganong
28: dili?
9: Dili tamatagbaw, unsa man?
28: Nganong dili ka musulay?
9: Sila.
28: Sila.
9: Basig ba pa'y kwarta?
28: Naay kwarta.
9: Pero giuna ang tong H.
28: Giuna ang kwan. Giuna ang
9: Sortres.
28: Kandaol.
9: Kana dinagko naman na.
28: Ah, dinagko na
9: din. Kana mga tong H kapiso-piso raman na. Jis-jis raman na. Giuna ang Bingo.
28: Giuna ang...
9: Oh, nanay nito bago na oh.
28: Kay Lami. Kaayo jud as in. Pagbanggig ang giptero.
9: Yeah. Number one gina siya. Be.
28: Nganong Lami?
9: Nganong Lami? Nganong ganahan mo?
28: Kay naaman siya'y the sugar cane extract.
9: Kay naaman siya'y ang palayalim.
28: Kay naaman siya'y chia seeds.
9: Kay naaman siya'y kulor nga nagkutaw ni mo sa kulor pa lang, Lami na kay Imnon.
28: Naaman siya'y coffee blend.
9: Naaman siya'y butanganan ni mo nga DCC o madali ni.
28: Naaman siya'y detoxifier.
9: Ah, nagbasa man ka, way, basahay.
28: Naaman siya'y lose weight.
9: Ah, nagbasa.
28: Kung sumay akong gibasa ko, nung comment man eh.
9: Kanang, way, basahay. Kanang, kwanra. Kanang, kanang mura raba o kwan ba? Kanang ural-ural raba?
28: Sige. Ah. Kay naaman siya'y lami nga sabor.
9: Ah, mugwapo po. Taw.
28: Kay makagwapo man siya'y sabor.
9: Nakajipti mo na!
28: Kay dili man siya taas acid. Wa man siya'y acid.
9: Ah, sige.
28: Kay maayo man siya sa gadayit.
9: Oh, sige, ikaw na
28: kanipis
9: lang.
28: Kanipis man siya tambok.
9: Ah, sige. Oh,
28: ikaw na po! Ako, daga na kayo to!
9: Daga na kayo. Sabot puli-puli. Mumang paspasan. Puli mo pasunlon. Sige, ikaw na lang. Sige, puni!
28: Good morning, sir. Attorney watching from Sitch. Atong gigang idil, Trono Palalios.
9: Tangod kay bitaw sa packaging palanggaan ng mga sungking tigpaminaw, ganahan naging ka mo palit. Eh, tanaw ni mo sa mga kagalingon, kinig sus, packaging palang daan. Tanawar ko ng packaging na mo, mga kaisunan sa Detex Coffee Mixo o Detex Premium Coffee.
28: Ang oh. Desperidyo, no? Kay makapahupay sa kakapoy, makapaabtik.
9: Mm.
28: May man o pahalipayan po taming mga commentators o listeners anang DTX Coffee o Capsule, mga sir. Pagpalit, Espiridyo.
9: Dolido! Nag-hanikwarta sa ikuan,
28: Espiridyo. Pagpalit, dana dia sa Giholungan.
9: Giholungan, nasa napita sa Giholungan.
28: Na ba na, listahan na
9: ito? Na, dia!
28: Wala, oi, putubra ni sa Ayungon. Ito, listahin mal...
9: Walay,
28: malalod. Malalod na ni?
9: Wala sa Giholungan, dia?
28: Wala.
9: Malalod
28: naman, kutob ko ding ato ang... Pandere, lahat naman ang area dito sa... La Libertad, paingon San Carlos.
9: Ah, lahi na po dito.
28: Lahi nag-distributor
9: ba? Maaba, sige. Basta na sa gihulungan sa mga parmasya diha, na po diha mga sugintig paminaw. Daghan po diha. Okay!
0: Puro de los Pueblos.
9: Alas 8:46 na. So, ato balik-balik ang toys. Ang desisyon sa mga senator judges sa impeachment court nga supinahan.
28: Supinahan?
9: So, kung saan mahita mo nini? Pwede ba mo mingon ang bangko dili? Pwede ba mingon ang BIR dili?
28: Ha? Kay, i-contempt sila. Di sila mutuo sa korte.
9: I-contempt sila.
28: Priso sila.
9: Asa nga korte? Kanyang impeachment court?
28: Impeachment court.
9: Amo na yung mga buot ng mga huwis, manggudya doon.
28: Kanya, kinama na sila igahom.
9: Na igahom lagi. Di, para na ako. Ang, kanang naibuot ng mga huwis, kanarang sa MTC, RTC. Kanan nga sa Sandigang Bayan. Hmm. O sa'yo, manggalit ng taga Sandigang Bayan, mga kaisunan, matingata. Pag pro Marcos, dali ra kay mga higala, mapriso ang ilang gigukot. Pero pag maantay Marcos, pero ma-pro Marcos, wag yun.
28: So, sa to pa, dili sila kasandigan.
9: Di sila kasandigan sa sa'yo. Court of Appeals, maumaupon sa'yo. Sa Cebu, eh, tinga ko na judge man eh. Kurap man eh sa una.
28: Ano ba?
9: E dito, ha? Murag sa Supreme Court. Kaya na, murag na'y kasaligan na to, mga sugit. Pagino, Supreme Court. Pero makigil po ning pipila ka mga justices sa Supreme Court, makigistorya po dito sa gawas, kana muraga something wrong na po na.
28: No.
9: Pero dili, makigil lang mga suking tigpaminaw. Kini-okay-okay ning prinsipyuhan eh.
28: Oo, si Lucio. Morning mga K-5, kada adlaw, tagtulo kapak akong mainom. kompleto siya sa benepisyo para sa panglawas.
9: Lucia Margalio.
28: Ano yung detects mo, Mix?
9: Wala si Lucia.
28: Ngayon, gani po si Spiridion. Una, diri mga sir, capsule raman.
9: Ah.
28: Makapawala gyud siya sa kakapoy. Mauna inom na ako, mga sir. Legit, jud.
9: Oh.
28: Yeah! Gika na sa ato ang mga listener nga nakasulay, ha?
9: So, legit. Hukasan, hukasan. Kanang yun nila, kanang mo sanong yun sila, motuman sila, tanan nga mga records gikan sa 2007. Pero nga nung appeal pa manito sa kanyang 2007? Nga, na Vice President si Sara, mga sukitig pa minaw, 2025 naman?
28: Kaya naman,
9: eh, 2022?
28: Pakita ang pattern.
9: Ang pattern?
28: Nga, corrupt yun siya, bisag di pa siya vice-presidente. O nang ipasupina, gikan pa itong wa pa siya sa dili pa siya vice presidente.
9: Oh, ano yung wa na gihapon to ayo tong argumento ni Puwa di ay.
28: Eh, mo nag-iingo na to nga
9: di man siya.
28: Numero man.
9: Oh, nagbutara na ikagahapon.
28: Butara na sila.
9: Oh, 3 si gihapon.
28: Wa man murag wala man sa open dagay gibutara na. Eh, ambot lang ko kita na pagbutara na. Yung ako nakita naman pag gawas naman sa news nga.
9: Wa na mapunta ni tan-aw kagahapon. So mo na karon di mga suking tigpamilya mga kakifive. Og mo, og dunay abogado si Sara nga naga file pod og TRO dito para ma-restrain ang kanang
28: subpoena, pagpasubpoena.
9: Pagpasubpoena dito Supreme Court. Usay may tabo niya na. Og maingon ang Supreme Court nga oy. Hindi na pwede kay sa atong kuan do natay kanang do natay unsay tawag ato katong privacy or unsay tawag ato
28: kuan ba si
9: katong secrecy
28: oh
9: may ngod ang Supreme Court unsa kay mahitabo no anao nila ba mga senator judges ba
28: madlock ko na sila kay pailan pod sila impeachment inyo na pod sila sa sige kay pailan man mo impeachment
9: ah katong magpugong-pugong
28: oh katong magpugong-pugong kay sa una bitaw sa corona mo man ay mahitabo gisugtan man to ka corona. Dayon sa iyahang nga foreign deposit ni wave si adto ni Sain Chag Weber mo to nakitaan.
9: Sayon ka og makasarabot dayon ang tanan nga mga justices day. Ayaw na ato na ikuan, ato na babagan. Hmm. Sila tanan pailan.
28: Ano sila tanan?
9: Maato ka ha.
28: Ha? Depende na sa house.
9: Unang giingon na justices versus way buot nga mga huwis. Hmm. Number one, Risa Hontiviero.
28: Nanay, kung si Miriam Santiago palagi sa una, sa to pa, kaya ito naikonbikto kay Kwane.
9: Kanang.
28: Kasala ni Hay, og unsa din na, wala niya gideklarar siyang salin. Kita pa kita, tarungta.
9: Tarungta, limpyuta.
28: Limpyuta, di takawatan. Nga nung recorded man ang Pilipinas, sige, nga tap sa pagkakakurakot ng gobyerno.
9: May na, may unta mga kaigsunan, ang kanang mga kawatan. Lord, mamatay. Huwag di manggali karon sunod si Mana. Mamatay unta.
28: Siya man ni Noy namatay.
9: Labi na mga kaigsunan ang kanang naadha sa ibabaw. Para makuha-kuhaan. Ang problema, ang kining nasa ubos mo puli, labaw pa po kakawatan.

0: Adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ano si Janice? Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Iba't ito sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang ang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa siging gina cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
4: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
3: Munay.
4: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
1: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumalis sa mga butika.
4: Dari gyud nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
4: But pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sa mga cell size, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP at nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inumpod og DTX 500 og BTC.
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. BTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog BTC matag-adlaw, ang puwan na jud akong gibati nga anemic.
2: BTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
7: Ako Dace Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir GP, hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super anti-oxidant. Mag-BTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
4: Yes, Sir GP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MTC, dako kay chances mo taas ang imong mga telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa maong pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Lungagan pa jud sa imong MTC, Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataas itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mauna.
4: Mo pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 og MTC. asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX500 og Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa RGP. Kung da DTX500 og Mighty C ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
3: Correct.
8: DTX500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pod gyud pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX500.
8: DTX500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline, yung vitamin C.
10: Ako si Kelly, sa call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumad, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panandaw.
8: Mighty C! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
3: Wow!
4: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
3: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Napod kini diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
4: Ginasigutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
8: D3 Bio!
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
12: Ang Visio
8: nga may D3!
12: Kapalit sa mga butika!
8: D3 Bio!
3: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang Autopadji. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, Ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa mga immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-Bio ka.
3: Mujo dahi na nga og D3-Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes,
3: kung
4: Sir GP.
3: Kung wala na sa plain D3, do?
4: Correct. Mm. Kung naka-D3-Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3-Bio? Muning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3.
13: D3 bio.
14: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
13: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay sigami ang lungtagan. Aduna ko'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala na gyud ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, naani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
3: O bitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
4: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sumataw pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Mm-hmm.
4: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
3: Mayang adla mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kuno sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman Sir GP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
3: Uh-huh.
4: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo to nga mo gamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
4: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka.
3: Uh-huh.
4: Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
4: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
3: Gusto.
4: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
3: Correct.
16: D3 Bio.
19: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug paggamay sa akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio, gamay D3.
18: Kapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
4: Wala natakdan.
3: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya.
4: Patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
4: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
3: Uh-huh.
4: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
3: Asa?
4: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3. Ang MCT.
3: Wala? Okay.
4: Ang medium chain
3: triglyceride.
4: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
4: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, dok.
4: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir GP? Katagan ka niya og energy or kusog.
3: Wow.
4: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP.
3: Oh.
4: Naara na sa ditribayo. Mm. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga may tabo.
3: Muna'y dapat target
4: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok.
3: Mm.
4: Mintras ikaw datulog.
3: Muniwang dahi ka.
4: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
3: Wala.
4: Wala, John.
3: Mm-hmm. Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
4: Wa ko nasab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
3: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

Area Supervisor on sa John. Ewan ko sa'yo. Okay, shout out to Sim Sim and Berna Luang, Renefe, Yape, and to all listener of K5 News FM Ayungon. Thank you so much from Auntie May Batakulin. Hello! Good morning kaninyo. Diba? Oo, sige. Maura to. Alangan, pataas-on pa na to ni. Basta na pa may ipahabol. I just realized nga, taas or mabuday kayo ako ang history today. Usahay kay magdali ko, or ka na murata gilagas, usahay po kay magtaas kitag oras. Later, ato ang i-share ang horoscope nato today, mga lucky colors, lucky numbers ni Modara, if you have. For those who don't know what is horoscope or zodiac sign, each birthday manggod or bulan sa imong natawhan, kanana siya ay, nana siya ay kanang, ano ba tawag? Equivalent, yun. Naglibog na sa to. Nga, zodiac sign. Or tama ba? Sakto ba akong pagka-explain? Oo, so later, atong i-share mga posibleng na mahitabo nimo today, mga kaimehan sa buhay. So according sa imong zodiac sign. All right. Let's have our next song by Denise Julia. Never mind.

0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang sa pangalan, sir?
3: Juminal.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Kaswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
3: Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Pero Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Pero ako, kulis Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya unsa?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning dabunta, gitagaan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Pero Diyos, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: DTX 500.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
4: So unsa may pilay sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isip ani ma'am. Kuan kanang muwala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta maka-isip og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Kuan niya dali siya makubo. Magdalaga na diri siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, magising. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mang Klinika Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika.
10: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gud-guda ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
11: Aglay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
9: og Villa Amada, across Qualphone,
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Na siguradong ikay mo, babasayaw.

0: radio. Kampyon na radio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
3: Morning Love Drive.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's I'll Never Let You Go by Joanne Lorenzana. Welcome back. It is now 10:10 atong oras. Katugyan nato sa D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Alang sa mga nangitag food supplement pampalikon sa lang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Ilabi na sa mga wala kayo pahuway. Importante nga baskog lang gihapon ang atong immune system. Gamit ang atong Power 3 on D3 Bio, DTX 500 and Mighty C.

0: Happy birthday to Brother Nicole Yape sa Poblacion Ayungon. Okay. Happy birthday. Ano ba yan? Ba't tumawa? Happy birthday! Daga na nga birthday karon. Wala yung mga invite dira. Charis. Okay. Murag kinahalan ako mag-unwind karon. Murag kinahalan ta mahanginan rong adlawa. Muraglain na sa datong buon. Alright, today is July 21, 2026. Magsugod ta kay Cancer. Alang sa Cancer di ay, or kaning sojak sign na Cancer, mula si mga birthday ag June 22 until July 22. Okay, makita kag extra sa imong madiscarding abilidad sa buy and sell. Mag-relax kuno ka kauban imong kapamilya, and then magsuroy mo, and then magbanding. Ayaw kalimot, buhaton ang mga precautions. Oo, extra! I do believe mga ka-K5 nga. Kung kaya sa uban, kaya gid nimo. O, sama sa kung wala kay trabaho, kung maghigda ra ka, di wala siya kay makita. So, if kinahanglan ka kwarta, of course, kailangan siya ka mangita kwarta. Dili kay ang kwarta may paduulo ni mo. Dili gina siya mahimo. Wala agyoy pantalan nga moduol sa barko. Kinahanglan gid ang barko moduol sa pantalan. So, if na kay problema sa kwarta, and then pangita. Pangita yung sideline, or if kulang pag yun imong sweldo sa matag-adlaw, sideline ka, diba? Taghan ka ayo. Ways, ragin na siya mga K-5. Muna ginaingon, if gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. That is Cancer. Numbers kay 34, 22, 35, and 41. Color kay green. Sa Leo, adunay isa ka, masaganang opportunity ang muabot. Magsugod ka sa do-it-yourself na project. Sa mga wala kabalo, ang Leo di ay monigo birthday og July 23 until August 22. So aduna daw opportunity ang maabot sa imuha. But of course, magsugod ka sa basic. Ana man siya, magsugod madyo ka sa pinakagamay hangtod nga pinakadako. Di gina pwede mo ambak unless kung naa kay baker. Aray ka Pilipinas. Labi nang musulod kag trabaho sa gobyerno. O wala kay baker, mingaw ka day. Welcome to the Philippines. Anyway, numbers for Leo, we have 28, 15, 22, and 37. Color kay cream. Sa Virgo, muna siya ka birthday of August 23 until September 23. Importante ko na ang family meeting. Dapat istoryahan ninyo ang budget and then allowance sa ng bawat anak. Kasama ng rules sa tahanan. Financial, kailangan gina siya istoryahan. Labi na sa mga nagplano mag-build of family. Hindi kay Modritso Ramodi, hag sulod kami niyo on. Wala kay mo kabalo kung naabang mo'y makaon. Kailangan gina na siya istoryahan ang financial. And then, usap pa may mga laing pwedeng mahimong problema sa isa ka relationship or sa isa ka pamilya. So before mo musulod sa marriage, dapat inyo na siyang i-discuss tanan. Kaya base no, mag-expect ra ka nga si tampulana rin mo gasto or si tampulano ratanan. And then pagsulod ninyo, ma-shock na lang ka, oy di man di ay. Dili di ay ni mo akong expectation. So dapat mag-set mo rules and expectations, of course, para inigmaminyo na mo. Mauna siya. Kasi yung giplanuhan or nakaplana tanan, mauna siya. Dari ka dapat mag-adjust. Mauna yung mga do's and don'ts sa inyong relationship. Labi na kung namoy anak, no? Dinagid pwede ng siltion nga bahalag saging basta labi. Uy! Makuraw yun ta, anak, jay. Sa panahon karon kailangan na jug ka practical. Dinagid pwede pairalon ang kasing-kasing. Kay dili gyud pwede ikapalit ang gugma sa tindahan. Kailangan jud ka na kay income. Okay, numbers for Virgo. We have 39, 25, 35, and 46. Color kay blue. Sa Libra, monay ga birthday og September 24 until October 23. Magdawat ka good news about sa imong career. And then happy ka sa imong na-achieve. And then mailhan pa nga tawo. So, dagan daw ko maila-ila nga makatabang ni mo Libra. And then, kung nakay career, makadawat ka good news, wala pa, basi nakay madawat nga good news about sa imong future career. Ganon! Sana all na future. Okay, number sky, 23, 49, 55, and 13. Color kay red. Sa Scorpio, manay ka birthday October 24 until November 22. Happy ka, tungod kay aduna ka or magkakaroon ka ng financial na kalayaan or financial freedom. So tanang nimong loans kay mabayra na kani. Kalami bagit sa paminaw nga wala kay utang. Pero nga naman, John, nga, magkadako imong sweldo, magkadako man po imong utang. Nakanjagay ko mga makitang financial advisors sa social media nga dapat daw para dili ka magkalisod-lisod or doon na kay financial freedom. For those who don't know, what is financial freedom? Ang financial freedom, mga ka-K5, mauni siya ay, kanang wala kay utang, kanang ang imuhang allowance, imong income kay or imong budget kay moabot pa sa sunod nga sweldo, kanang nakay pangkaon 3 times a day nga dili ka maglisod, although dili man sa ingon nga kanang dato ka, but financial freedom means hamugaway or let's say kanang dili gani ka maglisod og pangkaon sa matag adlaw, or paano pa i-explain sakto kanang magkautang-utang ka, or for example sweldo nimo karon one day one day landas and then after pila ka adlaw wala na, zero balance na ka. So that is not an example for financial freedom. For financial freedom, kay kanang bisag sweldo na gani napakay nabilin, bisag kinagmay lang napakay nabilin. So that is financial freedom. Oo, na ba inana ninyo ron? So, for magnay mga inana ka itong mga walay anak. Itong mga single. But even ganyan, katong times nga kanang single pa ko. Charis! Katong times nga kuan pa ko, kanang wala pa ko'y buluhion. Yun na lang. Wala pa ko'y buluhion kay di man gigapon kaabot. So depende gina siya sa pag-manage nimo sa imong budget. So ikaw, if wala pa kay buluhion, mas maayo gid nga doon na kay financial freedom, or dapat kabalo ka mubahig sa imong wants and sa imong needs. So if pataka na doon ka gasto dira, magkautang-utang doon ka wala sa oras. Unless kung nakay plano magtukod og balay or magpalit mang karon og sakyanan, pero it is advisable gid daw nga dili ka mo gasto nga lapaw pa sa imuhang income. Kay para dili ka magkalisod-lisod. Ang problema magyud nato kay daghan mo kay tang gusto. So syempre kung 20 mil atong sweldo sa saka bulan, atong magasto mahimong 30. So unsaon man siya pagkaposible? Maposible na siya kung nakay extra nga sideline or nakay sideline extra na pa sideline pa yun. Nakay sideline or mangutang ka. Ay, mo na wag ito financial freedom. Ano. Okay, pero ikaw, Scorpio, ano na kay financial freedom? Tanang loans si mo mabayaran na. Sana all. Manifesting. Number sky, 56, 19, 24, and 32. Color kay violet. Sa Sagittarius, maniga birthday og November 23 until December 21. Progressive ang imong career interest. So, ma-feeling mo ang friendly romantic development.
1: Sana all.
0: Sana all ay development. Oo. Ana man na siya sa friendship daw. Ma-develop rin daw na siya madugay ang feelings. Sino ba yun? Ewan. Anyway, Sagittarius, numbers kay 19, 39, 35, and 46. Color kay white. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayo sa itong horoscope. I have my next song by Mayonnaise. Tayo na lang dalawa.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Ang sa pangalan, sir?
5: June Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kinig karangan sa mga panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, pag kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba kung mga ogang pasinti nga nagluya. Gyud, wala ko para sa Diyos, hantod karon, bakit ko yun naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning

0: Tumog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako, Dion Gibanata, nung duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
2: DTX 500!

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na!
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
4: Kung sita balagosa.
5: Kung sabi ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang isa o DX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit yung murag ni muminor ba o makatumar kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit din sa bakang ba update ba siya basta naka-state o tumar ani.
5: So wala pa din siya niinom ana unsa day ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon? Kuan
4: niya dali siya magubo. Magdalaga na dyan siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ang kwan, magising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At dunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa tampo.

Even the nights are better. Welcome back. It is now 10:42 atong oras. Dugan nato sa Spur Biotics, DTX Beauty Soap, Kinikadio Fresh, Extend Full Supplement for Men, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, and B3 Bio. Atong last gibasa kay Sagittarius, let's go kay Capricorn. Masolve ni maong problema karon. Ang romance ay magiging closer kaya masaya ka. Ayun. Sa problema man na Capricorn, sulbad ko nun na nimo. Okay, numbers kay 28, 37, 18, and 39, color kay pink. Aquarius, ang imo social connection kay adunay dugang sa business opportunity. Ideal ang sentiment ng madla. Numbers kay 31, 22, 35, and 47, color kay yellow. So Pisces, advance or mag-advance kuno ka sa sweldo. And then, mapagbibigyan kung valid ang reason. Maging matalino sa paggasta. Oh, advance ang sweldo para ibayad sa utang. Or nagi mga inana, ang utang, bayaran og utang mo nang samot magkalisod. As much as you can, no? if kaya man gyud gali, kaya na lang gyud natin yung utang gyud. Wag gyud ni, wag kita ayaw ane. Number sky 15, 25, 48, and 51. Color kay red. Sa Aries, magtatagumpay ka labi na sa financial interest. Adunay, maghatag ni mong puhunan para sa business. Number sky 44, 21, 27, and 35. Color kay blue. Sa Taurus, bad mood ka tungod sa delay allotment gikan sa abroad. Mag-practice ng orasyon meditation. Oh, kuyawan yung mabad mood kay madelay ang allotment. Maghulat na lang ganit, ha? Charisse. Anyway, numbers kay 11, 21, 17, and 43. Color kay pink. Last, we have Gemini. Late na po ang imong kadate. Di kayi ang sugal, labi na sa pagsabong at casino. Correct. Labi na yun, no, kung muna si ginhawa ganit ni mo sa pag-income o niya magsugal pa ka. Wala na ganit kay kapalit og bugas para sa imong pamilya, isugal pag yun ni mo. So think wisely mga ka-K5. Mas unahon yun ang panginahang lunon. Huwag maghinubra ng kwarta gali. Alam mo na yung time pero dapat lingaw-lingaw lang. Numbers kay 39, 29, 16, and 22. Color kay violet. It is now 10:45. Yes, wala na kuyong oras. Ugma kay, usa man ugma. Wednesday, July 22. Kadali sa panahon. Yes, July 22 tomorrow, Wednesday. So tomorrow na sa magdungo for 1.5 hour. Thank you so much mga ka-K5 sa mga ni-greet, sa mga ni-request. Ang salamat! I have my bye-bye song by Kenny Rogers and Sheena Easton. We've got tonight. This has been DJ Yamo nag-ingong bye-bye and maayong bunta.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
2: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol.
3: Mm.
2: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
2: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
2: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
2: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
3: Mm.
2: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
3: Mm.
2: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
2: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
2: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
2: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol.
3: Mm.
2: Padulong sa selula, kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula.
3: Correct.
2: Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imong cell wall.
3: Mm.
2: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
2: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
2: Mm.
3: Muhatod na siya o good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
2: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
2: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
2: Mm.
3: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
2: Mm.
3: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio.
4: Oh, si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Nasa day kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
5: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
2: Wala!
3: Wala gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dok Ramil.
3: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
2: Mm-hmm.
3: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sikreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP.
2: Oho.
3: O ma-neutralize niya.
2: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok.
3: Mm.
2: Oo, nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud nindot, Sir GP.
2: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado.
3: Mm.
2: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
3: Mm, sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
2: Gusto.
3: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
2: Mm.
3: Ang solusyon ana, magpas fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
2: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas si padayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay headstone. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio.
4: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio.
8: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras na sa tawa. Ito ang Hataw sa K5.

0: siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.
1: Ang

0: News K-5
1: News FM, mayong kautuhon sa tren. Anyhow, welcome mga igala sa itong panaguman-uban. Welcome na usab ka K-5 sa ito ang laing pahina, laing kalaki dinis kanginan. Ining adlaw na usab mga igala nga Martes, sa pizza 21 ning bulan sa Hulyo at tuig 2026. Kumusta magkaroon ang imuhang maayong kautuhon diha igala sukad pagsilang sa adlaw. Aun sa may imong mga kasinatian garon sa kinabuhi higala. Naaba ka karon sa tumang kalipay. Tumang kasagmuyong. Di ba ka mga higala, aduna ba kay mga gisagubang problema karong higayuna? Pero yung nana, maginang ginabuhi higala, ay palabi padala sa... basta, kabalo na gana. Daga na kay kang problema na agian higala, kabalo kung kabalo na kaana niya. Salamat kayo ha, kay ikaw nagpabili, dayon sa pag-uban-uban sa ato ang panaguan-uban ining higayon na higala. Bueno, kao ba nagyabon sa inyong mga greetings, ining tagnaan? Kao ba nabani gabon ko ninyo, kay K5 ha, tamang ta alas alauna de. Kao ba sa inyong mga greetings, kay K5, balik 2 ka oras na to ng pag-uban-ubanan din is kahinginan. Padangat di paambit na diri higala tagaan tanaga pagtagad yun ayon. Para sa dili pa sa lanena sa tuang CEO Dr. Mel Oy sa tong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Kaya dari sa Bicas Lawak mga higala ang tuang kaabag ining higayuna kay K5 Marlo Corvera. Hey guys, sa pagkausapan mga suki, DJ Dong Ragyod Gyapon din eh. Hindi yung makauban tamantala una sa kahaponon. Hindi Gyapon sa itong paboritong radio istasyon, ang K5 News FM. O diba? Alright, naala sige, alas 11.24 mga igala sa kautuhon gamay. Ani nga, ginamauntag na mga higala. Agyatod, ginigin na ito sa DTX 500 naman sa MyTC, ang alkaline base.

0: kayo.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Ang sa pangalan, sir?
3: Jungnow.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Kaswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
3: Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, nilipre ako ba sa kumakaugang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya kunsa?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning dagunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, ukira, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: Oh, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Hichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo para sa Diyos na, nung ako'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato na suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
3: Andi na ang Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang isa, ay, TX 500.
5: So, unsang may field day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan, ihang sakit. Ihan, murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa estate, ani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-estate, tumar, ani.
5: So, wala pa na siya niinuman na unsang diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: O, niya, dali siya magubo. Magdalaga na din siya sa kuan, niyang gitrabahoan, ani.
5: So, unsang may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani.
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mag Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX

0: Pakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
5: Many more.
4: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
5: Palit na!
4: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
5: ENC Mart.
4: Your all-in-one store. Junel Clothing.
5: Junel Clothing.
4: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
6: og Villa Amada, across Qualphone,
4: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
5: Junel Clothing.
4: Junel Clothing.
7: Let's elevate your event.
8: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: DJ Silvio M.
1: Hot House K-Fine.
2: Alright, K-Fine. Pabalik na sa tumba ng kumanuban, Denise Kanginan. Alas sa 11:46 nag-yod sa kautohon mga igala. O niya, ginamang tag na K-Fine. Pag-yatod, ginagana to sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adon ay palaya, adon ay chia seeds, money sugar, the sugar cane extract powder. Sigurado yun K-Fine, nakatabang yun pagpalami sa toong kape. Nakatabang pag yun sa toong kalawasan ni Gala. Lagi sa pag-detoxify K-Fine. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na na-detox ka pa. At ay caller mga higala, ito ni Padayon on yun, Gidayon. Hello, hello, main kautohon.
3: Hello, hello, hello. Ay, hello, Nika. How do you do?
2: Ay, Madam Nika, kumusta man yung mayong odoy ni Madam Nika?
3: Okay, ayun kayo akong good morning, Bigidong. Mawaw na gigihapos gahapon. Hangtod sa umaambot, aw, okay na gigihapon.
2: Ako po na itinood ya, Madam Nika. Nanahala, sige. Padayon, si Montoyo, Madam Nika.
3: Okay, good. Ako, okay, salamat, Bigidong. O nani mo diha mayong buntag pag-usap. Amay mood ko na kay happy sa mga alas 12.
2: Maod po gina.
3: O, ni DJ Auro.

0: Dulang na ko niya sa aling DJ Auros at doon na ta. Dayong hi po ni Naomi Publico ni Yolanda Vizcaya. Ni Kuya Joseph Ase Flore Chiquito. Ni Mama Magisaya ni Dairichel Galigdong. Ni Miss Waterfall. O ni Daymaylin ni Dokoy sa Limbaga at sa May Maaklong. O ni LB na imuhang parentesos. Ding nang di ko niya sabo ko. Hoy, wala man ko ni mo bigreet. O, nagigreet na si Kaday, LB. O sa kong classmate diha nga sa iyahang husband nga si Rini. Hi ninyo diha. Sa tanan na minaw sa K5 News FM. Ayongon, maayong bunta, amay mudto o maayong pagpaminaw kaninyong horot. Kanalang di kidong.
1: Ay, salamat Madam Nika sa pagtawag o sa pagpaminaw. Klaro kayong naminaw ka na o lanog-lanog. Lanog-lanog yung
0: ayon. Ayon na, doko ayon yun.
1: Ada, diba? Nasayop ba na naangin sa ito man? Nala, sige Madam Nika, salamat kayo sa pagtawag sa pagpaminaw. Sa Nika K5 News FM.
0: Siyempre ang naglanog-lanog ang kampiyong na istasyon T5 News FM. Solid sa yungon. Bye-bye.
1: Bye-bye, Madam Nika. God bless. Amping mo di atanan sa ganun. Ay, si Madam Nika Biro, mga igala. Dito sa may barangay Tigib, Ayungon. Ay, sa tuwa usap ng mga kaigsoonan din sa may municipality of Himalalod. Ay, maayong kauntuhon man pagpaniod to sa inyuhang hurot din yung mga higala. Maayong mag-haray-haray sa itong mga kaigsoonan din ni Garon. Ay, labi na usap din nila ni Sir Francis Obang II, nila ni Sir Pandoy din sa may K5 News FM Himalalod. At labi na usap din kang Sir Angelo C. Diego. Good bro, mayong kautuhon sa inyo ang tanan. Ay, kamuhay po rin ko sa Kalumba family din sa may Himalalod, no? Mayong kautuhon sa inyo ang tanan, mga igala. Ay, labi na kang Sir Arnel Kalumba. Ako ang gwapitong amigo. Suod ko guys nga tanan. Parang kagwapo ba ko? Madali. Show, maing adlaw ni mo din yung show. Alas sa 11:50 naman po tayo na. Bagay pagtingog na ako. Alas sa 11:50 mga igala. Niya, ginamontag na mga K5. Kihatod ka na ito sa DTX 500. Alang sa ganun na yung himsog na panglawas mga igala. Garantisadong kakusgan mga suki. DTX 500 ang ganun na yung gamita. Kay ginilang glasiha sa food supplement mga suki, no? Nga adunay kakayahan mo hinglo mulimpyo sa tuang dugo. Katabang ginipag tunaw sa mga cancer cells sa atuang kalawasan. Okay, usap mga igala, makatabang ginipag paligon sa atuang immune system. Aron dili ta dali nga madaptan sa mga balatian ni igala. DTX 500. Okay, sabay usap sa pagtumar sa atuang kusgan ligon gyud nga vitamin C. Mao ang mighty C mga suki. Adi ni pareha sa uban nga klase nga vitamin C mga suki nga pagkahuman imong tumar mura magkutoy imo ang tilos. Mura gutom nga busog hindi ka kasabot. Bita. Asulay ra gud ninyo mga higala, mighty C. Ang alkaline based vitamin C mga higala. Mabalik na ta pagkauman lang nining musunod nga programa mga igala ha. Minaw na po tag mga importante kay nga balita, mga kasayuran, mga bag-o labas kay nga balita gyud mga soke. Ang nakalap sa ato ang lawak balitaanan ni Gala. Asa nya makauban lang gyapon nato sila si KK5 Clarissa Berha mga higala sa tanan pa mga kaubanan nato sa Mighty C Network News. Balik na ko, diar mo. Sige, bye-bye. Thank you.

0: pagtik na ko o may TC, linijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang may TC.
1: My TC! Ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit
2: sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
4: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdob kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
5: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
6: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne, ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages, usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mao na, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nahikabaylo usab sila na ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron may balaan nila ang pinakataas ng antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naara diay sa panit sa tubo.
5: Gahisgot si Dr. Mel kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang disugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant Occident units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matagad na ugmay TC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
6: Hisgutan nato, Sir JP, kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ugmay TC. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka-corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug may TC nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
1: DTX 500!
7: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
5: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka, narabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo, kay nandiri kay colon cancer.
6: Nahadlok tas cancer, pero wala tay gibuhat. Aron malikayan kini. Naana sa palibot nimo ang tambal. Utan, prutas, mag-DTX 500 og may TC ka. Balik-balikon dyan ako ni Sige Sultin ninyo. DTX og may TC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals og oxidative stress ang muguba sa genes og DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
5: Correct.
6: Kung wala ka gainom DTX 500 og may TC, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
5: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa MITC nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
6: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og MITC? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
5: Wala.
6: Advisor ni ako ah. Likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yung tag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay
2: Ati Liber. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, talik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
8: Salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos ang pakiramdam ko dahil dyan.
1: DTX 500, bibilis sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
9: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagong chief of staff ng AFP isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybay ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hunyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Etiague Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiza may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samar. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Cobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At walang focus crime sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong chief of staff ng AFP isang Ilonggo. Ang kampiyon, ang balita niya, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
10: Itinalaga bilang bagong chief of staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, sinulatan ng General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Shaton Negros Oriental para sa polusyon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
11: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubu Bay, Shaton Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ang operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon upinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network News.
9: At Boracay dinagsa ng halos 80,000. 15,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampyo na balita. Sika K5, Leonard Veray.
12: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turista ang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourists na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ang lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM
13: Network News. YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalo Mantique, inirereklamong mabaho at kulay berde. Balita hatid sa atin, Mega K5 Jojan Murillo.
14: Nagreklamo ang isang beneficiaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Sibalo Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doliguez, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga beneficiaryo na suriin muna ang mga natanggap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ng mga kawanin ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-alas 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad na 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Chagi Isabela. Balitang hatid sa atin, Mega K5 Dan Chavez.
15: Marihing tinunti na ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Chagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang paggulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica G.D. na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ng Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanap pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pambato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gayun din suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz, may mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
16: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa lalawigan.
17: Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz PPO, sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspect na si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Ria Nampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na may bibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos.
16: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News. YTC Network News.
9: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa ate, Deka K5 Carlo Arisgado.
18: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Just Anews na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantala ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga, malakas ang lagnat at nagsi-seizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantala ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasa ilalim naman sa change oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samara. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa ate ni K5 Gilbert Basho.
19: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sityo Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News sa Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Recla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa paggamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gayun din, walong focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5K Busaino.
20: Bumaba ang walong focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaiting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: YTC Network News. YTC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
13: YTC Network News. YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Alan Catala, ka-K5 Reynard Apostol, at ka-K5 Romy Cahiliga sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: K3 Bio.
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Visio.
21: Nga may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
22: D3.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manigyo ko dire.
2: TJX 500, pabali sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Conchita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ba isa oy TX 500.
6: So unsa may pill day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bak-ang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa di siya ninyo ma'am. Unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan, may kising. Litri Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500.
4: Mabilis sa mga butika.
3: Litri Bayo.
4: Mabibilis sa mga butika.
7: Baiti C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart, anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart,
10: ENC Mart,
9: your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
11: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Sapul mo, baby.
13: Extend Supplement for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Nagabaho ba lang ilok mo?
14: Yucky!
15: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
16: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! tiyag mo. Madala pa sa editsura mo.
17: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
16: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
18: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Maglinika, Spore, Biotic. At tunay good bacteria. Yung magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics.
20: Mabalik sa inyong kasuki butika.
21: Lagi bang matamlay
22: o mahina ang memorya ng anak mo?
23: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Serum. Araw-araw,
24: mabibili sa mga butika.
25: Memory Advanced

9:45, babaligtas sa itong panaguman-uban ni Nis Kanginan. Alas 12:47, mga higala sa kauntuhon. Kon kahaponon gamay. Ani, ginumontag na mga higala. Gihatod ginaginan sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds, manisugay, sugarcane extra powder. Sigurado gyud ka kay fam nakatabang gyud pagpalami sa atong kape. Magkatabang pa gyud sa atong kalawasan, higala pag pinaagi sa pag-detoxify mga higala. Asa man ganian na magkape lang ka unya aduna na kay chance gyud nga makalimpyo sa imong kalawasan. Di lang kay kininimi ang pagkaligo ra mo makalimpyo sa atong kalawasan higala. Ha? Pinaagi sa pagkape mga higala, matabangan ni mo imong lawas higala nga makagawas kinini ang mga toksin sa atong kalawasan mga higala, pinaagi sa ato ang pagkape lang. Okay, sa kadaghan atong gipangkaon sa matag adlaw, labi na kong adunahan kag jotay. Ligay kang magkaon-kaon magsikag timo-timo di na bisag unsa. Siligon kay ka sa mga tamis, mga parat ng mga pagkaon. Ganan na ang mga pagkaon nga sobra ka mantikaon higala. Ano niya, pagkauman, tulakan, pag-inim mo na og soft drink. Ano niya, parisan, pag-inim mo na pagkataod-taod og mga hard drinks. Ano aduna gud na mapundos imong kalawasan mga higala nga dili gud na magamit na. Dili gud na magamit si imong kalawasan hinuon. Kung kana na higala magpabili na sa imong kalawasan maunay magdulot ganimo. Di lang gud kay kanimo kanato gyud. Maunay magdulot gyud kanato mga higala. Pag-abot sa panahon aduna nay dalon nga dili gyud maayo nga resulta higala. Kung nadugay na kag sige giyon ana. Bintaha kung nagsige pod ka sa pagtumar, pagbatil, pagkutil, pagtimpla mga higala sa DTX Coffee Mix. Ay, available na ini mga higala ato ang mga produkto nga gina-endorse o din hipermigyon. Diha sa mga pinakaduol kayong butikag, parmasya sa inyong mga lugar yun na himutangan ining tungurang. Hala, sige! Mag-abantitas, unahan. Hello, DJ Dong. Maayong udto. Greet ko sa... Uy! Nila ni... Guanday, no? Nila ni Madam Diday Royo diha sa may kalag-kalag lamakan. Ay, labi na sa itong mga kakay-vibes only. Yes. Mga suking tigpaminawan yung guys nga tanan. Maayong palis sa inyong tanan din. Aga, muhay pa rin ko nila ni Busing Dukoy sa Limbagat. Nila ni Madam Mylin. Aga, nila ni Uncle Rene o gang Auntie LV usab di ay. Sa Imperado Family din sa may Barangay Maaslong. Aga, muhay pa rin ko kang Kapitan sa Tornino Kabual. Ay, sister tingala di ang mga igala. Ay, greetings raman yung puros niya to. Aga, laki din eh. Mga ngalan raman yung puros. Ay, muhay po dahil ko din sa may barangay poblasyon. Ayungon! Ay, labi na din sa may Mama Fe store. Alamian kay nila mga putahe din hi mga higala. Sari-sari store. Kaya doon na po'y lamian mga... Kanaan naman po din hi mga higala. Mama Fe store mga higala. Doon na kini mga lamian kay mga pagkaon din hi. Bisitahan ninyo, doon lang yun na diha. Loyo lang yun sa may police station din sa may lungsod sa Ayungon. Doon na ni sila putsiro, balbakua, kalami. Doon na ni sila yasisig, ganini ang adrobo, kalamian guys, nga tanan. Ay, ma- mara na kung di katingog din, maghuna-huna ang yung kaguto mga higala. Padungog-dungog, ron po ninyo, otro ninyo ako. Ay, madam, mayang kahaponon sa inyohang hurot din ha, no? Kaliha sa may Mama Fe store. Ah, sige! Alas 12:51, mga igalaw, wala po tayo kong panahon. Nagkakayang salamat sa pag-uban-uban. Ega, musunod mo sab ang programa ni DJ Lian. Ang Afternoon Love Drive, mga higala. Ega, gwanin ako kayo pagpasalamat sa ito ang mga major sponsors. Sa Clinica de Alternativo Medicina. Ay, labi na sa mga produkto nga D3 Bio, DDX 500 DDX Coffee Mix, Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica de Fresh DDX Beauty Soaps for Biotech sa Memory Advanced Syrup mga higala.
Aiga, usap din sa may Barangay Tampo Condos, Ayungon. Sa may ENC Mine. Ilabi na sa itong mga cashiers, sa itong mga baggers, sa itong mga sales ladies, sa gentlemen din eh. Mayong hapon. Okay, ilabi na usap sa itong mga pinanggang customer nga na nag-shopping-shopping garon din eh. Enjoy sa inyong pagpamunpon din eh, mga igala. Sana all. Sorry. Ito ay nahala, sige, pag-enjoy mo, pamunit din ha. Ega, dinihusap sa journal clothing, mga higala. Sa iyan si Torres din. Kana ni Minda dihan, usap. Mayong kahapon na ni Minda. Ega, dinihusap sa may barangay poblasyon, Ayungoy. Nila ni Mr. and Mrs. Epifanio o Kamada Marilo Agustino. Mayong kahapon sa inyohang hurot din. Sa may MAP General Merchandise. Ega, usap nila ni Nong Nistor o gang tisinda di ay. Sa Ferreron family. Ega nila ni Nong Danny di ay din sa may MAP sa to sa mga cashiers, sa to mga baggers, sa mga customer karon din. Maing kahapunon sa inyong hangatan. Ega usap sa mga nangita diha sa inyong League on Gig kayong pisa sa inyong motorsiklo higalap on bang pisa mga K5 inyong ipangita League on Pulido di kalidad ng mga pisa mga higala sa ubos lang mga presyo ay napagduha-duha bisitaha din sa may barangay poblasyon Ayungon. Adi ni may mutang ang Marlott Motor Parts and Accessories. Ang Marlott Motor Parts and Accessories, mga higala, nagabaligya sa inyo mga gipangita din ang pisa sa inyong motorsiklo. Kumplito, mga pulido, ligon, di kalidad ng mga pyesa, mga higala. Ay, mahay pa rin ko nila ni Nong Ontong o ka Ma'am Lota, ha? Nila ni Inday ninyo o ka Baby Luis Marlott. Mayong kapunon sa inyong hurot. Ay, labi na usap dahil sa ito ang mga masahista diha sa inyo mga motorsiklo. Mayong kapunon. Mga teknisya na ito din, ha? Ay, panahon na po sa akong pagpamiya, higala, dagang salamat sa pag-uban-uban. Ega, saan po sab sa ito ang CEO Duke Ramel Oy sa itong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Ega, dari sa Bicas Lawak, mga higalang, ito ang kaabag ining higayon na kakay-five Marlo Corvera. Ega, sa pag-usapan mga higala, salamat pag-usapin yung kakay-five DJ Dong para sa kambiyon ng balita, serbisyo, publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
4: Papalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
5: Ako si Irma Hardjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
6: Sa imong ibati, sa ulang pagka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
1: D3 Bio,
4: mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.

0: suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa dali sa TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan iyang sakit. Ihan murag ni mo minor ba makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ni inuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikul ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
7: Mabalik sa inyong mga suking butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available,
10: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampokondos, Ayungon,
18: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event.
21: Siguradong ikay mo, babasayaw!

Oras sa K5 News FM, 17 minutos, milabay ang alauna na sa hapon. Hello mga ka-K5, welcome sa programang Afternoon Love Drive. Uban-ubanan niyo sa DJing, giga na laon na hangtala sa 3 sa hapon sa programang Ako'y Muhikap Muhinola sa inyong mga dughan. Sa di pa ng padayan nila, good afternoon sa mong station na CEO Alain si Doc Ramil Oy. Sa mong big boss si Sir Francis Edward Ubang Disike and Ming Hapon. Sa kong mga kaubanan na sa K5 News FM, hello. Sa itong mga mama, papa, ate, kuya, tito, ug tita, na naminaw karon na mayong hapon. Sa itong mga ginikanan usab, ngunin kamot, nani il-tiil. Ilabot ng tiil o pagpaning kamot para sa mga anak. Good luck, ha? Good luck o banat ragita. Kaya mamay atong gituyuan. Labi na sa mga inahan. Ato na lang sa'ng ilabot ng mga ama. Di ba kahit ang mga amahan sad, maning kamot man sana sila para na'y maipakaon sa mga anak na'y ipabalon. Na takabuutan. Gawas ko no sa di buutan. Katong gasigig dugang. Dugang ug ano. Sa itong mga kaki-five usab, nga naa sa ilang tag-satag sa kapanimalay maing hapon. Sa naa sa ilang tag-satag sa katrabaho maing hapon usab. Sa itong mga kaki-five usab, nga ka-birthday karon. Happy birthday! Kumustang birthday? Okay na na, edad lang bitay ni Dako, dili ato ang lawas. Edad rin ni Dako, ato ang lawas, gamay ramang yapo. And sa tuwang mga kaki-five, nagahuna-huna agong say angay buhaton. Sa mga gipangbulagan. Ngayong hapon na sa mga mga panguta na sa gugma ayaw kaulaw ipadala sa programang Afternoon Love Drive. Kay si DJ Linawi, bahala. Bahalang mutambag sa inyong mga problema. By 20 minutos, pinapayang alaon na mga kaki-five. Katong oras, ginatid ka nato sa lamian ng kapi ang DTX Coffee Mix. Ginadudusab ka nato sa DTX 500. Stay tuned, game mo balik lang ang inyuhang DJ nga guwapa, ha, Puriya. Puriya Buya. O balik lang si DJ Lynn sa programang Afternoon Love Drive.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
4: Ako si Irma Hardjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag tek na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: D3X 500,
3: mabali sa mga butika.
1: D3 Bio,
3: mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
7: DTX

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang ato nga suplemento! Wow!
2: ITC, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o mighty C!
4: Wow! Kunsita, balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang ganisa. Uy, TX 500.
5: So, unsang may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, ihang sakit. Ihan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa istetani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istet at tumarani.
5: So, wala pa din siya niinuman na unsang diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: O niya, dali siya mag-ubo. Magdala-dala din siya sa kuan, yung gitrabahuan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagaba.

0: bala ang ilok mo?
1: Yucky!
0: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligtod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
7: iCare Gold.
8: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
7: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
10: and
9: more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
9: Your all-in-one store.
12: Junelle Clothing.
13: Junelle Clothing.
12: Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
14: o Villa Amada, across Qualphone,
12: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
15: Junelle Clothing.
12: Junelle Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event.
18: Sigurado ikay mapapasayaw.

0: Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM. I need a lover to
1: keep me sane. Resulta sa katulugon. Excited kayo mo on air. Nabitaw nga katulugon ka kay ulan niya, tugnaw kayo. Di halata, di jingin. Balik ka sa programang Afternoon Love Drive mga kagibay. Batong oras, 47 minutos, milabayang alauna sa hapon. Batong oras, ginatid ka na ito sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix. Ha? Pwede na kita mga Pino kay ulan, tugnaw. Yeah, kalimot sa DTX Coffee Mix mga kakibay. Baka nakakapi na ka, nakadetox ka pa. Hi ko sa Santa Cruz, Tayasan, DJ Lynn, sa mga naminaw, mayong hapon. Hi ko ni James, nga naminaw usab sa programang Afternoon Love Drive. Samtang gaimot, wala may eskwela kay gibulagan na ito. Mayog hani kay wala may eskwela kay gibulagan. Uban gid kay di mo kaon. Nya ang yang ang namulag sa iya baling busuga. Pildi gya punta aning kalakiha. Hi, di chilin sa Tampukon Uno, Tampukon Dos ay Yungon. Og sa may kanda na ay Yungon. And then sa Mabato, sa mga naminaw, regards lang ko sa tanan. Labi na sa kong naagyan kaganina, nga loud and clear, ha? Ang K5 News FM. Ako ko, alam na sa Auntie Claire. Nag sa Auntie Claire. Sinsyan na kayo. And Auntie Claire, nasa Malacanang yun. And sa iyong hapon, DJ Lynn, na lang ko'y pangutana. Basahin lang. Pwede na saan? Basahin ako ugma. Ugma pa man din ipabasa. Okay, sige. May hapon, DJ Lynn, sa Tanang Naminaw, sa programang Afternoon Love Drive. Hi lang ko sa Tanang Naminaw. Especially sa mga chan na naminaw karon. Hi, ma'ams! Let's go! Mag-pickleball na ta! Damay-damay sa gulo niyo na yung pickleball niya. Pari na kayo sakitan niya kung kasukasuhan di rin. Yung nagtiwasa! Dilir ako, ana! Hapak-hapak ubula akong ganahan! Puhon, basin magdula, taas ang pamudula, ani. Okay, so nagkipadala sa tuwa sa ka-amiga, amigo mga ka-K5, kung sa masin yung pangutana, manghinaot siya nga mahatagan daw na ito o maayong tambag, kung unsay angay niya nga buhat. Hello, hello and maayong hapon, DJ Lynn. Play me the classics, something romantic. Sayop ba di ay ang mamuyag ug naay sayop? Gipabarangay ko, DJ Lynn, sa akong ex nga kaipon. Isip isa kalaki, DJ Lynn, concern kaayo ko sa iyaha. Isip usab nga naami kaaging nga duha. Gibuyag na ako, DJ, nga dili mo patol sa akong amigo kay gipustaan lang siya o gisumsuman. Lihok niya din noon nga pagkabayi po ning akong ex, DJ Lynn. Maunihinungdan ako ning gibalik sa ginikanan. Kay di good ni mapundo. Inom diri, inom didto. Walay pinunduhan o balay. Ako siyang gina-message, DJ Lynn, nga dili kaayo mo paduol sa akong mga amigo. Pero nasuko siya o nanghilabot pa daw ko sa iyaha. Nahulog nga ako'y daotan, DJ Lynn, na maong gipatawag ko niya sa barangay. Kaila kita, wala pa ko ka-move on sa iyaha. Sa tinuod lang din, Jilin, dugay na kong naka-move on sa iya sa dihang daipon pa mi. Kanang babae nga dili kasaligan. Okay ra unta din, Jilin, dili ikabilin. Pero grabe yun. Maong ako siyang giuli siyang ginikanan. Og ako lang gud siyang gibuyaga. Tungod sa mga issues sa akong mga barkada. Nga kung magkita mi mag-inom di Jilin, siya ragyoy hisgutan. Tungod kayang gigulpi ang akong mga amigo. Og ang uban, naana sila'y kaagi. Mao nga akong gibuyag di Jilin. Nang hilabot na ba ko ana DJ? Nga ako raman unta siya nga gipamata sa kamatuuran nga siya ragay gihisgutan sa akong mga barkada. Laghan kayong salamat DJ Lynn, unsay angay na akong buhaton.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo o pag-inom o DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline nga vitamin si kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa baka kining hyperuricemia, Dok?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir JP, kung ang purine ma-oxidize, mo-resulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, mo-resulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir JP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
4: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, doon ay duwa kaklase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
5: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
4: Correct.
5: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula. Og ang mga purines ini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
4: Ang exogenous purines pod nagikan sa atong mga gikaon. Karon sa pagproseso sa endogenous og exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500.
6: Kada si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Normally, 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra, gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka o karni.
4: Kana?
5: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas. O ang kakulangon sa antioxidants. Labi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidant, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
4: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammations. Kaya naman kini anti-inflammatory properties. Dok.
5: Basta way hubag, walay pain.
4: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo, kaning uric acid. As in disfigured jod ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
5: Ang nakaapan pa jod na, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones.
4: Kana, muna yung problema.
5: Or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naaman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay Mighty C, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
4: Correct.
5: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
5: Ako nasab si Dok Ramil, oy, maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
8: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 gumay bisyo. Ang bisyo gumay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: www.dtx.com. Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: og antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: og desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500.
2: Ako Lexi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaantapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Baka

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Chongbo.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og
4: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compound
2: effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
3: sa mga butika.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
3: Relax gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX

0: Oxden, Superman for Men, gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina, like flavawaska. Epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
2: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang norma nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Nawan ana baka og gana sa kama?
10: Masinug.
9: May diabetes ka?
0: DTX 500 na
9: ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts,
9: no phytochemicals,
0: ug antioxidant,
9: nga gigan sa palaya,
0: ug desugared sugar cane,
9: mga organic compounds,
0: nga epektibo
9: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanin sa inyo mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!
7: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras, alas 4:08.
7: El Castigador.
1: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
1: El Castigador.
9: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinigiman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang way gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag niyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, gilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kangos.
8: Castigador, Rex Kangos on board. Okay mga siligan, suking tigpaminaw, may hapon ka ninyong kanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nanap po na ganyang tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candes lang sa Japon, inyong makauban, tamanta alas 6:00. Sa ngalan sa mga station manager, Kipag sa Benny Cabusao. Area manager, Santa Catalina, Miyot Pagbabanyo na Liga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Kipag Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pikas Lawa, Kipag Engineer Traffic Controller.

0: elemento ko.
1: Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug. May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adlaw powerful extracts.
9: Yung phytochemicals.
10: Ug antioxidants.
11: Nga gigan sa palya.
12: Ug de-sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Yeah, epic.
15: Batok sa sakit ng diabetes.
16: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: Uso si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya.

0: siya atok sa mga kagaw. Klinika Sport Biote. Mapalit sa iyong nasuking butika.
1: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario ako yung diabetes 250 akong sugar nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga kaya yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: ako si Janice okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kumbano ako DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX Beauty Soap.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gindo mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Maying buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Maudyo, Doc. Og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
3: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mopali sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
2: Correct.
3: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
2: Correct.
3: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
2: Pagkataasa na, Doc.
3: Samota jud, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc. Kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
2: Wow. Mao
3: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
2: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka Kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
5: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga Amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kayo.
6: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
2: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster. Mm.
3: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
2: Amo ba?
3: Tungod kay samtang katigo lang ta, mubo ang ato ang bone density.
2: Gusto.
3: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
2: Mm-hmm.
3: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
2: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
3: Mm.
2: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
3: Mm.
2: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulo lado ang kanimong tambok nga tawo.
3: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
2: Oo.
3: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
2: Mm.
3: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
2: Ah, maulagi.
3: Dere na mo sulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
2: Mm. Kung
3: nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500.
2: Mm.
3: Og Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
6: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles.
3: Mm.
2: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
3: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
2: Palalakit lawas,
3: no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
2: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom og gikaon.
3: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition.
2: Mm-hmm. Correct.
3: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles.
2: No.
3: Puro lang way pulos,
2: oh.
3: Mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir GP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
2: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapal ligoni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
3: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
2: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan man ang bisag unsang impeksyon.
3: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw.
2: Absolutely Doc.
6: DTX 500.
9: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libot taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Pabalik sa mga buti. Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
3: pa.
2: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
6: DTX 500!
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radio, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
6: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? insulin, insulin resistance o ang papel sang D3bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
3: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paik kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
12: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
13: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nice seeing Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
2: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
2: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: Bitaw ano?
13: D3Bio!
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
13: D3Bio! Ang D3 nga may Visio!
14: Ang Visio
13: nga may D3!
14: Kapalit sa mga butika!
13: D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
15: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
13: Mighty C!
14: Mapalit sa mga butika!
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: D3Bio! Health News!
3: Ako na sab si Dr. Mil Oihis gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
2: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiya to?
2: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
3: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
2: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
16: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer, gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
2: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
3: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
2: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imo hangard.
2: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kag ka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
3: Og dili ra diha, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy ni nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kala medyo da nang feeling nga mintras ga kapikadok makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
2: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
18: Ditribayo!
19: Ako si Richard.
20: Siging galabad akong ulo.
21: Kasaday ko blood pressure.
22: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
23: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
24: Normal lang akong blood pressure.
25: Ditribayo!
26: Ang Ditri nga may visio.
27: Ang visio
26: nga may Ditri.
27: Kapalit sa mga butika.
26: Ditribayo!
27: Ditribayo!
26: Health News
28: Kasayuran sa maayong panglawas.
29: Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados.
30: Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya
31: kabahin sa ato ang maayong panglawas.
32: Mamati,
33: apil
34: sa mga health topics.
35: Adlaw-adlaw
36: kauban ang mga health experts.
37: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Sige, kung mao ka na, wala ka mahimo. Kung malipayon ka niya, dito ka niya. Di ko mamugos sa tao dili papugos.
1: Kuanong ta?
0: Ayaw naglasun pa niya. Uli na. Nag-usap pa makadiri. Uli na.
2: May gusto ka bang sabihin? At di mapakalihin.

0: Ronnie.
1: Diyos ko, Lord. Pati yan na lang ko. Kupaha, uy. Ang bayong niyan ako. Makapuang. Mura kong kaihon, uy. Pastilan jackpot ko, ani.
0: Hey, Ronnie.
1: Aha, aung unsa to? Oh, Diyos ko, Lord. Salamat sa grasya.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumor ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumalit sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: This song is brought to you by Extend Food Supplement for Men.
3: Di ko gusto nga mawa ka sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong kinabuhi. Kung wa ka, muhunog ang pagtuyok sa kalimutan alang ka na ko. Busat, ang bigan na to agatong pag-inigugmaay.

Parihas ko silang kimahal. Parihas mong at silang duha alagad ako. Magunsam ako. Usalag akong kasing-kasing. Kinsa man akong piliun. Kinsa man.

0: This song is brought to you by GDX 500. Ligay ang cancer, mag-inom og GDX 500 kada adlaw.
1: Ay, butak ka, Lester. Ngunit di man mo makita nga ni ako. Ako ang tinuod nga nagmahal kanimo. Dili si Evelyn. Kiilad lang ka. Kita ang angayang duha. Dili si Evelyn.

0: This song is brought to you by D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral specialist.
1: Wag ko'y labot si mulang labay. Ang importante na ko, ang karun ko kang maabot. Higugma ako. Di ka magbasol ako.
2: Wag ko'y nao nga ikaatubang nila. Dili ko angay ni mo.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawad ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug?
6: May diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: atunay powerful extracts,
10: yung phytochemicals
11: ug antioxidants,
12: nga gigan sa palya
13: ug the sugared sugar cane,
14: mga organic compound,
15: yung effective
16: batok sa sakit ng diabetes.
17: DTX 500
18: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madabong gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: Wag ko magdahom nga mausik lang ang panahon ko o gugma ko nimo.
5: Gatoo ko na ikaw na ang lalaki alang nako. Sayop kini pagbati ah. Dili ta alam sa usag-usa.

ko na kining may padauli mo. Kay kung mata ka, Robert. Unsa pay kuwang na ako. Aray kung maon ko ni mo. Unsa pa man.

0: That song is brought to you by DTX Beauty Soap for healthy and natural looking skin.
1: Kung ang gugma man buta sa tinuod, nagpakabuta alang sa akong pagbati gani mo. Tambalan ako ang imong

0: Maura ni ang maani na ako.
1: Wa ni nakutuyo ang maingon ini ang mahitabo na to. Masaylo ako. Masaylo ako.
0: Pag-unsa na malangko karon. Karon nga

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga kapika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: GTX 500.
2: Ako Lexi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga Sky Oya BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty

0: pagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumbalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Excuse me. Hoy, dili ko misis. Miss pa ko, no?
1: Sorry, miss. Kagwapa niya. Hi, miss. Sorry, ha? Gwapa mo ka. I'm Bonnie. And you?
0: Che, style mo kinaraan. Tapos, sunod anak mangutana ka kung sa cellphone number na ako, diba?
1: Istiktahan sa nimoy.

0: This song is brought to you by DDX 500. Ligaya ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
1: Wani pag-asang mahusay pa ta. Usabi na buhat na kong nagingol na kunin mo ini. Mag-kumas

0: wa. Wa ko mausap. Og ilabin ang awa ko musod og laing relasyon. Human na to magbuwag. Bisan sa masakit nga akong giagian, dihanin mo.
1: Masilu ako. Masilu ako.

0: Kining Dapita, may saksi sa itong pagminalay, Celine.
1: Salamat, Mata. Bisag unsang ako kagahapon. Imong gihapon kong gidawat.
0: Wa ko'y labot. Kung unsang imong kagahapon, gimahalot ka. Wa'y butang utaw nga magkapaggang anak.

kasakit din ang pagbiya ni Munago. Pero ayaw ka pala ka. Isabot na ka. Tungon kay Gigong, mata ka pag-ayaw.

0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naamangani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
4: Ay!
5: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
4: Maudyo.
5: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
4: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga mas dagang binipisyo.
5: Naipangutana, Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na, Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir JP, mauni, pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
4: Amo di ay na.
0: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit rajud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
4: Wala.
5: Naarajod na sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
0: D3 Bio.
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin ato makita o masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
4: Correct.
0: D3 Bio.
6: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus.

0: ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
0: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahiran, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
0: Gusto.
1: Basta ikapikapon, kuya na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, itong bata pa ka? Anang sakit imong lawas, o niya, muhikap, ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
0: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo dyan tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa itong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa itong... nga kamo diha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayo diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra badyo na sa inyong kidneys.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin sa GP sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa Judy o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Najib pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inamog kapi, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa Judy, ang DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Lago na'y Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayo yung panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3 na dayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3 walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong baba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
0: Ah, wala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. dili makapatay og kagaw.
0: Unya ang D3Bio makapromote og ketones. Mm. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon.
0: Mm.
5: Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3Bio.
0: Mm.
5: Ang ordinary plain DT, walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
0: O, dugangan pa, Jod.
5: Mm.
0: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain.
5: Mm.
0: O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Justo. Mm. So, sa D3Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala, Jod. Ikis na po.
2: D3Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Check D3Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
0: Mm-hmm.
5: Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
0: Gusto.
5: Usapan Jod, gipromote ni Ini ang gut bacteria.
0: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
5: Mm, ya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3Bio.
0: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Pananglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3Bio. D3Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3Bio.
0: Mm.
5: Ang ordinary nga D3,
0: wala.
5: Wala na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala dyan na sa ordinary D3. Mm.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3Bio.
0: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone.
0: Mm.
5: Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ra.
5: Mm.
0: Oh. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
0: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
5: Mm.
0: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: Mm. So ingon na nakanindot ang D3Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3Bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3Bio. Guardia og pulis.
0: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio, ha? Over plain D3. Wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kustamos mga amigos, I hope and pray nga namo sa maayong kahimtang karong mga takna, mga sugintig pabirawa. O kinahanglan nga magpabilin tang hiyamsay, ya luwas, o ang pinaka-importante, magpabilin ligo. Ay, butag ni muna, Pilipi Salva nga di matabang. Ni Nilger ha, ni text kagahapos Nilger na ulahi man. Wait na akong nabasa. May buntag ni muna, Pilipi Salva ang magpiesta dool na. Kaya sa may Tanjay. Tanjay. Manhay Sirica. Mga kaki-fine ba? Ano ka pagtibig, mga adlaw, may buntag sa itong mga sugi ni Pemnao, Karabinaw, Karun, Luzon, Visayas, Mindrao, o kutong sa mabuting labay sa CBS 97.7, Key 5, News FM, Dumay, Getasya. Hirap na mga ka-Key 5, ning lalabigan sa Negros Oriental, gikan sa unang distrito, ikaduhang ato sa ikatulong distrito, mga adlaw, may buntag. Maing buntag usab mga kahifay baning dakbes dumagating ang gilang kuban sa 30 ka barangay particular ang barangay Kamanha kundi ninukan ang 97.7 G5 Duza Farm dumagate kay ipinadi sa may merkado publiko ning dakbes sa dumagate ka gikan sa building 1 to 10 protosan gulayan itugan kanihan bularay kundi na mga kahifay sa may painitan south wall area vegetable section o sa ato mga pinangga ng mga vendors gargadors parking boys good morning. Good morning usab mga kahifay sa ato mga suking dig papanaw ng mga drivers gikan sa pinika babalhabal bihay bus drivers good morning sa mga pribado nga driver nga nagbiyahe nakaroon padong silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon maing adlaw maing butang amping mo kanunay hilapin sa mga danghang walay dangag mga kakifay mo purota kuan purota careless careless na day gapo at ang sab nga pagtimiyag maing adlaw maing butang sa ato mga ingkalang nagpalanog karoon hilapin na ni Pilipi.

problema mga ka-Key5 na may kalambigitan sa kailap o pagkailap sa kasong ESF, kung African Swine Fever. Gani no, katong personal magyun ato nga giubanan ang ato nga kanhi gobernador mga ka-Key5, nakita nato ang paghilak sa mga tao nga kung unsa na lang, unsaon na lang nila ang pagparayon sa pagpanginabuhi kung walay suporta, walay giya o walay pagtabang kanila kung unsaon ang paglikay sa sakit nga ESF. So, nalipay sila nga niabot sa maong lugar ang atong kanhi gobernador isip usab usa ka mambababoy. Mambababoy. Atong klarohon mga ka-Key5 nga ang iyahang pag-adto dito usa ka pagdapit, usa ka pag simpatiya, pagtabang sa mga hog racers na dili tungod kay gaplano nga mudagan. Kanimang good siya mga ka-Key5, bisag walay position, bisag igno na mo nga ayaw na sa glakaw kay mga dili gihapon kay ang iyang kasing-kasing is andam ug taganang nga mutabang sa mga nagginahanglan. Wala nga ni Anto gimigshaton pero wag yun may kakaon o karne. Among ginakaon is the chill pero nakakandig. Good buntag Sir James, nakahaling na ba ang tran para maginit og kape nga DTX sa Coffee Max? Magika ni Ma'am Sinina Bando Kilyok. Dili na uso ang haling ron Ma'am, kay magwa naman na may heater ang tanan. Pansak na lang. Guman og pansak amatik na. Makatimpla na dayon og DTX sa Coffee Max ang tanan, hilabi na ang mga senior sentences. May nga buntag ni mo diha Ma'am Sinin, o sa imong unika iha na si Ma'am Angelica Banukilio, o sa imuhang apo na nagpabaskog sa imong mga tuhod sa matagkaroon o gunya na si Tiago. Maing buntag ni Muriha, Bibi Tiago sa Tanantranda. Nga mga nagpalanong karoon ng mga Banukilio family diya sa may panubtuban dawing hilabi na nila niya Andang Yotibo. May nga buntag ganiya o ingon man ni Ma'am Dindi na ni Ma'am Lynn Banukilio o ni Durex Banukilio doon. Bango na diya doon. May buntag ni Muriha sa pulang kabayo at man na kay basig makakuan makabuhi baati pag ayo gyud na lisod makabuhi kay basig di nakauli muna nga baati pag ayo don ha nga dili makabuhi ang imuhang ula na nga gikabayo pa. May nga buntag pag-usap. Ato sab nga itibayag may adlaw, may buntag atong igala sa may barangay Buntis Bakog nga si Kapitan Monico Tindaka o si Kapitan na Kapitan na Sunto mi Kapitan na nga si Barangay Kagawad na Mikmik Serialista. May buntag usap ni Kapitan Chris Sardani sa may Badilad Bakong mga ka-Key5 Cup. Salamat kayo kagahapon gapa. Hatag na ang LGU Bakong ugtag pulo ka kilong bugas. Gani kagapong adlaw na abot na ang kakapitan na Chris Sardani diya sa may Banilad. Ang ikatakda kini mga igala ay panghatag karong Agosto 5 ka. Ang tibuok lungsod sa Bakong magdungan ang 22 ka barangay. 22 ba niyo? 23 ba niyo? Ang barangay magdungan sila pagpanghatag sa napulo ka kilong bugas. Kami wala lagi. Wala lagi minapil. Ay, bakit nga no? Dawin! Good morning to Mamayet and Salvador. Hi, good morning Key5 James Amping and God bless you always. Salamat Mamayet and Randy Artiaga Santizas is listening. And of course, good morning also to Ma'am Merle Arde sa may Batangas, may adlaw ni Muria Mami Amilita Dunan. Good morning. And good morning also to Rudy Santi Abrasado. Good morning Key5 Sir James sa Panukilio Dan sharing na Sir Dra. Shout out na ikaw sa ako ang mga amigo ng mga gwapong tao ni Bob's Kiditex Coffee Max ni Rodrigo Luni Causon na sa iyo nagkagod o glubig Yoyo Rini Asimo o ingon man nga nagpalanog sa Key5 News of Family labi na ni Agaw Rick Wibas Villaflores nga nagkasamot o kagwapo. It's Merodizante Abrasado watching live from Riverside Burung Manhuyod. Dagang salamat Sir James and God bless. Dagang salamat sa ninyo mga ka-Key5 bilabi na sa taga Manhuyod na nagbutong dina si Key5 Sirens sa may Kandabong.

0: ata to siya magpauban. Yan ay kanan.
1: Upa,
0: tawag ng kalikasan. Ay, yung parang. Ay nga, buntag, pag-usap diha mga higala, sabuhan nga mga kakifayba. Nasa iyo nga nagpalanog diha sa may manhulian. And of course, good morning niya. Ni Mayor Rafi Andaya, may buntag ni Muriha Mayor na. Ato sab ngay timbiag maing adlaw maing buntag mga kakifab si Ma'am Mars Mars Arlasa and of course si Junalicia Ilong remark Jaime kya og si Bayente Iris kon Itris Sunny og ingon man si Jane Bungkawal Bayer og si Christine De Masia. May nga buntag ka ninyong hurot at may buntag ka natong tanan mga suking tigpamina. Good morning, sab di Kapitan Charlito Yupo diha sa may barangay Balayag Manok Bakong. Sa iyo nga nagpalanog kay Mulakaw na po. Aha, nagpalanog ko na siya sa iyang sakiran samtang nagpagawas. May buntag din mo diha, kakap, bulls, kakap, Charlito Yupo. Ang ato nga EBC President sa may barangay Balayag Manok Bakong or Tibuok Bakong mga kakifay. Kapitan sa barangay Balayag Manok Bakong o EBC President sa Tibuok Lungsod sa Bakong. At usap nga pagtibiyag may butang ni Ma'am Elvisa Pabalinas na nagpalanog nato karon via Facebook Live. May butang din mo niya, Ma'am. Salamat. At ang oras mga kakifay, alas 4.43 na kining oras nga tuligapon ka nato sa atong D3 Bio. Masayod ba ka mga kakifay? Nga nga to ang D3 Bio, pinakipigtibo kining og makatabang kanimo sa pagpakgang sa pagpatay sa mga bakterya nga anaa sa sulod sa imong kalawasan. Ngano kang nagkaubosip on hilanat mga kakifay? Kada tungod kay adunay bakterya sulod sa imong lawas. Kung gusto ka nga pakgangon patyon ang mga bakterya, ay napaglangan kay ani ana ang atong D3 Bio. Gawas na ra mga kakifay ang atong D3 Bio ha, alang sa tanan nga kasayuran nga magamit usab ni og perfect nga sa mga katawhan diha nga medyo malintano na. Malimot na ka nga kinahanglang bayaran ang utang. Malimot na ka nga gina kwanday ka ginagalam ka sa una karon imo nang gina-try dor. Para di ka malimot ana mga kakifive. Mag D3 Bio ka. Kay tungod sa D3 Bio tabangan ka sa pag-refresh sa mga blood cells sa imong utok ka. Aron ma-recall ka sa mga maayong butang o sa mga butang na angay nimong buhaton. Gawas niya na, pagpatay usab sa mga bakterya, sulod sa imong lawas. Tungod kang D3 Bio, kung ikaw nakainom o D3 Bio, dasig kang maayo. Ay napaglangan mga kakifive ha, pag-inom na sa D3 Bio, mamapalit ko na sa inyong mga suking butik at parmasya sa inyong lugar. May nga buntag ni Ana Marie Cornelia Sugana. Manaminaw na ito karun by Facebook Live. Good morning. And of course, former board member na ito nga suod ngay galaw sa mga kakifive. Ang one call away friend nga way lain si Boss Kurt Matthew Tapas. Good morning, Boss. Manaminaw na ito sa live. Nagli ili sa dia sa yuha yung galantaw sa Boss Kurt. Salamat po sa sa ibang nga palayan nga pagsuporta, pag-abiba o paglantaw sa atong programa. Ma'am Shirley May Pamurka, good morning. May buntag ni mo dia, Ma'am Shirley May Pamurka sa may Zamboanguita, Philippines. Ito ang kusgan po kayo nga mo inom o Mighty C mga kakifal. Kusgan nga mo inom o Sanikya D3 Bio. Inihang gina partner Mighty C and D3 Bio si Ma'am Shirley May Pamurka din sa may Zamboanguita. And of course, Junalika Dilinya, maing buntag. Salamat sa ipuhang suporta man sa programa sa Balitang K5 sa umaga. Dili bini suporta nga kwarta ha. Pagkwani ilaha paglantaw. Inyong paglantaw sa mga programa sa matang karunog unya sa K5 News of Fab. Dako na nag-epekto, dako na kayo nagtabang o di na kabayran na sa bisan unsang salapit. Unang salamat kaayo o daghang salamat sa kanunayng higay. Alas 4.46 na mga ka-K5 sa dili pa magpalayon. Ato nang dawato na itong kauban nga nakastandby na sa itong linya. Ning adlaw ng Miyerkules, nagatod ka nato sa mga presyo sa mga nagunang kapalaliton karon diha sa may merkado publiko ning Dakbayan sa Lubagat. K5 doon nga naka-extended food supplement di paling na K5 Bakong.
2: K5 Balantay Mercado. Good morning, mga ka-K5!
3: My Bantay!
1: anay ta karon nga atong gi-update apan na pasalamatan si Sir Arthur Tagatak di ina ana siya mga display karon na so mga display mga Prisco mga bulak ka ang update ra kini mga bulak karon na tag 50 adunay tag 100 na sabtay tag 300 mga kakita ba o ginahan mo mga bulak na Prisco o ipa-design ko na yun na kompleto kini si Sir Arthur. So, ato nga, sir, good morning.
3: Good morning.
1: What's up, sir? Can I mga gula ka na nga din
3: manigay ka, sir? Ika na sa Manila, rin si Boy, kagayan.
1: Wala yung Balincia to. Balincia ka, sir?
3: Naay, Balincia to. Ato rin mga antor yung gamay raw supply.
1: Kumusta mga ito nga paalit ko lang kung gula ka medyo unsa man. Wala mo rin mga okasyon, no?
3: Dili, kaya ko.
1: Okay lang mga Valentine's Day.
3: Manigay ko na siya.
1: Okay lang mga pangdila. Yung dalag ko, okay lang. Kuhan ka na nga.
3: Mother's Day.
1: Okay,
3: ako na Valentine's Day ka na. Kasi ito ka na. November 1.
1: Okay, so, sir, mo kini ang kilay ba? Kini nga mga display niya.
4: Doon.
1: Yes, kaki ba?
4: Pamutan na ako no siya. Nga namang, kung tagpilay, nga nung na ay kalahi ang presyo.
1: Oo, kana.
4: Oo, nga nung lahi-lahi ang presyo nila kung na doon ay kuhan, okasyon, o ka ng normal days ra.
1: Sir, ito na ay among pamutan na. Sir, kanang normal lang, kanang walay mga okasyon, inyong presyo medyo, kikini,
3: okay.
1: 50 or 100. Okay. Kung ma-Valentine's Day, mahal mo na.
3: Ano ang may ilang hatag dito sa Manila?
1: Ilong ang supply?
3: So, supplier ba? Mahal man, di. Imbuto po. Okay?
4: So, ano sa may explanation, ana, sir, kay tungod ko, an?
1: Ano sa may explanation, sir, tungod kay?
3: Si Kainaron, presyo nila, normal lang po. Di man kayo halin nun.
4: So kung in other in another term kay tungod kusog gipahimuslan ana.
1: Palitan og kusog mo nang mahal po dito sa supply. O mahal sad mo. Pero sa bakit ro ina nay kung gibi ni morot og madami di man irita di ba dire.
3: Yeah,
1: so mo na yung madami sinyo nagir kay kikumpra man. So mora na ah.
3: Bayad nila anito sa kadalang ulas.
1: Bayad na sa kadalang. Okay, so mo din na kita matong pa ni Sir Arthur ha. Kung ila ha, kung wala yung mga okasyon, samay na ron nga, wala rin mga kuhat. Kung berapa rin ilang balik ha, pero kung mga damage, mo na yun nga, ilan ko naman ang dispose. Pero kung yung mga okasyon ha, dilit man po niya masiguro po nga dagan sila halin. Tungod kay dagan man po mag-block nila.
4: Kina yung estimate black income niya sa Skadlaw doon, normal days?
1: Estimate income, normal days ka ng regular nga halin, sir. Kanang wala rin kayo samay na ron nga, mga pila rin kayo, normal.
3: Mga 5 guy, mamingaming
4: 5,000?
1: Kung sino na kayo?
4: Okay na kayo. Sa 5,000, pilay pulay puhunan?
1: Ang puhunan, yung ano, mga tunak mo, 20. 20, 15. Magkano siya, nung ka?
3: Ha? Niligay. Ano yung kadaghan ng time ko naman eh.
4: Ang iyang pasabot, ang iyang puhunan tanan, 20, 15, pero mo income siya o tag 5,000 ang kadadlaw.
1: Kadadlaw, o niya. Sa unong Carlo, try na tama ba eh. Yo.
4: So,
1: og mahoros.
3: So, grasya, mga nasan, mga arin sa patay.
1: Huwag ka na sa patay, sir, dagko, guna siya.
3: Okay.
1: Mahal-mahal. Ano na yung pahigun?
3: Mayan eh, mahal-mahal.
1: Opo, kine. Kine, sir.
3: So, kasi pa, buske.
1: Kine, kung sa may ngala na ni sir, kung sa may ngala na, bigyan na kayo.
3: Opo, sir. Kaya na sa sir, para patay na siya.
1: Ilaman na siya.
3: 1,000 na nang taas.
1: 1,000. O niya, kinanin ko na yung mga bulag niya. Wala, di pwede butangag.
3: Pre na nangalan.
1: Hindi na pwede tangag lain, mutag rusit. Hindi mo po pwede rusit mo.
3: Ito na yung mag-order, ganito. Mu-adam sila.
1: Okay. So,
4: Bita, pumatala ko na siya. Na-curious ko, nganong ka nang patay?
1: Okay.
4: Nganong ka nang patay? Kay dili mong yun pwede butangan o mga rusit. Ingana rin yun nga bulak.
1: Sir, ka nang sa patay, inanin sa mayroon, sa patay may gina. Dili pwede butangan rusit?
3: Sige na sa order sa.
1: Ah, depende ko ang tatong mo, betan.
3: Sir, mga inchik, punta nga na mo.
1: Ang presyo mo, ra?
3: Dili, mo add sila sa roses ko.
1: Ah, mo add sila sa presyo nga 1,000, mo additional sa roses, pintaw na pila butang.
4: Ipanawagan ko na doon, o kisa ganahan mo dawat, anak, kaya itong tagaan.
1: Hindi ka ganahan. Ano, ikibutang niya. Itong mga tawakan niya.
4: Igawas ni mo si mong balay na anay bulak.
1: Si Sir Arthur mo nga po ika. Pila mo kabukdoy sir mga...
3: Mga 24 lagi ng kabukdoy sa sulot sa building ko.
1: Ikaw ay pinagasayo.
3: Dili kay wrong nang saya. Ah, statue na kabeh.
1: So number 9 ha. Ang Arthur's Closet. Salamat kay Sir. Salamat kay Sir Arthur na taga Valencia po ni ato pong mga kaila po ni ang mga silingan. Una nga hilig mo gulat. Ano mo sabihin to? Ano mo sa stool number 9 ka Arthur's Flower Shop. Okay, rapay gamay. Atong kanan si Sir. Boss, thank you. Atong atong amigo sa ah, mula ka ng busing. Boss, mula ka ka? Ah, wala to. Mula ka ng busing din. Ah, mula ka na atong amigo nga. Tusog na radyo. Bijay radyo. Ha? Ah, tusog kayo na radyo. Napuno, nagbitay. Bito, salamat niya. Dom! Oh, salamat. Kung saan man. Shout out to yung mga sa...
3: Okay, rin. Ano ko tayo mga sa?
1: Shout out to yung mga sa... Lagi ka mali, Dom! Si DJ Makoy.
5: Nakakaway po, kasi.
1: DJ Makoy.
3: Ano
1: ba 'yan? Okay, kusog mabe. Kumusta na? Kumusta na? Shatan Makoy.
3: Kumusta na? Shatan Makoy.
1: Salamat siya. Napay pa ay ano ang ginagawa sa nang upo. Mantiyong 60 kilo. Okay?
5: So, kasi na James, mura to ha.
1: Ako nga, salamat sa sila nga.
5: Kailan ni Budong?
3: Rodel.
5: Ah, Rodel.
3: O, si Sir.
1: Sir Melvin. Sir Melvin, oh. Salamat siya, Sir. O, paminaro mo ka nalang sa K-5. Okay, so muna pa kay Baba, atong update ko ron, labi na atong mapupos ko ron ang bulak. O, so, ganaan mo pa yung bulak, natin 350, 100, 300 mga kipa. Dapat ay 1,000. O, ganaan mo 1,900. Alam siya pa itong kipa, so mga, yun yung kakipa, yung gumbits na naka-extend na food, supplement di pa rin. Para sa kapag mga balita, servisyo publiko, o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM, live report.
4: Atong oras mga ka-K5, alas 4.54 na, parehintas atong programang Balitang K5 sa umaga. May nga buntag ni Ma'am Morita Safra pati Luna Bukotot. Happy early Wednesday morning, Sir James. May buntag sa limo niya, Ma'am. And of course, basta naka-DTX ko, Femix Lamy, kayo nag-inom ko karon sa samtang naminaw. Og nagtanaw sa K5 News FM. It's me again, Rudy Santi Abrasado, nagpahipi sa line. Salamat niyo diyan, Sir Rudy Santi Abrasado, nga naka-DTX sa Kofi Mexa. And good morning also to Mami Batakulin. Happy Wednesday morning, K5 Sir James, watching from Tampukon Uno Ayungon. Thank you and God bless. Dagan salamat, ma'am, and good morning. Yeah, sa may Ayungon, sa may Tampukon, og ingon man sa tanan-tanan, nga nagpalanog karon na mga taknaan. Moto mga ka K5, rator kayong bulak o kinsay ganahan atong puti nga bulak. Sige, igna lang ko kay palitan ta mo, duha pa ka buo. Atong gatindog nga puti ba nga naistan? Igna ko ha, kay tagaan ta mo ikaw diha, basi ganahan. Ayan, tikag duha, abe pa lang, dili pa lang ga. Alas 4.55 mga ka-K5 dito maglangan. Aniya ang mga uluhan sa ato nga balita ning adlaw ga Miyerkules. Sa atong uluhan sa mga balita mga ka-K5 sa balitang lokal, Mayor Lenin Albiola gidapit nga mamumulong atol sa pining and candle lightning the ceremony sa Presbyterian the College. Natag sa itong kabalitang showbiz sa Bia Alonso Gi Parehas ang iyang malipayon nga hulagway isip usap kaasawa. City Hall Report, grupo sa kawani sa City Hall lagi suportahan ni Mayor sa Garbarian. Sa itong police report, lalaking sigig balik-balik sa prisuhan na dakpan sa bypass operation sa Vice City. Dugang mga balita sa Capital News, Governor Chaco Ikatulo sa top performing og sinaligang gobernador sa Nasod. Atong kabalita, Regional 159 ka mga Pilipino-American delegates og balikbayan na ba initong gidawat sa Bohol sa 2026 sa VIP kon VIP programs. Balitang National, China murag riding in thunder na kriminal sa karagatan na batod pa sa mga magbabalaod. Atong adugang balitang National, Padilla nagpasabot kung anong misupak kasiya sa pagpagawas og mga sabina. Ato nga balita gawas sa nasod, 20 ka mga tao patay sa flash flood control sa Afghanistan. Balitang sports, sa Pacquiao may winner rematch, dakong atraksyon sa mga fans. Mga kakifay, mga suking, tingin po mga balita, ngayon yung masayra ng kompletong detalye.
0: Sa kalan sa kinitibukang puwersa sa K5 News of Fact, 97.7 Bugete, our CEO, President Busdok Ramilo, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Bidyanaligan, atong Station Manager, ka K5 Sir Bernie Cabuta. Ganito, speakers, lawak atong technician, K5 Abu Dwinul Pusta. Obrigon yung mga suking tingko na sunod sa oskawara sa tungan ng programang Balitang K5 sa umaga. Kiniligapon sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kahinginan ka K5 James Ditre Bayo Baduquillo.
6: Balita K5 sa umaga.
0: Maing buntag ni Ma'am Janice Rimo, galabinaw na ito karoon diya sa may Mabinay. Maing buntag din mo diya, Ma'am. Lungoy kay mga katauhan sa Mabinay, mga sungi di paminaw, ha? Kay tungod na kasi natin, hilabi na itong mga farmers. Hilabi na itong mga farmers o tubo. Kay tungod gi atake in town sila o RSSI. Aban lang mga kapwa farmers. Kaigsunan ato mga igala ng mga mag-uuma din sa may Mabinay. Padayon lang hilabi na sa may Baiz City mga kagikan. Hi Idol Sir James, good morning po. Shout out ko nila ni Sir Jusan, sa Ate Flore Chiquito, kagawa Rito Miraflor, Madam Nika, Vero Ogya, sa tanan nilang Idol Sir James, and God bless. Gika ni Ma'am Marites Arillano sa may Ayungon. Good morning Ma'am, thank you for always keeping this company together with me as mga mabuntag nga gihimo na ninyong pamainit ang K5 News of Fact. Grabe ang programa nga Balitang K5 sa umaga, gan kay salamat ta. O kun mamainit sila Balitang K5 sa umaga. Mamahaw sad sila og furo. Amo na bahala sa inyong paningod to, ha. Bahala siya. Salamat inyo diha pag-usab. Good morning Sir James. Ako nang i-greet og maing buntag ang akong mga silingan diri sa may Maderita Homes. Og sa tanan-tanan na lang nga nagpalanog maing buntag. Florami Buntigaw Antanoy. Florami Buntigaw Antanoy. Good morning Sir James. Maing buntag sa Dimria. Pa-shout out Sir James, pa-shout out sa family Gironda og Fernandez og ingon man ang Castilian family. Dagan salamat gikan ni Visayang Daku Uhaha. Visayang Daku Uhaha, di matabang si Visayang Daku Uhaha. May buntag ni Maria og may buntag sa mga Castilian family, Gironda family og Fernandez family nga nagpalanog nato karon walay lugar kun asa ni siya naminaw mga gakivay. But good morning. Greetings coming from Bisayang Daku Uhahan. Kay kung gamay, Bisayang gamay uhihi. Alas 5:00 na mga kakifan, bubalik talang sa mga detalye sa mga balita. Ingon man, ang atong kamustahan tandam na makauban na to ang K5 News of FM Bayuan o ang K5 News of FM Kanlaon. Sa itong pagbalik, human lamang nini. Sabay.
6: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. No one ana makaugana sa kama. Masin og may diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Yung phytochemicals. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og the sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Mario sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako nihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka-magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali lang kay kumag kasakit o gilanat ubo dela sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag take na ko o Mighty C, dinijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga
12: butika. Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
6: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
2: Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic.
1: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
2: Sa Clinicas, 4Biotic.
1: Suwabe
2: ang paggawa sa hugaw.
1: Mag Clinicas, 4Biotic.
2: Adlawadla.
1: Balik sa inyong nasuki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mamasaka butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
2: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
1: o bad cholesterol
2: nga mao ang hinundan og responsable
1: sa pagbara sa atong mga uga.
2: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
1: Patasano nato
2: ang pag-inom og DTX 500.
1: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Nawan ana baka og gana sa kama?
1: Basin og
2: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts
2: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
2: nga gigan sa palaya
1: ug the sugar cane
2: mga organic compounds
1: nga epektibo
2: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
15: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa dalang butika tuol sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C. Ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
7: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Ato oras mga ka K5, alas 5:09 na. Dito maglangan ani ang mga detalye sa mga balita ning adlaw Miyerkules.
1: Balitang lokal.
8: Ato unang nga detalye sa balita lokal, la Beer Linin Albiola gidapita nga mamumulong atol sa pining and candle lightning ceremony sa Presbyterian de College. Misalmod si Mayor Linin Albiola ug nagsilbi kini isip dinapita nga mamumulong atol sa pining and candle lightning ceremony sa Presbyterian College. Nagipahigayon na ubos sa timang simbolo sa kanaugan saad sa pagserbisyo alang sa Diyos ug sa katawhan. Naghatag si Mayor Albiola ug makapanasig nga mga mensahe nga diin nagpasiugda sa mga mithi ug kadungganan kalooy integridad ug walay pagpangita ug kaugalingong kaayuhan nga pagserbisyo. Pinasig niya mga estudyante nga magpabiling dedikado sa ilang gipiling propisyon ug mo serbisyo sa Dios ug sa katawhan uban ang kanasig ug kahusay sa pagbuhat. Ang pining candlelight ni ceremony niya nagsimbolo usab sa pasalig sa mga estudyante nga ipatigbabaw ang kahitas ang sumbaran sa mga propisyon samtang ginawat ang responsibilidad sa pagserbisyo uban ang katakos pagtuo ug kaluoy.
1: Balita Entertainment.
8: Labdag sa itong abilitang showbiz mga ka-K5. Via Alonso, gipanayag ang iyang malipayon nga hulagway isip usa kaasawa. Sa detalye, hatod ka na ito ni ka-K5 by Clarice Rullian na i-K5 mo.
1: Balita Entertainment. Balita
9: Entertainment. Gipadayag ni Bea Alonso nga naanan siya karoon sa labing malipayong higayon sa ang kinabuhi. O sa lang kasimana, human siya nakigminyo sa negosyanteng si Vincent Ko. Sa iyang Instagram stories, ipakita sa aktres sa iyang mga fans ang mas detalyadong hulagway sa iyang wedding ring. Sa iyang pinakabagong post sa Instagram, ipakita usab ni Alonso ang iyang pagdawat sa iyang bagong kinabuhi. Isip usa ka minyo nga babae, pinagi sa sunod-sunod ng mga hulagway. Si Alonzo ang si ko ang presidente sa supermarket chain na Pure Gold Price Club Inc. nagpakasal sa usa ka civil ceremony sa Makati ni adtong Hulyo 13. Bisan ba man silang malampuson niya kasal, gipadayon sa duwa nga magpabiling pribado ang ilang relasyon, isip magtiayon. O nga ka na balita showbiz, nga hatod ka nato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa kambinyo balita, serbisyo, publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
8: Sabdag sa laing abahin sa ato nga dugang mga balita sa ato nga City Hall report. Grupo sa kawani sa City Hall na gisuportahan ni Mayor Chikiting Sagar Barias. Yaritali hatod ka nato ni K5 sa Iril. DTX 500 Rapa, K5 Mall.
10: K5 News FM Live Report.
11: Para ni suportahan ng Bagito City Mayor Chikiting Sagar Barias ang mga asosasyon o grupo sa mga kawani City Hall ning atong siyudad sa Rumigeteng nga nagsilbi kining asosasyon o pagtabag ato sa mga kawani City Hall labi na sa panahon sa gikinanglan. Sayra din nga ang grupo sa DC Gigwa kung nanihimo ka ni Cornis Cole sa Mayor din sa tungkol yung siyudad sa Rumagete. Matod pa nga mong kapunungan sa mga kawali sa Tihol dugay na kining ni Hulma para matabangan sa bini. Labi na katong mga kinanglan nga kawali sa Tihol. Matod pa sa Mayor kung sa mga programa rin nga doon sa mga kawali. Anda mo sa bikini mo suporta ang lokal nga pagkabahanan. Ang balita ay nabati ito na kanina sa D3 Bayo, DTX 500 o MyTC, K5 sa Iril, DTX 500. Para sa kami balita, servisyo publiko kreo sa Negros, K5 News FM.
10: Balita K5 sa Umaga, Balita K5 sa News FM, Police Report.
8: Sabdag sa ato nga balita kundi ang police report na lalaki nga sigig balik-balik sa prisuhan na dakpan sa bypass operation sa Bay City. Usa ka high value individual ang nasikop human kini makuhaan og gibarabalang 55 gramos nga gidudahang sa buo atol sa gipahigayon nga bypass operation kini adtong Domingo Hulyo 19 ning Gatwiga dito sa barangay Dos Bay City Negros Oriental. Ang suspensado giilang mao si alias ni Ka 29 anyos sa mini og residente sa Aglipay Street na barangay 1 sa maong nga dakbayan niya. Nakuagikan sa iyang posisyon ang tulong kapakiti sa kinudahang siya buong nga nagkantilad gini og 374,000 kapasos o ang 5 kagatos kapasos nga baybas manigya. Nasayanan sa kapulisan nga ang kinakpan usa ka recidivist nga una na nga napasakan og kaso palabot sa illegal nga droga apan nakahumana na siya sa iyang nga provision niya. Napagkakaroon ang suspensado balhog na sa silda sa Bay City Police Station samtang giandan musab ang pagpasaka o dugang kaso alang sa paglapas sa Republic Act 9165.
10: Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga.
8: Abdang sa laing abahin sa atong dugang mga balita sa Capitol News sa Governor Chaco ikatulo sa top performing o sinaligang gobernador sa Tibok ng Nasod. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5, Roy August Bustillo, K5 Mall.
10: K5 News FM Live Report.
12: Usa sa mga pasigarbuhong higayon alang sa Negros Oriental nga sa diin ang kasamtangang gobernador nga si Manuel Chaco Sagar Barias na si katulo nga pwesto isip top performing governor ug most trusted governor sa Pilipinas sa RPMD Boses ng Bayan Index of Governance o IOG. Sa maong survey apil dinhi ang trust rating ug performance rating nga nasa 83.6 ug 83.9 ug kini nagpaila ug nagpakita ang pagsalig ug suporta sa mga katawhan ngadto sa administrasyon ingon man ang pagpadayon sa pagtinguha sa probinsya nga usa ka transparent o responsive sa mga gikinanglan sa mga katawhan. Kini nga kalampusan bilang ikatulo sa tibok Pilipinas, kalampusan kini sa matag negorense nga nagparayon og nagtuo sa paghiusa o pagsalig sa serbisyo sa kagamahanan. Gikan sa Kapitolyo kini sa K5 Roy August Bustillo, press kampiyon nga balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang Regional.
8: Alas 5:16 na mga ka-K5, magkiling oras nga ito, nagyapon ka na ito sa itong Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina na mutabang ka nimo sa pagpabasko o paligon sa imong immune system. Kung ikaw na kasinati mga ka-K5 ug dali nga pag-angkon sa mga sakit sama sa ubot, tipon, trangkaso ug ingon man ang subaw. Luyang imong lawas sa o gaway gana sa pagkaon, lisod ka sa pagkatulog mga ka-K5 pag mighty sina. Tungod kay tabangan ka ug mahimong hapsay ang imong pagkatulog gana sa kaon ug perming baskog ang imong kalawasan. Mighty City Alkaline Veins nga may vitamin C.
10: Balitang Regional.
8: Atong kabalitang regional, 159 ka mga Pilipino-American delegates sa Oga Balikbayan na painitong ginawat sa Bohol sa 2026 sa VIP year program. Sa detalye, hatod ka nato ni Kaki 5, Divina Tindog, Iki 5.
10: Balitang National.
13: Balitang National. Abi-abi sa provincial government sa Bohol, ubos ni Governor Ares Omentado, ang pag-abot sa 159 ka mga delegadong Filipino-American ug Balikbayan alang sa 2026 Very Important Pinoy VIP Program niya itong Domingo dito sa Tagbilaran Port. Pag-abot nila gikan sa Sugbo, pinagi sa Ocean Jet, gisugat ang mga bisita usa kang mabulukong kultural ng pasundayag, una sila nagsugod sa ilahang day tour sa mga inihilang destinasyon sa probinsya. Isuloy sa mga delegado ang mga sikat na lapit sama sa Chocolate Hills, Lubok River, ang Philippine Tarsier Sanctuary na nasa sulod sa Bohol Island Geopark. Hindi nga programa ang ipasigdahan sa DOT o GFA na nagtumo sa pagdasig sa mga overseas Pinoy na magkonektar at pag-usab sa ilang gigikanan o pabilin alang sa pagpalambo sa turismo sa Bohol. Hindi nga balita, hatod ka nato sa Mighty C ang alkaline base ng vitamin C sa itong D3 Bio, DDX sa 500, DDX ko Felix na kakapit ka na naga detox ka ba? Kinis ka Kifa, ipadigin na pindoga para sa kampiyon na balita. Sir Bisyo, publikong kalingon sa Negros, Kifa News FM.
10: Balitang National!
8: Alas 5.18 ng mga kakifay na samtang sa itong unang detalye sa Balitang Nasyonal, China murag riding in tandem nga kriminal sa kadagatan matod pa sa magbabalaod siya. Ikondinar ni Akbayan Partylist Representative Badada Kiram Ismula ang Chinese Coast Guard kung CCG o gikumpara kini sa mga kriminal na riding in tandem tungod sa ilang kabangi sa West Philippine Sea. Ihimo niya kini nga pamahayag na humang giatake sa CCG ang mga personay sa Philippine Navy dito sa may Ayungin de Sol. Diin usa ka sundalo ang naangol na humang bunali siya o kahoy nga baton. Matod ni Ismula nga naglihok ang gobyerno sa China sama sa mga pirata o tulisan na walay katungod na mabangis sa teritoryo sa mga Pilipino. Ikompirma sa Armed Forces of the Philippines nga kalitlang ni himog agresibong aksyon ang maong mga langyaw bisan pa man sa malinawong pagtabog kanila sa mga lokal na sundalo.
10: Balitang National.
13: Balitang National.
8: Yung ang balitang national, Padilla nagpasabot kung anong misupak siya sa pagpagawas o mga sumpina. Sa detalye, hatod ka nato ni Kaki 5, Rufa de Vero, Iki 5 mo.
10: Balitang national.
13: Balitang national.
14: Gisupak ni Senator George Robin Hood Padilla ni atong Lunes ang desisyon sa impeachment court nga magsabpina sa mga financial o tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod niya, kinahalan nga buhaton usab kini ngadto sa uban pa mga impeachable nga opisyal sa nasod aron makiangayon ang proseso. Gipasabot ni Padilla nga kini aron mapakita sa publiko nga wala opisyal nga gipihig o gisingle out sa maong imbestigasyon. Nanawagan usab siya nga abrihan sa tanan ang ilang mga bank records aron matudaan nga walay pabor-pabor ang nga nahitabo. Sa katapusan, igamit senador ang kahigayunan aron mangayo og suporta alang sa pagpasar sa Freedom of Information kun FOI Bill. Kini nga balita, hadgan nato sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa D3 Bio, sa 100, ilman sa DTX sa Coffee Mix, nagahapit ka na naka-detox sa akapa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Ligo Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balita International. International.
8: Tabtag sa itong abalita gawa sa nasod, 20 katao patay sa flash flood control sa Afghanistan. Sa detalye, hatod ka nato ni Kaki 5, Shara Marie Humilio, Iki 5 mo.
10: Balita International.
9: Labing menos 20 katao ang patay humang niigo ang kusog na kalit nga pagbaha sa amihanan Sidlakang Bahin sa Afghanistan ni Antong Lunes. Sumala pa sa gobyerno nga gidumala sa Taliban ang pinakagrabe nga kadaot na tala sa syudad sa Peron, ang kapital nga probinsya sa Nuristan. Gawa sa mga namatay, labing menos 7 katao ang naangol tungod sa kalit nga pagbaha. Gilaumang nga musaka pa ang itaganon sa mga namatay, gumikan kay kapin sa usa ka katuwas katao ang gitaho nga missing hangtod sa gabi sa Lunes. Kini nga balitad ka nato sa MyTC ang claim-based na vitamin C inubanan sa Detox 100, Detox Coffee Mix na kakapika na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center. Kini sa K5, Shara Marie Humi, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
10: Balita Sports!
8: Tabdag sa itong kabalitang sports mga kakifay, Pacquiao may winner rematch at akong attraction sa mga fans. Sa detalye, hatod ka nato ni kakifay sa Iril, DTX sa 500 drama, i-kifay mo.
10: Balita Sports! Sports.
11: Sa balita nito sa sports, ang rematch nila ni Manny Pacquiao o Floyd Mayweather Jr. magpabili nyo sa kanakong attraction para sa mga boxing fans. Bisan ko ng hour nini, ipospone sa Iril sunod na tuwing. Nagto si Chas Bator, CEO of MP Promotion. Ang rima sa alin ni Manny Pacquiao, magpabilin nga usak ka dakong lakang. Bala pa ni Bator nga masaligo siya. Nga nga paraguban sa duwa ka pangsing legion. Palaposon, umakarikod breaking at tungod kay Gingon. Kiningaway, gusto sa public. O sa bligong talanawan pag-usap. Ipaniguro ni Bator, ang rima si Pacquiao, may winner, may mga usak ka pinakarangong sporting event sa streaming era. Pero naman nga rematch, ganoon siya, karong gatiga, apan pila ka boxing analysis of fans, nangutan layon kung makuha maghapon kini o parehas nga interes sa ilang unang away ni atong 2015. Apalita ito pati ito na kanino sa DTX, Copemex, may kapi ka na, naka-detox pa. Sports Balita, K5 sa Uriel, DTX sa 5W. Para sa kapag balita, servisyo pliko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
8: Mga ka-K5, batong oras sa alas 5.23 sa tukatong naglangkob sa atoang kabalitang K5 sa umaga ning adlaw nga Miyerkules. Ato nga pagtibiyag may adlaw may butag di Ma'am Dindin Bando Kilyo. Good morning! Good morning, Sir James. Shoutout ko nga Mama Sinin nga palangga kaayo migikan sa iyang mga pinalanggang pag-umangkon. Salamat ha, nakambit gani ko. Salamat ninyo diha ni Ma'am Dindin Bando Kilyo o sa tanan-tanan sa kinagpalanog karon diha sa may panugtuban na Dawid. Jilinda, good morning Sir James. Pa-shoutout ko sa Sidon family, Laranyo family o sa ko nga mama nga palangga diha sa diha. Pangapi na ma. Dapat DTX Coffee Mix ha. Ignay mong mamang pag DTX Coffee Mix na siya. Kinahanglan imong tagan imong mama Ma'am Jilin. O kapi nga healthy coffee siya. DTX Coffee Mix. Jillery Espadilla. Good morning Sir James. And God bless watching from Novalia, Stanhay. Good morning God bless Sir James. At DTX Coffee Mix. Lami kayo. K5 News FM number 1. Lagi ka ni Kagawad Rito Miraflor. Good morning. And of course, good morning also to Ma'am Lordisa P. Tansyo Main Butan. Ato ko rin sa alas 5.24 mga ka-K5. Kining oras na tulig apon ka na ito sa itong ka-Power Trio DTX sa 5-minute capsule by TC and D3 Biok. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika at farmasya sa inyong lugar. At ang isa itong pagbalik mga ka-K5 ato kamustahan tandem. Makauban na ito ang K5 News of Famba Kanlaon o ang K5 News of Famba Bayawan. Sa itong pagbalik kuman lamang nini. Stand by.
10: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Visio.
10: Nga may D3.
15: Apalit sa mga butik.
10: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio.
10: Nga may D3.
15: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
15: Pabaka sa mga buti.
10: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline, Vitamin C. Subok nga ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
19: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline of Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Clinicas Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahunong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
22: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: D3 Bio.
25: Ako si Inara. Kasi kayo ang akong blood sugar. Ako ang bisolay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
28: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
10: D3 Bio!
25: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Na hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
29: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM. News FM.
30: Joel Jr. G. Salmorin aka Boss Eye. Og mahimong matawagan sa cellphone number for TM user.
10: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Ato ko lang sa mga ka-K5, alas 5.30 na. Diretso na tayo sa pag-hook up sa K5 News FM. Kanlaon. Pag nasa bayawan.
10: News FM Network. Championing the life of the Filipino people.
8: Okay. Sige, take two.
31: Sige. Okay.
1: Sige mga kakipa, batang i-check na siya Kipa James Bando. Kila Kipa James, kaya Kipa James.
2: Alright, di ba yung buta, Kipa Elmer Sagang, kung sa itong mga suking ting paminaw, nga nagkwalanong karamang atak na sa itong programa kabalitang Kipa sa mga, and of course, sa ang last portion de, nga ginatawag na itong kamustahan tandem. From the city of Gentle People, dumagin na city, mga dabang buta, ganatong taraan. Back to you, Kipa Elmer.
1: Sige, kasalamat ka K5 James. Ito naman tabukan karon si ka K5 Don Di Glodovi sa K5 News FM Bayawan. K5 Don, good morning.
3: Good morning K5 Elmer, K5 James. Maing bunta kina tantalan probinsya sa Negros Oriental. Ano ka gikan sa Dakbayan sa Bayawan. Back to you K5 Elmer.
1: Sige mga ka-K5, dito maglangay karon ato ang siren ng mga tasatagsa ka mga balita or kasika sa matag distrito ining probinsya sa Negros Oriental. Ato i-check karon si ka-K5 James Bandekel. K5 James, unsay mga kasika sa K5 James?
2: Alright, K5 Elmer and K5 Dunde, good news ni Staran ha. Sa una pa ni, actually si sa campaign period, I mean campaign promise pa, walang yun na swertian. Si kanhi Governor Henry Travis ni saad siya nga ang Negros Oriental Provincial Hospital. If ever nga mudaog siya, iyang i-turn over sa Department of Health. Meaning, kanang mga empleyado diha tanan, ang sweldo nila is based sa national rate. So, drag ko og sweldo, ang mga empleyado mag-kugi. Maningkamot.
3: Di magminaldita.
2: Di magminaldita. Kaya baga, sa kaya naong magminaldita, nangyari ako kay sweldo. Niya ang kapaswildo, ang iyang giminalditahan pag yun. Muna'y plano kaniadto ni kanhi Governor Henry Travers nga wala madayon tungod kay Wakman siya nakapadayon po na pakgang sa nangyang termino. Nga gikalipay sa tanang katauhan karon sa Negros Oriental tungod kay gihisgutan ni Governor Chaco Segarbarria nga iduso og i-turn over ang Negros Oriental Provincial Hospital ngadto sa Department of Health kon DOH. Kamalo mo mga K5 and K5 Dunde o K5 Elmer, unsay advantage ini if ever mo na mahitabo? Ang budget nga gigamit sa probinsya dito sa NOPH magamit na direktamente sa mga district hospitals. Meaning
3: nakugtabang.
2: Meaning maka-focus na nga itong lalawigan sa pagpa-improve, sa pagpalambo, pagpauswag sa mga serbisyong medikal sa mga district hospital, primary hospital sa itong lalawigan. Tungod kay dili naman siya mag-matter, dili na siya mag-hilabot pa sa pagdumala sa provincial hospital. It's because under naman siya sa Department of Health. Plano ha, muna yung gipanglantawan karon na gitinguha or giplanuhan na niya nga i-turn over alang sa pagpalambo usab sa maong serbisyong medikal sa ito ang provincial hospital, which is, again, nindot kayo na parihan nato ng mga ultimo kung mahilanding tas balay tambalanan, anap yung tas mga pampublikong balay tambalanan kay gawas na barato. Adi, matama kayong mong libre kaysa gawas, makapalit nga po tagtambal.
1: If yung anak K5 James niya, ang kanang sa province, ito na ibutang sa Matag District, advantage sa food kay bisag karon galim sa hilanat ya ma-refer bit dayon.
2: Grabe mo ka. Ayaw gingana. Unsa may mong buti pasabot nga walay tambal ang district hospital? Ayaw gingana
1: kay. Ara kay mga dunay mga ekipo nga dili kun makayang ma-provide nila ba?
2: Sama sa injection.
3: Sama sa kuan kanang magtalay sa emergency, tapos matagad ka, o after 5 hours pa namang hinulat dito sa hospital.
2: Muna siya niya. Actually ako ha, kay si Sir Henry Sauna, when he was a governor for 3 months. Pero bisag 3 months to, daghan ba kayong nahimo? Sa panahon niya siya mo'y governor sa 3 months, adto mi Kapitolyo ka ng provincial hospital.
3: Imperial ka hospital sa una, Sir James?
2: Ha?
3: Limpyo kitang hospital sa una.
2: So, yun sa may mapasabot ka ron?
3: Bakok man.
2: Uy! Pag-ukoy labot, ano ha? Limpyo.
1: Kaya nalang matugay ang pasyente sa gawa kay wala pa'y
3: bed. Kaya ay room.
1: Oo.
2: Okay, tungod sa kanaghanon sa mga pasyente po, kay puno pa man.
1: Okay,
2: kaso, ikaw, ganahan kang masulod niya. Ignon ka, ma'am, ang atong bakante, murge. Ganahan ka.
1: Diba? Subukan mo na duwag mo. Makadungog tayong insulti mo. Ingon nga. Kabalo na ba mo nga gobyerno ni.
2: So meaning basta gobyerno ubos gyud yung serbisyo ana.
1: Mo kinagin yon.
3: Ana ra dito nga. Sir, wala pula dira sa ateha kay wala para by nurse.
2: Pero mani nalipay ta tungod kay gipaning kamutan karon ni Governor Chaco nga mapa-improve gyud, mapauswag ang serbisyong medikal. Nga na, although there's no government, a perfect government man gyud, out of 10 ang makaapot raguro ana makapasar usa ang siya wa gyud hinungdan. So muna
1: gobyerno nga dili gid na siya kay gobyerno bisag piso gali gid na kuan dira nila.
2: Gina-audit.
1: Si din abos para diha. Kita ni piso dig pagit punitor mahulog.
2: Ay ikaw.
3: Eh may ulat piso ro man ha.
2: Eh kamo kamo pero ako ah bisag 25 stabos akong hunungan oy. Oh.
1: Nagasalay ko ato nangaging

0: kita ko, tunga ta.
1: Kung wala ko kapalat, sa desay lo, rapot, panuhay, babot, sunahan.
0: Muna sa liya. Anyway, sa muna, K5 Elmer and K5 Dundi ang atong mahatag na informasyon sa ito ang mga katauhan nga good news, ha? Kung ka na, may mahitabo, mayo kayo ng balita, alang ka na itong tanan kay makumplito na ang mga ekipo diya sa Provincial Hospital.
1: Oh, district ko.
0: Oh, adi ang district hospital, kuan man na, trabaho unon pa kay Kwarta Mas Province. Yan, pag pay utang. Wala siya niya.
1: Layo kayo ang kabilan, kaya kasagaran, biging referan, hana, biging province.
2: Oh. Oo, nabag-iitin siya tayo.
1: Sura, bitong nana.
0: Pero ako, hindi, refer ko dito, mas bayawan.
2: Ay, na! Ay, na, may patuga.
0: Ana, lo, grabe naman kay ka doon, oy. Ano na, doon, unsa na, servisyo, be? Dito na tang doon, de. Kipan doon.
2: No.
0: Bumba na, kipan doon. No.
2: Ah, dari sa atas sa mga balita sa bayawan, mga kipan.
0: Kato na, mo na to'y balita.
1: Kumasunti ba, no, nakong kadako, no?
2: Ah, sige. Bitaw, bitaw, Jess, ano? And Adonai, usa ka lalaki, Radak Mandrik, kagahapuan daw sa balik ko sa operation. At ito na nahisgotaron after, ani?
0: Ah, sige, sige.
2: Na ito, din hi sa maya Porok Sampagita, Barangay Villarreal, Bayawan City, kagahapong Adlawa, na ilhan kini sa alias nga Lloyd, o sa lamang ka street level individual, na no, sa iyang pagkasikop na nakuha kaniya ang tulok ka gramos nga shabu, na mubalor og 20,400 ka peso. So back to you, Kifo Wilmer.
1: Sige, oh, sa man to K5 doon.
2: Oo, oh, narak pa sa shabu, kanamina.
1: Dili, katong ganiha ba?
2: Ah, katong sa bitaw, dili man sa pango ano, pero not recommended. Not recommended nga, ano, like, as in, maghulat kag tagpila ka oras o sa ka mag-cater.
0: Pareho naman na, there is dumagete. May kalahi nga
2: mas maayo naman dyan nga siya, Chiefs, kaya may kasiguraduhan nga matambalan ka.
1: Pero ang concern na po sa Amoa po dire ka K5. Kanang sa uban po dili mangay diri lang gyud halos magitagan ang district bisag galing sa laing probinsya. Kanang i-refer pag lagyo gyud ba? Bisa man gyud di pag gyud kompleto kanang kon pag gyud ba na pag gyud kulang gyud ba. So luoy guys mga pasyente, ubar ba mga pasyente ron lahay ra ba gyud mag-post ra ba diri sa social media.
0: Nay gyud on K5 Elmer kung mamalatay ka unya taga kanlaon ka utong na lang.
1: Oh, pareg kanlaon. Ang kanlaon magi pinakalayo sa kan kay namis pinaka naman sa pinakatumoy.
0: Nya bukid pag yon.
1: Pinakatumoy gid sa oriental.
0: Nya moagi pag yon kag kaungguyan. Ay, sorry. Ay, gingan biya tas China nga pertag mga unggoy.
2: O sa may istorya ni Attorney Claire Castro, ng anti-Claire.
0: Yan daw ja.
2: Na kuno na namjo kuno uban po kuno politiko ng warag unggoy.
1: Gitudlo man sa una nga gikan kuno ta sa unggoy.
0: Yan. Muday nga usahay mer kay mo ugpot ka mer. Nandaan, nandaan? Nandaan?
2: Sa gaya, sa lang ito na pamingas yung humpy-dumpy.
0: Elmer, sige na, Mer. Sayaw na, Mer.
1: Era kay kwan.
0: Ano?
1: Ano ba? Kining daghar ba mo ingo? Sa nay? Ang gahapon ra ba issue ra ba to gahapon pod?
0: Unsa to?
1: Kwan ko no, kaning 29 years nga lawyer niya, ipa-refresh pa to niya nga
2: Can you refresh me, sir?
0: Oh. Ana pa siya na siya. Don't forget that I'm a lawyer also. I know where you're going. Abogado siya. Abogado siya pero nigamit siya usa ka affidavit nga dili notarized. Otro putong gabula naman ng baba sa kilid po. Agad na po
1: naman. Saan ako nga nga ipa-refresh na kay sa NBI mo kay Rington ba? Pupo sa span ako.
0: So na po yung point. Na po siya punto.
1: Nga na din na. Kitagod, o kanang estudyante, valediktorian si sa eskwilahan, yung bakasyon o duha ka bulan. After na, di na, ginamura na nag, nawala rato yung gitunan.
2: Hindi lang malimutan ka lang, nakay classmate, yung kaihi sa purul.
0: Ako, di ko mo to, nga kanang imong na tunan malimutan, di ko mo to, ano.

0: especially ka nang especially ka nang lawyer, bisan pag kuan, bisan pag unsay taw gani. Kana bang ang iyang kuan dito, ang iyang position is a witness.
1: Mm.
0: Oh, unang pangutana, are you present during the press con? No, Your Honor. Nya nang witness magawa, ngay dai kareya.
2: Kana kay kuan man, naman sa sulod kay Rule 130 Section 22. Okay ra tingaling mo ingon nga unsa man to nga Republic Act ang kuan kini 9165. Okay, ramadala ra pero ingon ana nga. Murag kuan ba ba?
0: Kaning aplikado. Ang rule sa 22, unsa ta gingon? Nga kinahanglan ang
2: witness Section 22.
0: Ang kinahanglan nga ang witness nagi personal knowledge. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oo niya. Ano mo, witness mo ka mo? Kaya personal knowledge.
2: Puro objection?
3: Ay, yeah.
0: Ay, makikdebate pag unsiya.
4: Ganun, gumulag na ba ito sila gahapon ni Ches Escudero?
0: Sadya ko gahapon, pero nakita ni mo, for sa ikawalo kaadlaw, kung tinood na nga 6 months ang kedugayon sa impeachment,
2: okay, wala. Kayo.
0: Wala na ikuhan, wala na itawong interesado ana. Kagahapon kung inyong natawon, gamay na lang kayo viewers na ilahang live. Dili na interesado ang mga tao ana. Ang viral ana kato na lang ang mga cut video. Kato mga cut videos mo na lang.
1: Highlights na lang.
0: Mga highlights. Oh, dito na lang na kinsay gi bully. Muna lang na yung mahitabo, pero kanang kuhana, wala yun na. Wala kayo, sayo na ka, oras ni mong nilantaw, lubat yung cellphone niya, wala rin mga hinungda ng mga taong gayaw-yaw.
2: Nakakain ka rin, naghihigdar ka, hulugan pa ka rin yung cellphone, di pa naman.
0: Okay, ginuka ka, Mike, parahan ako naman kung kimpet.
4: Holder na
0: eh. Kimpet, holder. Tigulit sa kuang cellphone basta maglantaw ko. Sawat ng mag-Netflix ko before matulog. Pagkaog malugos na kaklaro kay Palong Suga niya ga-cellphone.
4: Oo na, sige mga cellphone.
0: Hindi, kay gatoon. Ga-cellphone kay gatoon kay...
2: Libre mo Netflix?
0: Program ba yung ma? Okay,
2: libre mong Netflix ni James?
0: Ha?
2: Libre mong Netflix?
0: Libre si Ater ko yung sigbayan, ana. Mo-action ug loading magyaw-yaw pas group chat sugod ni gibari ani wala
4: ang gilibre pa ni magkuan
3: ayay oar
0: ang gilibre pa mo yung katal kay ba di ka paabot ug mabaryan okay sa kon manggod actually kon mi ana uno mi kabuok gagamit namong unom pag iskadlaw ganing hindi magamit na gano'n, nanay mag-wild. So, iskadlaw na ba niya, wala pa na bargain niya, hindi nakaka-on, hindi nakaka-open.
2: Connect na sa GCash?
0: Oo.
4: Oh, automatic na siya pag naka-connect sa GCash, automatic mukaltas.
0: Ganun mo, nasa Netflix town, ay?
2: Minimum mo na ngayon.
0: Ato balikan, K5 Ilmer, katong hanang balay tambalanan, Desbayuan, kay ganahan ko makuha na to. Ganaan ko makabalik. Unsa man gitinod sitwasyon diya sa mga balay tambalanan doon?
2: Ngali halos ka nang masulat.
4: Sir James, wala man gani waiting area?
0: Dala. Ang unsa na nga hospital?
4: Diya ra kas gawas. Das Bayawan District Hospital.
0: Kita may gadumala ana. Hoy! Ay katawa, mer.
4: Sa una pa wala hangkod ka rin.
0: Actually, gani ha. Ang Bayawan District Hospital, if I'm not mistaken, gi-turn over na sa provincial government into the city government. If di ko masayo pa, so meaning to say, ang adunay, one of the kuan ana, kanang adunay command is the city mayor.
4: Okay.
0: So, ugulay waiting area, mayor, kagay kanupi dito.
4: Naay waiting area bali ra pong gamay sa just dito. Ato kaning last time ato nga naami nagwa ano, yami members sa family nga gidala dito.
0: Mm.
4: Dito ra mis puno as kahoy nagtambal.
0: At least na waiting area ang kahoy ra.
4: Umulan.
0: Unsa-unsa? Kay five members ha?
2: Sa aba.
0: Ha, pulugag sanga nga. Lihay. Kamo man god, ang problema ninyo kay mga arte, mga arte kayo mo. Arte kayo mo.
4: unsa tong kahoya dagway mura mo dagway tugko
2: ay mahugan eh naraba na yung bunga sakit labagay na yung
0: Eli, kabalo mo dapat magpasalamat mo nganay kahoy nga kapasilungan mahalag wan dapat magpasalamat mo nganay waiting area nga kahoy dili kay magsigi mo reklamo nga kahoy gamay unsa diha. Yeah, laban kong Mia Jax ha. Nabayaran mo nagway. Wala na siya. Masa nabariyan mo nagway ni James. Laban mo.
4: Oh, dili mas eh on searches nga pag yun ano ba kaya nga itong makita ba nga na yung mga kakulangan gani sa conservation gobyerno di, ay no dili raman po dili sa dakbayan sa bayon mostly mo po siguro sa tanang ba, district hospital sarun nga na po yung mga kakulangan po sama sa inana halos
0: ang chip na po, ang chip doctor diha sa Kanlaon na Q5 and more si Doc Mark Aranas di ba?
2: I'm not sure.
0: Murag, nito'y akong nahibalaan si Doc Mark Aranas. If ever si Doc Mark Aranas, maayo kayo na. Butan kayo na nga, Doktor Pod. Gika na siya bayawan when the Governor Henry was a governor. Kaya gusto laging Governor Henry nga makaupira na ang District Bayawan. District Hospital sa Bayawan. Amo to nga, pagbalhin niya, gibalhin siya ang Uncle Diggs. Lie over there. Aring na-transfer siya sa Baez. O karon I think murag na siya sa Kanlaon. Mayo na nga doktor niya, approachable kayo, positive kan kayo, positive kayo siya manguan ba? Manghuna-huna. Pareho me. Bahala ka yun sila. Okay na daw nga positive ta, at least dili lang sa droga.
2: Pero hoping no, ang mga hospital ma-improve mo. Ano mga district hospital ba?
0: Gobyerno? District? Wala.
2: Gobyerno?
0: Asa pa ka. Muasa ka?
4: Para dili na mahimo K5 Elmer.
0: Kung muasa ka na K5 Elmer, mura kag gapaabot og ulan nga kabalo kang kuhan kag init.
4: Paabot kag ulan kabalo kang summer season.
0: Mura kag gapaabot og ulan nga kabalo kang El Nino. Pero ganan, do kabalo mo? Unta ba kaning mga politiko ha? Wala man tay ginatumbok gyud kinsa nga politiko kun dili tanan. Not only in local kayo, malokal na po itong pasagda din po, enough ang kwarta sa local, national na, mangingan na. Unta, no? Magtabangan na yun, unta sila. Kaya bang, tinood yun nga servisyo, ang Pilipinas di ko gumutuo nga pobre. Kita ang mga Pinoy.
2: Grabe, muhatag ayuda.
0: Oo. Limos, may grabe kayo muhatag limos.
2: Parang sa mga ayuda, ano ta? Kuhao nila. Dahat ayuda. Patakula ng mga tao.
0: Kung ila lang yung kan, kung ila lang yung palambuo ng servisyo sa mga medical, mga inga na, mga hospitals, mga inga na, dayong kanang sa agriculture, bisan pag kuhan, bisag dili ni mo tagaan o ayuda ang tao, dili na maglisod. Usamang good sa rason nga nung maglisod ang mga tao, hilabi kita, kanang mahilanding tas balay tambalanan. Kay wala mga problema kag tambal ipalit, magproblema ka og asa ka mangutang para makapalit lang og dextrose, ana ba?
2: Maglinya ana, maglinya di SWP kay gayuda.
0: Kung kana tanan, ila nang ipalit og tambal tanang equipo rin ay mahilanding balay sa balay tambalanan dayong kuan tanan kanang unsa ni? Say tawag ani. Kanang puno nilang tambal niya libre tanan sa mga katawhan. Di ko mo tuo nga.
2: Ihatag mas ayuda 3 mil, 5 mil, yung nakabalo ka ng uban, ana. Gawas na sa uban, tingali, ipalit ka ng mga umo. Pero ka ng uban, isuga.
0: Oy, nakoy na kuha na, nakoy na dungog nga issue. But again, dili pa ni confirm. Confirm. Pero wala pa tayo gigunitang papel. Confirm ni siya, it's because one of the municipal employee ang ni Salty yun na to, ani nga underpod sa maong department kun asa mag-agi ang payroll. Usa ka LGO diya sa may 3rd district. Ugma niya, tangin ninyo ni Ugma mga ka-K5. Di lang sa nato, mag-blind item sa ta. Usa ka LGO diya sa may 3rd district nga gidumala sa first-termer nga mayon nga kun ang imong payroll or ang not payroll, ang imuhang AX nga pre-season kung 5,000 imong pirmahan pero 3,000 ra imong dawat.
4: Sergeant, kailan ako?
0: Mga bagagnaw nga mga politiko, may ragurumon mo. Ang tawa ha, ugma. Ugma. At itong hisgot na ng mga kagamay na mabutag oras god.
2: Sige na.
0: Hindi po malimot. Malimot. Rabo ko basta yung ani. Kaya basta ganihon ko ba?
4: Ayan, minang pairang duman. Teka, ugma.
0: Oo ka na. Blind items. Pero gnay mo comment gani mga kakivibe nga mauna nga LGO ato na yung hisgutan. Third district.
4: Sa third district, kurag duhar may kuan pa karon. First timer.
0: Kinsa man?
4: Sa tumoy o sa tunga-tunga.
0: Balik na na. Balik.
4: Balik
0: na na. Basta, muna siya. Tangin niyo ug ba mga kakivibe ha? Usa ka LGO sa tercero distrito. Nga kung mo process kag AX example 5,000, muni kailap kayo na ideas lungsod. Kung 5,000 imong prasison, 3,000 ra imong madawat. Nag now! Naay?
4: Nag-cut off.
0: Ano ba nag-cut off? Naay ko, nagway, na-interest. Sige na kay alas 4 na. Alas 4? 54 na? Alright, talagang salamat mga ka-K5 sa inyong kapag-uban sa programang Balitang K5 sa mga hilabi na sa atong kamustahan. Tanda from the city of Gitol, people, may adlaw, may budag pag-usap mga ka-K5. May nga buntag ni Sydney Lapinigluyans o ni Ma'am Cheryl Glinogo Mandati. Good morning. Good morning also to Sir Gary Inolpe, Sir Emmanuel Almenzo. Good morning. O ni Junatan Buagas. Good morning nga naminaw sa may Tanhay. Gatingog. Ano saan eh? Wala lagi mo gatingog o Tanhay gahapon. Wa ko na ito nagtingog sa Tanhay gahapon. Oy, Tanhay! Saan may kabalong? Anong wa minitingog sa Tanhay? Sila rin na sayo diha. Kung ka kanang kuhan sa Tanhay, sila rin tayo na sayo. O nga no, why, bakit nga na? Alas 5:54 na mga kakifay. Musunod dito sa 500 Morning Newscast. Wala tayong kong oras para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News AFAM.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: K3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga
5: D3 Bio.
10: No one ana makaugana sa kama.
5: Masinug.
10: May diabetes ka.
5: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
10: No phytochemicals.
5: Ug antioxidant.
10: Nga gigan sa palaya.
5: Ug the sugar cane.
10: Mga organic compounds.
5: Nga effect.
10: Tibatok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Mabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
8: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit ug ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsikilya kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C!
8: Ang alkaline, the vitamin C!
5: Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
2: Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
1: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
2: Sa Clinicas 4Biotics.
1: Suwabe
2: ang paggawa sa hugaw.
1: Mag Clinicas 4Biotics.
2: At lawadla. Balik sa inyong kasuki butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Usi Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabakala butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 na bagayate, alas 6:01 na mga ka-K5.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
2: Maing adlaw mga ka-K5, anayan ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw ng Miyerkules sa pinsa 22 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa mga uluhan sa mga balita ng lokal, tulok ang mga suspek sa pagpusil patay sa Marinda Biologist sa Sibulan na positibo sa paggamit og illegal nga droga.
3: Duwa ka tigpayuhot og droga, tiklo sa kapulisan sa gihulngan.
2: Ang mga balita, Vice Governor Diaz naghiraon sa nasyonal nga suporta tungod sa problema sa pag-atake sa mga PC sa mga tubo.
3: Delikado na Dumaguete City Public Market, kinahanglan ng abong kagon base inspeksyon sa mga enhinyero.
2: Dagdag sa lain nga bahin sa ato nga dugang mga balita sa nagunang nga balitang regional, kababayin na kung babaying may kabilinggan sa pangisip pa nga nanunggab sa Tagbilaran City Square, tiklo sa kapulisan.
3: Mayor Cero Manhog na ngayog pasar lohuman na nabigil sa aksidente sa kadalanan.
2: Lungsod sa Cordova sa Sugbo, muhatag og libreng gasolina ngadto sa mga motorcycle riders.
3: Mga naguna sa balita nasyonal, NBI adunay persons of interest bahin sa giingong hulgan ni VP Sara Duterte.
2: Ato nga dugang nga balitag nasyonal, PBBM gipatawag ang Chinese ambassador human sa insidente sa Ayungin de Sol.
3: DepEd gitinguha nga magpabilin isip labing dako nga gipunduhan nga ahensya sa gobyerno alang sa 2027.
2: Abdang sa itong kabalita international, Prime Minister sa Israel nga si Netanyahu dili dakpon sa US sigon ni Trump.
3: Balitang negosyo, DOE nag-inspeksyon sa mga gasolinahan tungod sa mga report sa pagkahurot sa diesel.
2: Samtang sa itong balitang sports, sa Giannis nagtuo nga iyang mabira ang Miami sa kampiyonato sa NBA.
3: Balitang showbiz, Yeng Constantino Clark 9, muduyo kang Julian Jose is a bagong The Voice Kids coaches.
2: Mga ka-K5, mga sugi, di pamiraw mo katong mga balita nga ngayon yung masara ng kumplitong detalye. Tangalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News of Abda, 97.7 our CEO President Busdo Kraminoya.
3: Area Manager Mayor Febo Banyan, naligan.
2: Ato nga Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Kauban na Topika Sawak, atong Technician ka-K5, Abo Dwayne Opus.
2: Oras mga ka-K5, alas 6:04 na. Uban namin sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami lagapon ninyo mga tigbalita. Kanyang ubos ng alagad sa kahanginan, ka-K5, James Ditribayo, Banlucillo.
3: Okay, K5, Sharamari Humilio.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw ka na tugtaran, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukotob sa mabuting labay sa CBS sa 97.7, K5 News of Fam, Dumagatay. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News of Fam Digital Dash sa Dumagatay.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
2: Alas 5 mga ka-K5, anayan ang detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Ato mo ng detalye sa balitang lokal. Nagpositibo sa paggamit o illegal nga droga ang tulog ka mga suspect sa pagpusil patay sa Amerikano nga marine biologist nga si Dr. Kenta Carpenter sa Cebu, Negros Oriental. Kini nga gipahibalo sa usak opisyal sa kapisan kini atong Martes, Hulyo 21. Bala pa ni Police Captain Stephen Ginard Pulinar ating pamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office ko Norco. Mihimo kiring nga kabahin si Berinsa nga i-representar sa kasong robbery with homicide nga gisang at nabatok sa mga suspect. Base sa investigasyon sa pulisya o footage sa security camera, lima lang ka mga suspect ka. Ang ana sa balay ni Carpenter sa barangay Ahong Sibulan atol sa pag-atake kaniyatong Hulyo 12 ning tuiga. Iintulo ang giingong misulod sa balay. Samtang duha ang ana sa gawas isip mga lookout ka. Bisan pa sa usa ka suspect nga misulti sa mga investigador nga nalabigit usab ang ikaunom nga kauban ini bisan ug wala pa matino ang iyang papel sa nahisgutang krimen.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Dugang balitang lokal, duha ka tigpayuhot sa og droga, tiklo sa kapulisan sa gihulngan. Sa detalye hatod nga K5 Sara Repe iki Femo.
0: Balitang
4: Lokal. Balitang Lokal.
5: Kahulog sa kabot sa kapulisan ang duwa ka mga lalaki ato sa gipagir yung bypass operation sa kapulisan sa Gihulngan ni antong Hulyo 20 ang mga nanagpano sa kakwarte 4 anos kinsa residente sa sityo dalakit na barangay Tabunda, Palimoso o 25 anos ang lalaki lumulupi ang gihapon sa magdabit. Sumala pa sa kapulisan sa Gihulngan City nagpagayin sa nag-bypass operation ilan nagtuan ang duwa nga nagpayuot o gaging drugas. Na-recover sa duha ka mga suspitado ang bypass sa bani. Lakip na sa amdini mo kapat nga 2.5 gramos. Nga ito ang siyabong nga nagbalor kini o 17,000 kapasos. Balog na karoon sa mabugna ng ari sa pinpinitinto cell sa Gilden City ang duha ka mga suspitado. Ang balita niyo ba't ito na kanilyo sa D3YO DTX 500. K5 sa Real DTX 500. Para sa kami balita sa revisyon ni Kuklingaw sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Samtang
2: salay nga bahin sa ato nga dugang balitang lokal, Vice Governor Diaz nang hinaot sa national nga suporta tungod sa problema sa pag-atake sa bisti sa mga tubo. Sa detalye hatod nga nato ni K5 Roy August Bustillo, K5 mo.
0: Balitang lokal.
6: Opisyal na mag-i-deklarar sa Negros Oriental ang probinsya bilang silalom sa state of calamity. Kinigipamahayag ni Vice Governor si San Fritz Diaz atol sa iyang interview sa regular session sa miaging Lunes. Ang mao deklarasyon sa state of calamity tungod kini sa pag-atake sa mananap nga Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI nga nakapikto sa mga katubahan dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Ang maong state of calamity gitaho kini sa ubay-ubay nga mga local government units o munisipyo nga adunay katubuhan nga gipangatake niini ug dako na ang kadaot sa maong pag-atake. Matod pa ni Vice Governor Diaz, sama sa naandan ang tanang tubo human kinig putol, mahimo ra kining patubon og balik hangtod sa upat ka krapings. Apan karon gisugyot na nga tanang tubo kinang nagayod puuhon o baguhon na pinagi sa paggamit og bag-o nga paka. Dugang pa ni Vice Governor Diaz, naglaom siya nga ang nasudnong kagamhanan o suporta gayud sa problema dinhi sa Negros Oriental. Lakip na ang kagamhanan provincial ngadto sa mga dagko o gagmay nga mga planters sa tubo. Para sa DTX Morning News, kinsa ka K5 Roy August Bustillo, press kampion nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Katapusan sa balitang lokal, lagi pahayag ni Engineer Kate John Blanco sa Civil Structural Engineer gikan sa Sugbo nga delikado na o kinahanglan nang i-demolish ang Dumaguete City Public Market ato sa gipaygayon ng ocular inspection kagahapong adlaw. Sa usa ka pagginabi sa mga tigwalita, gipareyag ni Engineer Blanco nga ana-ana sa 60% ang kagabok sa merkado ug delikado na kini para sa publiko. Matod niya, gitaya o nagbitay na ang pipila ka bayan sa istruktura aduna usab dagkong mga liki sa mga beam of column tungod sa kadugay na sa maong mga building. Ingon nga dunay usa ka building nga may fluctuate o naglihok og nahisuyop ang pundasyon hinungdan nga kinahanglan na gyud kini nga i-demolish. Tungod ni ini gipasabot sa mga eksperto nga kinahanglan na gayod ang pagtukod og bagong pasilidad aron mahimong luwas ug hapsay ang pagpamaligya sa mga vendors ug ang pagpamalit sa matag adlaw nga konsumidora.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Atong oras sa Lasayns, Jess na mga kaki 5. Kiring oras nga doon ka na to sa D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
0: Balitang Regional.
2: Ato ko na detalye sa Balitang Regional, balhog na sa prisuhan ang usa ka babayi nga nag-amoka ug nanungga ug residente sulod sa Tagbilaran City Square human kini malampusong dinakwan sa hiniusang puwersa sa mga awtoridad. Among suspect na siko pinagi sa joint operation sa Tagbilaran City Police Station, City Social Welfare and Development con CSWD Alert Team og sa kagamhanang lokal sa Tagbilaran. Aton pa ni Mayor Genia, padaling nga milihok ang kapulisan o mga awtoridad aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o aron usab mahatagan o dinalian nga intervensyon na amaong babaye nga gituhang nagkinahanglan o tsaktong atensyon sa medical o mental health. Nagapilar usab ang kagamhanan sa publiko nga mutabang sa pagpangita sa pamilya ni ini aron maatiman o tarong ang nahisgutang suspitsado.
0: DTX 500 Morning Newscast becomes regional.
3: Dugang balitang regional na nga yuog pasarlo si Roman Hog Mayor Efren Contrano gungon gika sa iyang pagkarambigit sa usa ka aksidente sa dalan sa lungsod sa Mingilian niya tung Domingo sa buntag sa mihanang bahay sa National Highway Barangay Pakgini Minglanilia. So, sa kapayag nga giisyu ni Atong Martes, giangkon ni Gika ang iyang papel sa banggaw na ngayog pasarlo sa tag-iya og driver sa Toyota van nga nambigit sa insidente. Ang payag, may abo doa kaadlaw mang ikonfirma sa Mingilian Municipal Police Station nga siya og ang driver sa van na husay na sa aspirato sa kadaot sa bangga. Isundi usab sa mayor ang iyang pasaling nga abagaw ng tibok gasto sa pag-ayos sa van ug bayrad at riyan ini alang sa makatarunganon nga mga kapildihan.
0: DTX 500 Morning Balitang Regional.
2: Sabdang sa laing bahin sa katapusang tudling sa ato mga balitang regional, ipahibalo ni Cordova Mayor Cesar Dadoiswanda ni ato nga Lunes nga muhatag kini usab og libreng gasolina ang gobyerno sa munisipyo ngadto sa mga residente sa Cordova nga nanag-iya og mga motorsiklo. Daya nga pagsulti atol sa flag raising ceremony sa lungsod gibutyag giswan nga gibarbara nga 2,000 ka mga benepisaryo ang ginauman nga makadawat kini og tag 250 pesos nga kantidad sa gasolina sa matag Sabado Hulyo 25. Kadtong nga gusto nga makakuha sa libreng gasolina kinahanglan nga magparehistro pinaagi sa pagpakita kita og balido nga ID nga nagpakita sa address sa Cordova uban sa mga photocopy sa ilang official receipt o certificate of registration kon ORCR og lisensya sa pagmaneho. Una nga gilusa diswan ang pag-abdapunod sa libreng tabang sa gasolina sa mga motorcycle riders kaniato nga bulan sa Marso aron matabangan ang pagpahupay sa epekto sa krisis sa gasolina nga gipahinabo sa panagbangi sa Middle East.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National
3: maka K500 kanada sa DTX Coffee Mix nagkatinga may ang palaya de sugar sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix nagkakapi ka nagka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Balitang National.
3: Gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag at tulad sa impeachment trial nga aduna na ay person of interest ang ilang ahensya nga posibleng magtudlo sa tao nga giingong gika istorya ni Vice Presidente Sara Duterte aron ipatuman ang pagkatay kay Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhing House Speaker Martin Valdez. Tinumduman nga gipayag kani Antonio Duterte nga kung adunay mupatay kaniya nisugot nang iyang gika istorya nga patron usab ang magtiayong Marcos ug ang kanhing House Speaker. Bisan pa nagdumili siya sa pagbutyag sa ilang mga identidad aron panalipdan ang mga importante ug aron dili maapektuhan ang imbestigasyon. Una nang gipahayag si NBI nga mahulgali ni Duterte o sa kaseryoso aktibo og padayon nga hulga nga posibleng makapraktos sa risgo sa nasudnong siguridad.
0: DTX 500 Morning Balitang National.
2: Alas 6:14 ng mga kakifay, basantang salay nga bahin sa itong dugang balitang national, ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese Ambassador to the Philippines nga si Jing Quanda ngadto sa Malacanang Palace ni Atong Marta suman kini sa pag-atake sa China's Coast Guard kon CCG sa mga personay sa Philippine Navy sa Ayungin Sonda. Ikumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga nakikita si Marcos kang Jing aron hisgutan ang pinakabag-ong insidente sa kadagatan nga naglambigit kini sa mga personay sa CCG o Philippine Navy. So, sa kapresa briefing sa palasyo, gibutyag ni Castro nga gikondinar ni Marcos ang pagpanghasi sa CCG sa mga personay sa Philippine Navy diin nga na destino sa habig sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sonda kiniatong nga Lunes sa din sumbala pa nga usa ka miyembro sa habig sa Pilipinas ang nasabdan sa ulo human kini gibunalan og kahoy nga baton sa mga personahe sa CCG. Tanay nga bahin gikondinar usab sa United States og Australia ang mga aksyon sa China sa South China Sea samtang gitawag kini nga usa ka agresibo og delikado nga mga buhat.
0: DTX 500 Morning Newscast National.
3: Naglaom si Education Secretary Anthony Angara nga magpabilin ang Department of Education isip ahensya sa gobyerno nga adunay pinakataas nga pondo sa nasod sa 2027. Sa pakikinabi sa mga tigbalita ni Anto Martes, si Angara miingon nga nisugyot ang departamento og budget nga sobra sa 900 billion pesos ubo sa 2027 National Expenditure Program apang ipasiugdang nga ang katapusang alokasyon mag-agad gihapon sa mga magbabalaod. Ang sugyot may abot o manakakuha ang DepEd sa pinakadako nga alokasyon sa tanang ahensya sa gobyerno sa 2026 General Appropriations Act na kadawat o record nga 1.15 trillion na kip ang pondo para sa mga attached agencies ni ini. Samtang gilauman nga magsugod ang mga deliberasyon sa budget para sa 2027 spending program sa House of Representatives sa umaabot nga mga sima na.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong oras sa lasay sa 16 na mga kaki 5 at diretso kita sa atong network news nga hatod ganito sa DTX sa 500 kapsula. Ang DTX sa 500 kapsula nga mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa pag-angkon og sakit nga diabetes nga magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw o posible usab nga magresulta sa pagkaputol sa imong kamot og tiimda. Kung gusto kang malikayan ang sakit nga diabetes sa pag DTX sa 500 kapsula.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Atong unang detalye sa network news sa tabukat ng K5 News sa Bacolod. Estudyante nakuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Bacolod. Sa detalye hatod nga nato ni K5, Cyril Van Albay, K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
7: Imbes na papel at ballpen ang laman ng bag ng isang estudyante sa lungsod ng Bacolod. Gramo-gramong shabu ang laman nito.
8: Nakuha na ng isang menor de edad na grade 9 student ng dalawang pakete ng shabu sa loob ng kanyang bag sa mismong paaralan sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa initial na report ng mga pulis, habang nagsasagawa ng inspeksyon ng security guard sa exit gate ng paaralan, isang estudyante ang kanyang pinanghihinalaan. Habang nagsasagawa na ito ng inspeksyon sa bag ng estudyante, bumulagta sa kanya ang 30 gramos na shabu na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Agad namang inireport ng security guard na nakita sa Bacolod City Police Station 3 at agad na nagresponde ang mga pulis kasama ang City Intelligence Unit. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy kung gumagamit ng droga ang estudyante o baka biktima lamang ito ng drug trafficking. Nasa kustodiya na ng Social Development Center o SDC ang estudyante.
7: Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Iloilo. Barangay Kagawad sa Iloilo City na aresto may gid 2 milyong shabu na samsam. Sa detalye hatid ni K5 Jenny Kauyunan, K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
9: Estados, kinasang drug bypass operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang kasalukuyang number 1 barangay Kagawad na si alias Bulldog ng Barangay Ortiz City Proper, Iloilo City, bandang alas 4 ng hapon, Hulyo 21. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge ng CDEU, sinabi nitong matagal na minomonitor ang nasabing suspect at ayon pa sa kanya, naging mahirap ang operasyon dahil masikip at masukal ang lugar kung saan ito nakatira. Nasamsam mula sa Kagawad ang 6 na sachet at 8 tied na tapakete ng pinaghihilaang shabu na may kabuuang timbang na 330 gramo na tinatayang street value na 2,224,000. Ayon sa Kagawad, hindi umano siya gumagamit ng ilegal na droga mula ng mahalal bilang opisyal at tinanggirin niyang alegasyong sangkot siya sa pagbebenta ng ilegal na droga. Kasalukuyan na siyang nasa kustodiya na ng pulisya at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa lungsod ng Iloilo, ako si K5 Jenny Kautunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa katapusan sa itong network news, natapukat ang K5 News of Olongapoca. Mag-asawa patay sa road accident sa Pampanga. Sa detalye hatod ka rato ni K5 Eileen Cuiba Sanchez sa E-K5 Mall.
0: K5 News FM Live Report.
10: Patay ang mag-asawa matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang still warning signage sa San Luis, Pampanga. Kinilala ang mga nasawi na sila Aldrin Dramasco Acabal at ang kanyang live-in partner na si Carla Estacion. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 3:07 na madaling araw nang maganap ang aksidente sa Barangay Pari Road, Barangay Santa Lucia, San Luis. Sakay ang dalawa ng itim na Yamaha Sniper 155R at patungo sana sa bayan ng Mexico nang bigla silang bumangga sa isang still warning signage. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng dalawa mula sa motorsiklo at malakas na bumagsak sa kalsada. Agad silang isinugod ng mga rescuer sa San Luis District Hospital, ngunit kapwa diniklarang dead on arrival. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
3: Balita International, mga ka-K5, mga kanato sa D3 Bayong. From D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
0: Balita International. International.
3: Gipahibalo ni U.S. President Donald Trump nga dili dako ng Prime Minister sa Israel nga si Benjamin Netanyahu sa iyang pagbisita sa Estados Unidos. Human miingon si Mayor Zoran Mandani sa New York City nga gikonsiderar pa niya ang lakaga. Hinamduman nga nag-issue ang International Criminal Court o warrant of arrest para kang Netanyahu sa 2024 tungkol sa gingong mga krimen at sa gubat sa Gaza. Gisalikway sa Israel ang jurisdiction sa korte o gipaghimakaka ang paghimo o mga krimen sa gubat. Nagtuusab si Mandani nga ang ibutan sa lahed si Netanyahu sanglit o sa kinimatod pa kriminal sa gubat nga gikasuhan sa International Criminal Court. Si Mandani kinsa malingkod sa katungdanan ni atong Enero, miingon ato sa iyang kampanya sa pagkamayor kaya ipadakop si Netanyahu sa pulis kung siya mutaak sa New York City.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:23 mga ka-K5, sa itong kabalitang negosyo, sa Department of Energy nag-inspeksyon sa mga gasolinahan tungod sa mga report sa pagkahurot sa diesel na. Sa detalye hatod ka na ito ni ka-K5, Rufa Divero, K5 Boss.
0: K5 News FM Live Report.
11: Nagpahigayon ng inspeksyon ang Department of Energy kan DOE taliwala sa mga taho nga nahutda na og diesel ang pila ka mga gasoline station na ribaligya sa mga motorista. Mato ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abada, gawas sa inspeksyon sa mga stocks sa diesel, gimonitor sa bilang hoarding o pagtipig, ug ang mandato sa pag-adjust sa presyo. Dugang ni Abad niya sa 14,000 ka mga gasoline stations sa nasud, posibleng dili sila makabisita sa matag-usan ni ini apan pahamtangan nila og silot kadtong masakpan nga mag-hoard o mawala mo sunod sa gimando nga price adjustment. Mahinduman nga gipahibalo sa DOE ni atong Lunes ang pinakataas na gitugot nga pag-adjust sa presyo niadtong Martes, Hulyo 21, ang gipahinabo sa tensyon na tali sa Estados Unidos ug Iran sa Middle East. Kini nga balita negosyo kay kanato sa DTX sa Coffee Mix, nagkahape ka na naka-detox sa kapa. Kini sa K5, Rufa Devero para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balita Entertainment.
13: Balita Entertainment.
3: Balita Entertainment, mga ka-K5, bakit ka na ito sa Mighty C Alkaline-based na vitamin C kung gusto ka nga ma-achieve yung healthy glowing na skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty C.
12: Balita Entertainment.
13: Balita Entertainment.
3: Yan Constantino, Clock 9, Muduyog kang Julian Jose is a bagong divorce kids coaches. Sa detalye hato ni ka-K5 Divina, Teen Dog, i-K5 mo.
12: Balitang Entertainment.
13: Balitang Entertainment.
14: Ito nga balita ng showbiz, marunig sila si Yeng Constantino, Glock 9 kay Julian Zanduse. Isip mga coach or reality singing competition nga The Voice Kids. Ang tulog ka singer, magdala og managlahing estilo sa musika og mga kasinatian sa kompetisyon o magtanyag gagiya sa mga contestant kika sa lalaing suok sa OPM scene. Ang The Voice Kids, nagpailan sa mga daghang mga batanong talento sa pag-awit suka sa Dibune ni sa Pilipinas, ina mga contestant na kompetensya anong sa usa ka higayon ipakita ang ilahang mga abilidad sa pag-awit. Ubo sa pagtudlo sa mga celebrity coach. Wala pag ipabulo sa network ang petsa sa premiere alang sa bagong season apan nag-ingon. Nalaing dakong pahibalongan may kalabutan sa The Voice Kids ang iparehag sa di madugay. Nagkita makakita ko itong balitang showbiz. Ngayon ka natin sumay to see ang alkaline-based na vitamin C. Ito si Key 5, pwede mo na din doon kapari sa kampiyan na balita sa Bisho Pabik po kalingan sa Negros, K-5 News FM.
15: DTX 500 Morning News Balita
2: Tabdag sa itong kabalitang sports mga kakifay, Giannis sa nagtuo nga iyang mabira ang Miami sa kampiyonato sa NBA. Balitali hatod ka na ito ni kakifay sa Iril na DTX sa 500 repa, E-K5.
15: Balita Sports!
5: Ang two-time NBA most available player kasi Giannis sa Tereco panagtuog ang Miami Heat na mawag labing nindot niyang chance. Arma ka daw ngayong corona. Bakit niyang ipanag ni Giannis sa one sa iyang formal na pagpanila ni Miami Heat President Pat Riley o ni Coach Eric Spoelstra sa isip bagong membro sa Heat sa tool sa press conference sa wala pa bitapon sa Miami. Ready una news nga si Giannis nidula sa tanang nga 3C katuwid niya sa NBA o ban sa Milwaukee Bucks nagpunod sa 24.1 points o 9.9 rebounds. Niyatong 21, gitabangan niya ang Bucks pagsakpit sa labing una nilang titulo sulod sa 50 katuwid. Napil siya sa NBA All-Star sulod sa napulo kay gayon. Naimong regular season MVP niyato 2019 o 2020. Ibayo nga 21 NBA Finals MVP. Sa main season, si Giannis nagbilis 27.6 points, 9.9 as rebounds, 5.4 assists. Ang Bucks, walking mga bante sa playoffs o nagka-initantation tali sa Milwaukee Bucks management hinungdan sa pag-trade kaniya gato sa Miami Heat. Sports Balita, ato na kanino sa DTX Copamex Mike Kapika na nagka-detox pa. Keep by the Cyril, DTX 5-Rep. Para sa kapag balita, servisyo palikog, Kaliwan sa Negros, K5, Medusa Fan.
15: Balita Sports!
2: Atong oras mga ka-K5, palasay sa 27 Ramo, katong naglangkob sa atong DTX sa 500 Morning Newscast. Sa main adlaw ka natong darahin, maing buntag usap sa atong mindaral sa mga lead-tuners sa mga baguhay pa lang na nakatune in, maing buntag. Maing buntag usap sa atong sparring partner nga si ka-K5, Shara Marie Humilio.
3: Yes, good morning kay K5 James. Ug mayang buntag sa tumaas sa king K5 nga naminaw karong oras sa ha ug sa mga naglantaw sa Facebook Live.
2: And of course, naminaw nato karon K5 na si K5 o kagawad rito mira floor nga naka DTX Coffee Mix na diha sa may ayungon mayang buntag ug ni Ma'am Elsa Sicula Villarrente, good morning. Ug ni Ma'am Lordisa Pitancho mayang buntag.
3: Blessed Lesbeth Pahulas nga taga naglantaw live from Bunawan Shaton, good morning. And also to Ma'am Arne Alpas Payeto.
2: Naminod sa nato karon si Rodel Patricia Canarina, good morning. Og ingon man ni Ma'am Divine de Gantalaw, good morning. O shoutout daw siya sa iyang bana nga si Gani Gantalaw sa mahiligaon siya to. Og ni Adelaida Gantalaw, Didio sa Gantalaw, og sa iyang anak nga si Nika, Erica Irish, og Sky. Kaya salamat sa pagbasa.
3: Sir Roldy Maputi, good morning. And Sir Emmanuel Almanzo.
2: May nga butag usab ni Jonathan Buagas. Awa na lagi kuno nagtingog ang tanan. Kagahapon. Gasugod kagahapon. Karon
3: ni nagkarat.
2: Pero karat.
3: Ayaw na unya.
2: At least na'y tingog. Karat.
3: To our friend as well, a happy one.
2: And good morning also to Sir Gary Inolpe and Randy Santisa.
3: Sanjel, good morning. Shout out ni Rosaline Erlanda, Idang Brownie. Nga namin ang karon.
2: At ang paras mga kakifay, balasay sa 29 na warabigong oras sa ating isunod na programa for first portion, kauban si kakifay manager Bernie Cabusao. Sa ngalan na lang sa kinatipong ang puwarsa sa K5 News FM, 97.7 Bagate, our CEO President, Busdok Ramil Oya.
3: Area Manager Mayor Febo Banyan, Naligan.
2: At ang station manager kakifay, Sir Bernie Cabusao.
3: Abonato Picas Lawag, at ang technician K5, Abudwin.
2: Magandang salamat mga kakifay sa inyong pag-uban sa programang DTX sa Favorite Morning Newscast. Kami lang gapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Ininyong ubos ng alagad sa kahinan, ka K5 James D3 Bayo Bandukin.
3: O ka K5 Sharamanay Humilio.
2: Para sa kapiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw natong kapag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, no phytochemicals og antioxidant. Nga gigan sa palaya og the sugar cane. Mga organic compound. Effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika.
19: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
21: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Syrup.
21: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
15: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
22: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Hood Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
15: Extend Hood Superman for Men. D3 Bio.
23: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
15: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
8: Alas 6:35 na sa kabuntagon. Oras sa tugyapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibong tambah, labi na natong taga-sugsugar, ano yung panong pagka-diabetison. Detect copper mix usab, nakakapika na nakadetox kapag sa tuang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay mga itong oras. Alas 6:36!
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan, kun sa baka giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahing gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban, gipasipadan
9: Foro de los Pueblos.
8: Mga ka-Foro, mga ka-K5, kumusta? May punta, good morning. Welcome, lasap. Darga po sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos. Ningad law karon nga Merkoles. Thanks God, it's a Wednesday. It's a 22 na mga suking tigpaminang ning Bolang Gapon Solio Tuega 2026.
9: Puro de los Pueblos.
8: Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonika, Mighty C, Detex 500, Detex Kopemeso, Gaditre, Bayo, Kamusaw.
9: Puro de los Pueblos.
8: Magkikuban-uban ko kaninyo, kututa sa alas 7, there is ato aga first portion, o niya pagkasikan portion, alas 7:20, kutub na mga kaigsunan sa alas 9 ang taknas muntag, with attorney Ronel Di Palubos. Kamusta na yung ato ng mga kaigsunan?

sa mga merkado publiko. Karong nga buntag nga mga higala, labi na diri sa atos Dumaguete sa building 1 to building 10. Ah, paabot-abot lang mo mga sukitig pamilya sa syudad sa Dumaguete. Gamikan kay mo nindot ranang merkado ninyo pohon. Ah, mo nindot ranang mga higala kanang merkado. Masumay man ang akuan. Usbon yun. Para okay kayo. Samtang sa pikas kamay sa ato ang mga isyo. Ah, sige ta pangita mga kaigsunan, flood control dito sa Metro Manila. Naon sa pagkatabo ang mga sukitik pa minaw. Kay, mangita, mangita sa kwarta. Mangita, mangita sa kwarta. O niya, kamusta akong na po nato nga proyekto mga kaigsunan? O okay ba? Di atay nadawat nga report ang mga sukitik pa minaw sa ato ang mga tigpaniin. Ato niya tagad o pagtagad o niya, matod pa, ay! Di ako noy! Na ako noy, flood control. O, pamina mo, dadapitas, baes! Di sa baes, ite! Ah, saka ni nga barangay ang mga sukitik pamina. Ato ni sutaon. Nabay barangay diha mo? Epil ko nga sulat ang barangay palihog mo. Oh, nga gibutangan ng mga sukitik pamina, hindi ka ba nga flood control? Nga pagali ba ha, mga higala? Naanod naman. O na, sige tagpangita dito sa Manila. Sige tagpangita sa Luzon. Sige tagpangita, mga sukinting pamera dito sa Pilipinas, Mindanao. Oy, naman po dahil sa ato. Ayaw mo ni Ana, mga higala. Kinikwan lang ni. It's a question lang ni mga sukinting pamera. Nga nung naingon ani ni. Oh, gusto magkata mga kaigsunag free from corruption. Ang ato nga katilingban. Sumagti na ba nga ita? Aron mapugnan sa sunod ka mga panahon na mga kaigsunan nga makurap, makawat ang atong kwarta mga kaigsunan o niya ang mga proyekto ta nga ato nga gusto mga higala di na magkadimao. Oh, inana raman na. Ay, grabe ta mo question mga kaigsunan sa 125 million nga confidential panisara o niya kini nga mga flood control until today. Billion-billion bantog na mga higala. Maingon ang mga senador, maingon ang pipilak ka mga congressman. Nasagdi na lang ng flood control. Kasi sagdi, may managin yung kwarta, okay raw tanagin yun ng kwarta. Kaya maingon may, bahala na mo niya, inyo bitaw ng kwarta. That's our money. That's ours. Appeal mo, appeal ko, appeal kitang tanan. Samtang nagbayad pa tago buwis, mga sukintig paminaw, appeal ta. Muna nga ito, ginipangitaon. Mas maayon ta mga higala nga maimbestigaran po ni. Oh. Kinsa kay kontraktor ni ini mga sukintig paminaw. Murag ka duha na maning hugna siguro. Doon ay natipak pa. Oh. Ay, ang tubig mga higala may lahos. Ay, sa kabanlutan dahil ni. Atensyon, dadapitas may kabanlutan. Ang sa mga pagkitabuha, basig ni peaceful kayo ni mo. Sayonan mo mga sukitig paminaw ka mayroon nga tubig o ruwa gyoy baha mga sukitig paminaw kalit lang mga higala ka guba. Kinsa kay kontraktor nini o niya kining tagiya sa construction ng mga sukitig paminaw doon na po ni engineer posible wa makabalo mga higala ang tagiya sa construction firm ang nakakontract nini pero ang engineer mga higala basig mo'y nagpaloso. Mao ni mga higala, ato lang ning pahimangno ngadto sa ato ka mga katawhan. Because after all, ato nang kaugalingon nga kwarta. Bisa naro ta dere mga sukit ipa manas negros. Pero kining ato nga ginabayad ng mga higala, mo padulong ni dito sa national. Oh, bayad ba ta, bayad tag permit, bayad tag buwis, gikaltasan ta mga kaigsunan every month sa ato ga sweldo. Unya pagkaman ingon na naon lang ato ang project. Napoy project dere nakit-an pud nako, dere sa may kuano. Dari sa may, unsay tawag nini, dari sa may simulan dapit, napoy flood control niya. 100 million ang kantidad. Pero kung i-compare ni mo mga higala sa 3 million nga flood control po sa akong kaila, mas nindot pang 3 million. Mangita magyunta mga kaigsunan. Tungod ka di bang gusto mga higala ga korupsyon? O niya, ito na, taga-taga o kapag-taga dari sa ito ang pagpanagumanuban. Puro de los Pueblos. Kay alas 6:43 ato sa nihawanan ang ato ang tulumanon. Dilagi si pag-check sa mga balita gikan sa ato ka mga kaubanan. O dahon ta mga higala ang bayawan. Matod pa day Grand Championship sa Arriba.

0: Ipegen sadak bayan sabayawan ha. Arriba, arriba, Pamplona. Kaya sabli diha sa Pamplona. Arriba, arriba, mama ni. Arriba, arriba, Pamplona. Sa K5, Don Diglodove, K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
2: Ipahigayon sa Dakbayan sa Bayawan ang gipaabot nga Grand Championship alang sa Arribusog Arriba Kusina, usa sa mga nag-unang programa sa Governor Ruel Ragay Digamo Foundation nga gipasiugdahan alang sa pagsaulog sa Nutrition Month. Sumala ni Congresswoman Janice Valiega Digamo sa ikatulong distrito sa Negros Oriental at siyang programang Arriba Tercero Distrito nga gipahigayon ni atong Hulyo 19 adlaw nga Domingo sa K5 News FM Bayawan. Matod ni Digamo, ang last round kay mahitabo sa unang Sabado sa Agosto. Dinhi mag-abot ang tanang nagkampyon sa nagkananlaing dapit aron mag-contest sa Dakbayan sa Bayawan. Bisan pa man nga wala pa gipahibalo nga eksaktong dapit o venue sa kompetisyon, sulod ding Dakbayan sa Bayawan, gipadayag ni Digamo nga magpili sila og dako nga lugar nga adunay maayong signal o connectivity tungod kay i-Facebook Live kini aron makita sa kadaghanan og sa publiko. Gipahimuslan usab ni Congresswoman Digamo ang maong higayon aron ipahayag iyang dakong pasalamat sa suporta og pagsalig nga gihatag sa katawhan kaniya sukad sa iyang pagdagan og paglingkod isip kongresista ni atong 2025. Giday usab ni Digamo ang pakigtambayayo og sakripisyo sa iyang staff sa ikatulong distrito sa Congressional Office o sa Governor Ruel Ragay Digamo Foundation nga walay duha-duha nga nagserbisyo 24/7 aron lang magdala sa mga kinahanglanong serbisyo sa nagkalalaing barangay sama sa Barangay Nara, Nagbalaye o San Pedro sa lungsod sa Santa Catalina. Lakip na ang Barangay Banay-Banay sa Dakbayan sa Bayawan. Pinaagi sa maong kalihukan o sa padayong pagserbisyo sa distrito, naglaom si Congresswoman Digamo na magbilin sila og maayong timaan o ehemplo sa matod pa working congresswoman o dedikadong grupo sa pampublikong serbisyo sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan 106.5 nga gihatod kanato sa DTX Coffee Mix nga nakakapikiran naka-detox ka pa. Para sa Foro de los Pueblos, kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kaning awan sa Negros ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Alas 6:46 na, salamat Dondi. Nindot to mga sukin tigpaminaw. Arriba, arriba, arriba di kusina. At least, kabalo na sila mga kaigsunan muluto. Kanya ka na nga putahi po nga sustansyado. Muna siya. Sampan sa pikas kamay gilonsar sa ikatulong distrito, ang modernong command center alang sa epektibong tubag sa emerhensiya. Hari-harian karo na mga sukintig paminada ang 3rd district. K5, Roy August Bustillo, K5 mo!
1: K5 News FM, live report!
3: Sar na si Katulong Distrito sa lalawigan sa Negros Oriental o sa kamodernong command center na magmonitor alang sa mga epektibong tubag sa emerhensiya o laing mga katalagman. Mao kini ang Integrated Public Safety and Response System o kon IPSARS sa maong distrito. Sumala pa ni Congresswoman Janice Valega Digamo ang maong command system. Magmonitor kini kauban ng Philippine National Police pinagi sa mga CCTV cameras na gipahimutang sa mga pinili ng lugar o kini gilauman ang mas paspas sa pagtubag sa mga emerhensiya, mapugnan ang mga kriminal o mapaligon ang pagpanalipot sa kinabuhi sa kabtangan o mga katawhan. Atol sa maong programa, itambong gayon si Negros Oriental Provincial Governor Manuel Chaco Sagadbaria, kauban ng mga PNP o ginigiphimutang diya sa multipurpose hall sa 3rd Engineering District Office sa Shaton, Negros Oriental. O sa atong mga suking tigpaminaw sa Shaton, para piskay ang lawas kanunay, mag-Mighty C ang alkaline nga may vitamin C. Sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, service sa publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Salamat ka K5 Ray, alas 6:47 na. Ma'am Joy Pry! Morning! Ingon si Ma'am Joy. Murag nakatultol man kung anang imong giingon ka K5 Burn, nga flood control. Sabi ito, mga suking tigpagbinawa, ato tinapagitaon, di magunay ng kwarta. Huwag katarugan, mga kagsunan, nga ilan ang kawaton, kumikan kay ato na. Huwag katarungan ng mga kaigsunan nga doon ay mga ghost project tungkol kay ato na. Huwag katarungan ng mga suking tigpamanan ng mga substandard because the Filipino is really deserving nga tagaag ang mga proyekto mga kaigsunan ng substandard. Kaya after all, mabalik na po na nato, kita na po'y malumos mga kaigsunan si Bakog magkabaha-baha. Alexander Haos, good morning. Morning usab ni Roel Travilla Cadalso. Ay! Kapa... Ruel, good morning. James Siab, Sheila Cardona. Velasco, Gerlin Napabiusa, Desina, morning usab ni Eye in the Sky. O, kuyawan ni si Eye in the Sky, o. Sipa na kayo ang signal sa K5, 99.1, Bay City. Wala! Wala na ay sa Gabal. O, sa 90, ano sa man eh? 99.3. Kay naka 88.1 na ang K5 Tanhay. Asa ha? Libog tan ini. Iklaro ko na niya unsan nga mga frequency. Sa K5 ba is 99.1. Wala sa Gabal. Sa 99.3, kay naka 88.1 na ang K5 Tanhay. Unsan man yung 99.3 po? Ipacheck ko na ninyo ha ka ng delipita sa kuhan ha ka ng matod pa nga kalitra ko noo ka hulpa mga sulkintig pa mina ang flood control nga way baha. Ah, grabe sa akin. At po niya po investigar kayo. Basi gabok na po na kayo. No, mo consider ang maputa niya na ba? Daily Abria, good morning Sir Bernie. Emily Bicamon Enriquez, good morning Sir Bernie. Emmanuel Oter Meraflor, first honor. Kini si Oter mo gini first honor. Santang sa pikas kamahin! Check sa nato sa railway kay Day Motorcycle Rider ng hospital. Human ang iyang gisakyan ng motorsiklo na bangga o gisakyanan sa lungsod sa bakong. Mabitaw na nga. Kamu nga na yung mga motor na hinahinay lang yun mo. Masahin man gud na mga motor mga suking tigpaminaw. O? Oh? Dagan niya na, manimbang na baya mo. Magtibang, kabantay mo, kana inyong lawas, ikilids, wala, adto sa tuo. Labi na, unyang uban kay, gara kay mga higala, labi na, padagan, dinapita mga kaiksunan sa kwan, duris, Liberation Road. Unya ang tambutso, open muffler pa yun. Marang siging-sigingan ta magkaon diya sa Ella Nice Bakery, oy. Good morning day sa Nice Bakery. Kwan lang, kalma-kalma lang. Eh, tanawa na, ato nang i-check me. K5, say, K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
4: Na landing sa palito balada ng usang ka motorcycle rider, kinumaan ng isang ka motosiklo na banggaan ay kanil sa laiga sa Kinanda. Ato sa residensya ng kapo sa San Miguel, Bangko ng Negros, Oriental, pasado alas 11. Sa report ng alam, gikan sa Kapulisan sa Bugay Lungsod, ang motorcycle rider, kisawan ay kanil sa Kapulisan, o ang driver sa Dinis ng Kinanda sa Kinanda, sa Korte 5, ang isang bumahe, gikan kini ang gisakyan, o nabay ang gisakyan, gikan sa Bayon City, Patmas, Dumaguete. Samtang, ang mausap mga rider sa motorcycle, na dumang kini sa pikas ng bahin, pagkabuti sa magnapit, aksidente kini ng kamagkalang ang dua, inong dano sa binis sa pagkalagpon sa gibaniyo nini ng motorcycle, ang nasang pitika driver. Uban sa ito po, kitali kini pagdala sa Balita Blandan ang biktima, o kurain na kini tambal sa pagkitabala na karon. Samtang, ang kapulisan sa lungsod sa Bangkong, aparendo sa kini karon sa ilang himog investigasyon na napikit sa incident. Balita ni Mateo Tuday, kanino sa D3 Mayo, DTX-500, MyTC. K5 sa Idil, DTX-500. Para sa kong balita, servisyo paliko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Henry Demiara, good morning, sir. Shout out ko kay Kuya Jerry Ayuban. And Arlene at Pasing Alihado. Oh, Lordy Sapitancio, good morning. Good morning, usap ni Alexander Haos. Okay, on the spot, Don Dips, yes, Don Guaydon.
1: K5 News FM, live report.
0: Ay, ato klarohon, ang bago na yung frequency karon sa Tanhay doon is 88.1.
5: 88.1 frequency sa Tanhay.
0: Klaro kayo, sa una kay 93 or 99.3 man to, karon 88.1. Oy! Wala, 993 o 881?
5: Numero.
0: Kaya, sige, panayon!
5: Okay, sa akin na kayo, live na karon rin sa Amores, Eterideran, sa Ate, palay, makita ba kung sira? Ano sila yung mga lamia na pagkawana?
0: Kada!
5: Wala pa ka! Mga lamia na mga pagkawana?
0: Ja! Pagkalami, ja!
5: Di na ka mga, di na matabang!
0: Di na matabang!
5: Man, good morning! Morning, Master! What time mo rin mag-open na morning?
0: Maramag kwan, Don?
6: Don? Kasing kamid siya.
0: Para sa kalami sa unsa galitong ulo gali katong gipadala ni Ma'am Joy Pray unsa pagalian nato?
5: motorcycle on Maya.
0: Ah, Maya, parte na ba yan?
5: Maraming maraming salamat. Thank you, Kaya Juan. Thank you, Kaya Juan.
0: Sige, panayon, Don. Panayon. Nanapoy na pula po nito. Bagong bingwit.
5: So, mga pisa naman na dila sa kadawin mo lang. Mga pisa na. So, kaya naman, kanyang Amore Peter is, before na siya kung malangat ka sa balon siya, before is DSWD. Di ba, ma'am? So, kanyang mga dila dapat sa DSWD, kinsa itong wala yung mga pamahaw pa rin ito, ang sa Amore Peter.
0: Kanang sa DSWD, kanang itawag nila nga sa kanang NIR SWAT? SWAT? Mabana?
5: Oh, SWAT, mo na
0: Oh, region, ano ba yan na dyan? Region ba yan na?
5: Oh, wala yung lain na tindahan ni Gabriel na nangroso na rin. Ngunit, Amore City. Ako na may Muslim na nangyay ngayon.
0: Ah!
5: Na natin nangyay. Dahil ko sila sa gipad. Hello, ma'am. Kaya naman ito ka
6: ba? Evelyn.
5: Evelyn.
6: Amore.
5: Amore.
0: Ay, Moni, tagiya.
5: Tagiya, ma'am. Ah! Okay, ma'am. Ah! Ma'am, ito ka sa gipad, ma'am. Salamat rin, ma'am. Ma'am, isa pa
6: Shout out to Mama Helper.
5: Kumpito kayo doon yung mga kakipag. Kung gano'n mo mamahawa, maliyag ko ayaw mo sa Amores, Eteri, mga kakipag.
0: Okay!
5: Okay, so, kakipag rin ako, ignit ko sa po. Good morning si Mang Derek Wai.
0: Akin na, kay. Oras na. Sige, anya na lang.
5: Okay, so, alam sa Foro de los Tribos, kiniyo kakipag members, na naka-extend food sa Guru de Paling.
0: Alas 6:56 na or 55 na mga sukin tig pamanaw. Standby yun niya, second portion. Anya, ipakita na to itong flood control nga naguba. Dito sa Manila, dito sa ato. Ah. Sa ngalan sa mga CEO, President Mabusing, the generous Busing, Doc Ramil Oy, Area Manager, Mayor Pipo Banyanaligan, Ikas Lawak, Abudwin Ulpos, Kanigapong si Kakipay, Bernie Campos, Kananega, Mighty si, Ditex 500, Ditex Kupimix, o Ditri Bayo Kabusaw, para sa kampuan ng Balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM!
7: Foro! Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietri Bayo Health News. Dietri Bayo.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietri Bayo. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
7: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Apalit sa mga butik. Dietri Bayo.
9: Mga ka-Dietri Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hiskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa Dietri Bayo og wala sa plain nga ordinary Dietri soft.
9: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
10: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides, kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa Dietri Bayo usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis or GP, mo na yung kinhanglan nilang himuon sa baylong nga tunlon, paakon sa nila, mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa Dietri Bayo, sa extra virgin coconut oil sa Dietri Bayo, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa Dietri Bayo. Kung nahuma na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang itong mga mikrobya to?
9: Ah, namatay na to, Dok. Ayan na jud problema, ha?
10: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang Dietri Bayo.
9: Ang function sa Dietri Bayo to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
10: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
11: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang Nutribio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ihisit.
12: Nutribio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Apalit sa mga butika. Nutribio!
9: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mucus ug ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
10: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
9: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3bio.
10: Hindi nilang ulcer Sir JP, the best ang D3bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3bio.
9: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
10: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong hunger.
9: Mao before si D3bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
10: Kanang gasigi kag kaog mga tamis sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3bio. Unya kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
9: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
10: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gi-promote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
9: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
10: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio Sir JP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
9: Wow! Hangtod din na naman kita for today, mga ka-D3bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
13: D3bio! Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
12: D3bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3bio! D3!

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
8: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize, we design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
7: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: bilis sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka. Huwag ka inspired. Hindi na ang lugar na pwede ka magkanta. Kumurag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada, imong pamilya, huwag ha ipinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Kanta Haray Family KTV.
2: Pagkikumot-kumot.
1: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila hinutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday, only at Kanta Haray.
3: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
4: Sibulan Cockpit!
3: Matag-Biernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
4: Sibulan Cockpit.
3: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
4: Kada Domingo
3: adunay special nga features nga 3 wins and 3 nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
4: Sibulan Cockpit.
3: Kanuna pay dugang pang mga pa-premyo unsa pay imong gidugayan.
4: Sibulan Cockpit.
3: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimos-Kimos 0975-347-5448. Ug kini gidumala nila ni Sir Bini Asinias ug Sir Benjo Asinias.
4: Sibulan Cockpit.
3: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
4: Sibulan Cockpit.
3: Lamok na bay.
4: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson, o barato pang nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
5: Bisita na sa Sibulan Cockpit. Ligon, tipid, o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps. Victory
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Victory Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulog.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio.
1: Campione radio.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7:21 na sa kabuntagon, oras natong gihapon kanato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500 epektibo katambal, labi na nito katakas kay sugar, detect coffee mix. Nakakapi ka na nakadetox kapag sa toang D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balikod ang mga K5, agad to. Oras, alas 7:21.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa baka, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
5: Foro de los Pueblos!
3: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayo buntag? Kami na sa mga inyong ka-K5, do ka-K5, di na matabang tandem! Mga komentaristas, dumagiti si Tig Negros Oriental, Matso Guapito, Puria Boyag, ay lang tutuke! Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunay gamay TC, Detix 500, Detix Kupi Mixo, Ganitri Bayo Kabusaw!
6: Mula ng tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga Diyos no ni nagatindog sa gianan, sa mga malauton ni nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, mayong buntag kini sa gihapon, ikubos galagad sa kahanginan ka K5. Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Biox, 4 Biotics, D-Palubos, Webutag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
3: Tibuok Kalibutan!
6: Tibuok Kalibutan!
3: DTX.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang sarap mo.
3: Ang sarap. Nganong lami kayong DTX Coffee Mix? Ay!
6: Kaya ang DTX Coffee Mix, lami kayo.
3: Doon ay chia seeds. Ah, kaya nakauna.
6: Chia seeds.
3: Chia seeds.
6: Ang palaya leaves.
3: Di sugar, sugar cane extract.
6: Napoy kapi.
3: Ang sa color?
6: Napoy kalamay.
3: Sapoy, kalamay. Wala na kalamay, oy. Di sugar-sugar cane, bitaw na extract.
6: Kanang di sugar-sugar cane, gibutang diri, kato nang pait.
3: Kato naging pait.
6: Muna yun na kalamay, ipait siya, pero na ni sugar, madahan ka tamis niya, way sugar.
3: Tamis siya gamay.
6: Oo, oh, tamis gani gamay. Na sugar.
3: Sugar pero nga.
6: Muna yun na kapayami.
3: Kato nga, sugar nga, dili to nga, sugar nga makapadiabetes.
6: Dili. Dili kong makapadiabetes.
3: Daghan may, daghan may klase nga sugar. Di ba? Na ay...
6: Pero muna, basta kay tilawin na ninyo. Sige, miglalis dire niya. Kamudia, igura po mo
3: diba?
6: Po tando-tando niya. Wapon
3: dagay,
6: mo.
3: Dagay klase nga sugar. Na ay sugar cane. Hmm? Ang sapa man, sumpay ang sugar. Be. Na ay... sugar cane.
6: Na ay... sugar... Sugar.
3: Sugar mommy.
6: Ma, sugar, sugar. Sugar mommy.
3: Na po yung sugar?
6: Sugar daddy.
3: Ah! Dito mga sukintig paminaw, ha? Nganong lami kayo mga sukintig paminaw? Nganong si Aligir ang kuhungkulada? Nganong ang mga parmasya?
6: Nganong si Gypti Ruda?
3: Nganong si Gypti Ruda? Mangumpraman. Nganong si Kuya Bear? Kanyunis. Kuya ba? Ngayon ba sa kaghapon o ga...
6: Walang na rito mga alingan.
3: DTX Coffee Mix na. Mapalit po ang DTX. Mapalit kang DTX Coffee Mix. Mapalit po ang DTX Coffee Mix kang nga Kuya Bear. That's my piyapi.
6: Oh, hindi matabang di si Kuya Bear.
3: Okay kayo. Be, nga naman be. Ang sa maghinong dan be. Nga nung mutang kilik man yun sila tinagalupas DTX Coffee Mix.
6: Kaya ang DTX Coffee Mix, makatabang na yung mga mahilis ang tambok sa imong lawak.
3: Wow. Ang DTX Coffee Mix.
6: Ang dili na gikinahanglan.
3: Ang DTX Ang DTX Coffee Mix sa mga sukintig paminaw, makakuan siya ka ng makabright.
6: Makabright?
3: Di man kaantokon.
6: Aso bright ka?
3: Bright ka magtuon na ka. Ah. Kanang uban nga mga kape nga, ano mo kalitra maghihi? Hagok ko! Makabugo na!
6: Makabugo.
3: Kaya imong kistadihan, di na ka makatuon. Ang imong tangtunan, di na nimo matunan. Kung ikan kay, hagok ka! Doon na pa'y ubang kape nga mura po kagadik.
6: Ang Detex Copemex, makahatag nimo og self-confidence.
3: Kano? Ang Detex Copemex, makakuan nimo human stability.
6: Yung usan ang human stability?
3: Ay, kanan ko. Stable ang imong mind sitting.
6: Ang Detex Copemex makaboast sa imong self-esteem.
3: Kana, sakta ka na. Ang Detex Copemex maka-develop sa imong communication skills.
6: Translator di ay. Nga namang makakuhan man yung mga communication skills.
3: Siyempre, kay di naman ka magbulol-bulol.
6: Ah, di ka magbulol?
3: Ah, kay makatabang man tungod sa disugad-sugad king and ampala extracts.
6: Wow! Ah,
3: inala na siya. Inala ko na pag-discuss. Ay, nakaitong lisod kayo. Kapagyan!
6: Ang DTX Coffee Mix, makatabang ni mo nga dili na ka maulaw.
3: Ah. Ang Detex Copemex makapamana kag Amerikano.
6: Ay, Ma'am Joy Fry, may buntag. Ma'am Great Dragon, Ma'am Joy Fry, Amerikano, mabana ni Ma'am Joy Fry, di man Amerikano.
3: Swiss
6: man. Oh, Swedish gani, Amerikano man mong giingon. Nag-greet man ko kay lakay nom do man ko.
3: Ay, Ma'am Joy.
6: Ingon ba yas, ingon ba yas si Dondon nga shout out to Ma'am Joy Fry.
3: Nganong makapamana kag Amerikano?
6: No, nga naman.
3: Because your body language is in curb.
6: Oh.
3: Ano sa itawag na? Curb? Coca-Cola body.
6: Oh, the curb.
3: Oh, curb. Katong...
6: Huwag ka man ang binisaya ng curb.
3: Kwan, hiwi. Oh, kanang...
6: Makahiwi na yung lawas.
3: Dili, kanang... Curb ba? Kanang not straight ba?
6: Not straight?
3: Slim.
6: Lahat ko ng slim lahi ng corp.
3: Tinatay niya kayo kasi kung kamonitor na ako.
6: Shoo! Ili na hinuha.
3: Undang naman ako kayo kasi dinhinuha na sila mamalit. Sige ito, mga sakitig pamina. Muna mga igala ang DTX sa Coffee Mix.
0: Ernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobos, di na matabang sa Foro de los Pueblos.
6: Di na matabang! Di na matabang mga kabunta. Good morning, morning, morning, morning, morning! Sa atong mga kaiksyon sa kabukiran, daplin sa kabaybayon, ang mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning! Morning sa mga public market ng Luis Naminaw sa K5 News FM. Biliwan na sa Building 10 sa Dumaguete City. Ug sa tanang mga public market, kumusta itong mga sukintig paminaw sa nagkada mga establishmento kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw nato nga mga security guards. Morning og sa mga sakyanan og panimalay nga kanunay gyud nga nagmonitor karong orasa. Morning ninyong hurot.
3: Morning.
6: Si Kuya Bir, wa ga palibak ko. May buntag sano kay Bernie Cabusaw og Attorney Ronel De Palobos.
3: Mapalit dito pa natong. Sano naka dayon kagapog ga kompra sano?
6: Mapalit ang Detex Copemex.
3: Kang sano?
6: Kuya Bear sa Canyonis.
3: Canyonis, o. Oh. Mm. Sani Cedillo Pampilo, good morning, ninyo Sir Burns, o Attorney Ronel, shout out ko kagawad, Bukanoy Pampilo, sa Barangay Bukan. Amyo, Santa Catalina. Bukan. Na always naminaw sa inyo ng programa. Oh. Oh. Taga Santa Catalina, grabe. Magawas ka, kaya mapalit ka gabitsin, palit ka kasin, palit ka mantika, inigawas ni mo, pagbalik ni mo, imo gyapon nasundan ang isyo.
6: Amo ba?
3: Kaya mga balay-balay, puro na K5.
6: Kapag K5?
3: Grabe, K5, mga sukit, ito na. Labi na every morning 4 o'clock, I tune my radio, my dear, in K5 News FM, my dear, because I love you.
6: Morning, Pariborn, o Attorney Ronel. Shout out ni Mami Joy Pry Amping para dili malumping. Watching from office in SPF Wak Manu. Salamat.
3: Sa'yo na? Sa basta, nanak sa opisina sa'yo, makamonitor na siya. Morning, usap nga to ni, kinsa pamilya rin nagmonitor ha?
6: Esperidion, si Dolido.
3: Esperidion, Arnin Magsanay, Gypti Ruda, sugar guwapo ko no.
6: Ingon si Espiridion Dolido, ang Detex Copemex kay serbisyong tinud-anay. Di po matawag,
3: mura magpolitiko. Mura magsikuan. Ang kuyaw na ang Detex Copemex, Sidlak, Santa Catalina.
1: For the love of Santa, DTX Coffee Mix.
3: Ang DTX Coffee Mix, arriba, Pamplona!
1: Ang DTX Coffee Mix, go, mabinay!
3: Ibayaw, bayawan! Iyawara. Ano sa diri sa kaan?
1: DTX Coffee Mix, Uswag!
3: Ilonggo!
1: Uswag, Ilongan!
3: Uswag, Ilongan ba? Ano sa man diri sa kaan? Sa diri sa to, ah?
1: Sa Dumaguete? DTX Coffee Mix, Sagar. Servisyong Sagar.
3: Ayo, servisyong SSS.
1: SSS.
3: Mau di ay, no? Ang DTX Coffee Mix, Tirada, Maui, Partusa, Dilapin, SSS.
1: Ang DTX Coffee Mix, San Jose First.
3: Oh, ano?
1: San Jose First.
3: Niya, sa manana si Kuan.
1: DTX Coffee Mix, Bakong is Joy.
3: Joy? Kaya, wasab na. Pura Joy Pride. Asa to katong San Jose First?
1: San Jose First, eh. Kamayor.
3: Ayaw, maingon mo ga, San Jose First. Ang masuko niya na si Abi Maria.
1: Nga naman?
3: Iya ba yan ang bana si Jose? Nga nung San Jose First man? San Jose.
1: San Jose.
3: San Jose ang Abi Maria. Oh. Asa na? Abi, Mama Mary. Abi Maria. San Jose ang...
1: Uswag San Jose, ingon si Rey.
3: Ay, uswag San Jose man eh. Really, San Jose First, ikaw.
1: San Jose First, mangunang siging hashtag ni Mayor Milnick ko.
3: Maba.
1: Friend ba yung Facebook?
3: Muna sa mga suking tipad na basta DTX Coffee Mix. Grabe. Why, Kwan? Why puto lang istorya mga suking tigpaminaw sa kinabuhi ni DTX Coffee Mix?
1: Oo, si Maui on siya. Hapit ng BSKA morning, both of you gentlemen. Ngaminaw ka, Maui, gahapon sa drama?
3: Maui.
1: Berkan Yunis, oo, di ana ang pikin si kakarton, DTX Coffee Mix. Sano. Shout out ni Ma'am Joy Fry o Ma'am Joy Dipaling. Puro Joy. Kuyo. Joy to the world!
3: Engan si Don Deglodobe, Sidlak Santa Catalina. DTX Coffee Mix lagi na. Napadari, o. Lady Rose, Dilatori, Abu Bakar. Kuyo. Good morning, mga guwapo. Di na matabang. Busog nami kamo mga sir.
1: Shout out Ma'am Joy Fry sa imong kabuutan, more blessings.
3: Inday Marsh Vlog, K5 News FM Bayawan nagmonitor.
1: Si Kuan po do, K5 is. DTX Coffee Mix pinaangay tanhay. K5 News FM, new frequency 88.1. Moni say Kogi San Jose. Moni say sa San Jose. Kogi
3: San Jose. Unsa man tong uswag? Sa una
1: dagay to. Abanti gihulungan di ay mao na kasad siya.
3: Siya ay ni ato programa. Intro pagali ni mga sokeng paninaw. Bipo na kayta. Ang bais, unsa man ang bais?
1: Ang bais
3: stop blood control guba.
1: Antayos ba is na kay na issues ba is?
3: Ato na ni.
1: DTX Coffee Mix makabata. Ingon si Kuan. Si Ray. GC May magtagad Santillian morning yung doon. Shout out kay Lula Benita Rosales na Minos sa K5.
3: Okay, si Jumir pa, ang DTX Coffee Mix, maka guwapo.
1: Yeah!
3: Ato sa niondango na eh. Alas 7:34 na. Ano mo ni? Isa, ha? Ano sa mo
1: ni po? DTX Coffee Mix, abante ayongon. Muskra magasno.
3: Hindi mo tumao. Kini mo na tao.
1: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na. DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ating ni Kuya ug syempre ang kontrapamahal nga DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Pampalikod sa inyong mga immune system ug para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup D3 Bio. D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Dayo Fresh para sa puti ug gumot nga ilok. Magklinika Dayo Fresh para sa swabbing nga digestion, magklinika Spore Biotics. Ug syempre pang matagalan extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa tanan nga mga
6: Klinika di Alternativo Medicina Clinic diha sa Kanlaon diha klinika ha. Apalit sa Sir J Alternative Bio One City MCA Pharmacy sa lungsod sa Bakong. Kinita na mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina ni Doc Ramil Uy. Si Janelle di Palubos Kahilig Villarino tuning in mabuntag diha to.
3: Good morning usab ni Ma'am Morita Sapra pati Luna Bukotot. Good morning, Sir Burns. Oh? Attorney Ronil, order on takog na po.
6: 10 boxes. Oh? T-text ko, Pemix. Oh. Oh. Wala mo ay... Wala yung baliga dito sa ronda?
3: Na, sa ronda?
6: Nada kayo diha, na. Ma'am Morita, sa kong oh. butika?
3: Nada, ma'am. Diha na lang, ma'am, kay... Kung dari ka... Layo niya ang kuwan na po, ang kamahal ba? Oh, ang pagkuwan na po. Pero naman na sa kuwan, na naman siguro, na naman to sa Shopee?
6: Naapod sa Shopee, ma'am.
3: Di ba?
6: Na.
3: Sa ayaw lang mo sa Facebook kay dalan mo bibiron.
6: Ayaw mo. Pulo ka bibiron.
3: Ang detex ko pimik sa salto. Oh, kuya, huwag yun siya.
6: Salta, kanlaon.
3: Asalta.
6: Salto, katuman ang satari.
3: Salto.
6: Salta, kanlaon.
3: Siguradong panalo mo to.
6: Hello, Ray Cubas Philip Flores. Good morning, Ray.
3: Ikan si Ma'am Joy.
6: Ma'am Joy. Oto, Ma'am Joy.
3: Maya. Inanang istorya so gilano na mga sulkit tig paminaw sa DTX Copy Mix way kahumanan.
6: Ingon si Ma'am Joy, ako radyo na apod Facebook minaw og lantaw lang ko kaya lingaw gyud ko ninyo.
3: Okay kaya.
6: Lingaw gyud si Ma'am Joy. Mahal ka ayo Shopee tag 500 per box. Oy.
3: Grabe sa
6: mga. Siya ang Shopee ay.
3: Grabe po ni Shopee ha.
6: Sa kape Ma'am Joy 500. Biha sa
3: grabe. Nahog, tag may 5. Ang 50.
6: Ang 50.
3: Ang usa?
6: Ang usa ka sa siya.
3: Anya, mapalit na rin sa ito ang 18, 16, 17. Pinakakuha na ng mga 23. Dito sa bukid-bukid ng mga sulkiting Paminaw. Diyan na lang sa mga parmasya, ma'am. Namay kwanta. Namantay ka na nga mga parmasya na sa Cebu. Surunda.
6: Oh.
3: Nana din. Sa lungsod, ma'am. Og wala ma'am, ingna ko ma'am kay
6: og wala mo sa butika dira ina kay kami mo hatod diha. Distributor na lang ni.
3: Mahal kay na ay shipping
6: fee. Oo.
3: Oh. Ona ay pud kay mo palabi siya pi.
6: Oy.
3: Kay mo siya pi. Ay na kanang sobra mura mo pugnas.

0: Ada sa St. Teresa.
1: Oo.
0: Dek may kwan ba? Diri po sa may
1: butika di San Francisco sa Kilid Cusca.
0: Kilid
1: sa Cusca.
0: Sa Holy Child. Nadia.
1: Oo.
0: Mas may pa money na lang mo diri sa pangitaan na lang ko. Diri sa K5.
1: Tuwa na sila sa downtown. Maanay po good sila diri.
0: Oo. Mas taga kamanhak na sila.
1: Diri bais kay 200 per box. 200 dito.
0: Sa bais?
1: Oo. Dipindi gida sa lugar, no?
0: Ako,
1: uswag basay sir.
0: Kaya po si K5 tuntun ro niya, no? Good morning, gentlemen.
1: Di minaksabang.
0: Mura po si Tristan. Good morning, boys. Marlon Silva! Di naman ni maputol ng ilahang mga
1: katlerin na to. Minaw ko ninyo, dua, pista o niya ta Sabado, gikan Kuya Marlon, o K5 88.1 News FM. Pista maday Sabado na po, no? Dito di talas tiers kay Kuya Marlon.
0: Oh, nya kay timing man pistas bulan uli ko, pistas tanay uli ko.
1: Ay wala man dai program.
0: Oh,
1: ani kay wa man dai ka. Kay imo adto ko nya wala ka sige kang bulungon ka apoy kay sibtubag ug asa ka.
0: Oh. Ingon si Dondon pwede pud ko no siya patiksan.
1: Deliver
0: ni Dondon sa ronda dog.
1: Oh, gabi ya. Manang tisi saad man buntag dal ikutar sa mo nya Sunday bas.
0: Asa?
1: Tarsam.
0: Adala og
1: Tarsam!
0: Sama na siya?
1: Kimag!
0: Ay! Imo po na!
1: Morning, Sir Bernie! Attorney Ronel, gikang Cecil Basay. Kabiya doon doon mo volunteer mo ato sa ronda?
0: Ronda!
1: Para i-deliver?
0: Oo! Grabe si Dondon. Happy siguro siya manok dito. So, good morning ninyo mga sukinting paminaw!

0: Yan na po ang sumpay sa sigulano ni Edgar ug the Beth. Diri lamang sa ato agya tulumanon from Vernil, from Vernil with love.
1: Why stay?
0: Asa nagit ko na pita? Ang atog na to sila?
2: Atog na ni Ladlad na si Kuan.
0: Ah, ni Ladlad na.
2: Edgar. Ah.
0: Mo ni ang sunod nga panghitabo sa maong nga drama from

0: How I wish. How I wish you didn't tell me ako. Grabe ni si Beth Muhago ko eh. How I wish ka akong tayo magbuntis. Ganon siya pa man. Hindi ka na kumafilang ako ang pagkababae. Ay, sa, basing magkamata ni siya. Nay, ay sabi ko, nay lamok sa ating.
1: Kaon sa mangka? Ay, mga kong gisag pa. Nakatulog naman unta ko.
0: Sorry kayo kay nay lamok sa aping love.
1: Nay lamok?
0: Beth, nay. Darling, kung sa to ako tawag ni mo?
1: Ako kapalo ni mo?
0: Beth. Nailamok sa imo ko.
1: Ay, ino na itong gihina. Baring sakitan, nakamata ko. Kikinahalan din ako ang pahoy kay Nabdus by ako.
0: Sige, unya.
1: Ino man kong giko.
0: Bago man nung tatangka, kasan? Muraga, bisag pagbuntis ka, unya. Labo man nung takayo. Labo ba, labo? Tingon sila nga basta buntis ko no, labo ko no, tinuod ba po ka na?
1: Ika din na siya, mura din na siya o kanang bisol, labo?
0: Oh, labo, mura bitaw ko an. Mura bitaw ka to nga, para sa to nga, balanghoy nga gi-offer dito ni Anoy. Dito sa tubod. Bako nga, labo kaayo.
1: Tulog na pa, Victor, oy.
0: Sige, tulog na. Tulog lang ta, be. Gunit ko buntit, be. Imo kuan, be. Gunit ko imo kuan, be. Gunit ko imo tiyan, be. Buntit. Si Jojo, inriking latir. Si nakakimot.
2: Saan nakakimot?
0: Buti Jojo, ikaw Jojo, nakakimot Jojo.

0: mamina.
1: Namuntaga na lang yun yung tao ng mga ka-K5. Nga, kung ano, kanang ng bata na sila. Huwag yun yung tao makadama sa labuh. Labuh nga. Kanang balanghoy o kulo ni Beth si Edgar. Muni ang sunod ng mga panghitabo. Din nag-uubi ng nakakimot, labo.
2: Tuk-tulaak! Tuk-tulaak!
1: Darling, buntag na lang, darling.
2: Hoy! Nadugay lagi kag mata.
1: Pagkasa dito, be. Kaya para mo puti-puti po na imuntiil, panghimasa sa dito.
2: Ay, kung naglabdo ng akong tiil. Kaya turbi na sa kong pagnabdos nga ni itom ng akong tiil. Oh, mawala ramang kod na inig. Mga anak na ko.
1: Asa nang karon?
2: Karon?
1: Ah.
2: Mga kuan.
1: Ablihan nato itong mga kuan niya, itong mga gift. Katong pinaka, pinaka gamay nga putos o pinaka dako nga putos.
2: Naabad ay gift nga. Naabad ay tinihatag nga murag wala mat.
1: Naa, naa.
2: Naa ba?
1: Naa.
2: Ang ko kabantay laki.
1: Ang ko kabantay. Ito ay ito gibutang sa karo.
2: Ha? Karo? Itong tuburok patay?
1: Madili. Oh, karo. Kanang kuan ba? Latun ba? Latun.
2: Ah.
1: Karo dai taro dili karo
2: karo oh. Apa tu ko ang dondon?
1: Ha?
2: Apa tu ko ang dondon?
1: Lah kena ngao naman sila.
2: Ha?
1: Lami makan ilang gipang kaon. Oh. Kenapa regut?
2: Tansa.
1: Oh. Wow. Ha? Wow.
2: Oy. Long life.
1: Gikan sa Morales ko anak.
2: Ha? Nakabahin di ay.
1: Ito. Sige, magpakuan tata, check up taron kay aton ipa-check up na imuntihan. Okay, kumusta na ang bata? Hana, ha? Darling, be, kiss ko, be. Be.
2: Okay. Kiss, be. Same kiss, kiss,
1: be. Kiss ko sa puso, be.
2: Ay, kagilog!
1: Ay,
2: ayaw ba?
1: Sama niyo po puso, bulingon mo na.

0: Okma, sumpayan kay magpatik up sila. Sige mo ni Kuya Berde.
1: Kinsa mo order dito Excope Mix sa Valencia, bakong sibulan, andam mo deliver ni si Kuya Bercanionis. Basta lima ka karton, andam kumuhatod sa inyong tugkaran. Aba, ha? Lupigan, madondon.
0: Dapat yun sa cellphone number.
1: Ha? Text lang sa ako, cellphone number. Hindi mo takakitaan eh.
0: 09. 09-05-629-1915.
1: Okay, kayo Kuya Ber. Ang ko sa ato ang YouTube naglantaw. Morning Attorney ug Sir Bernie, tuning na pod ko. Hello everyone.
0: Okay. Alas 7:47 na mga sukin tig pamina. Anya pagka 55 pahinom pahinom duman ta pero ato gyapon sumpayan. Kining we want the good governance. We want the municipality, district, province nga kana bang ma-plaster ang mga project tones.
1: Walay korupsyon.
0: Walay korupsyon. Anya, pulido, dili substandard, o gagawin po, kanang dili ghost, o, anya, ma-plaster yod ang kwarta nato mga sukintig paminaw sa maong mga proyekto. Sige, tag-isgot!
1: Unsa may mabuti pa sa buto?
0: Dili, saw, pagkali. Ay, saw, pagkali ko naman sa akong, ako sa ikuan. Patag sa akong introduction.
1: Sige, sige, may kadungog ana.
0: Dili, mo ba? Ayos,
1: sagot. Muraman may makuan ana nga. Ana na po, istorya na po, maradam ko na po ni.
0: Dili, ba?
1: Sige, padayon.
0: Ang impeachment karon nagpadayon. Padayon. Pangod kay, nangita sila mga higala sa kwarta, labi na mga sukitig paminal sa intelligence fund, kung nga giwaldas-waldas ba sa vice president, ngita sila mga kaigsunan sa kwarta, nganong nikalit lang kuno ga suila tubo ang kwarta mga kaigsunan sa mga Carpio o ga Duterte. Ngita sila
1: mga kaigsunan. Kamil pagkalakson? Tubo pagkalit.
0: Ayos kay Senator Judge Mala. Onya na, ilahit po na to na. Eh kini mga senador po, impeachable na sila?
1: Dili eh. Dili ni mabutaran.
0: Dili ba? Kung nana sila diya sa kwan ba?
1: Ethics. Makantang sila sa ila rapon nga. Pero dili sila. Sa house ba nga?
0: Dili sila impeachable.
1: Dili.
0: Senate President.
1: Dili. Wala. Ang impeachable officials, Presidente.
0: Presidente.
1: Vice Presidente.
0: Vice Presidente.
1: Justices of the Supreme Court.
0: Speaker.
1: Wala, dili na. Constitutional Commission.
0: Ay, kana.
1: Oh, kaya war. O ombudsman. Ah, lima man na.
0: Kapoy-kapoy lang na. Kapila nila. So, nangita ta sa mga kwarta, kay mo ba na ilang investigaran ron?
1: Nangita ta.
0: So, at the same time, mga sukinting paminaw, di po na ito kalimtan kanika mga flood control. Nangita on po na ito.
1: Flood control?
0: Ah. Nangita man ta dito sa kuano.
1: Sarot naman na kaano. Ano ba may mong siging gibulong?
0: Nangita ta dito sa Luzon.
1: Ha? Mao gani, unsa ba may imong bulungon gud nga nahurot naman nagkaanod, ya iningon ang Senado gablik-balik na laman nagaw sikusik ra sa atong panahon ana. Una imong pud ning siging hisgot-hisgot ng blood control.
0: Na ramaday na aman pud dari blood control dari sa tua.
1: Sa tua?
0: Sa report nga ko na dawat, na kuno dito sa bai sa kaban sana.
1: Kabanlutan?
0: Oh, kabanlutan. Wa pagani kunoy.
1: Mao man nagnaanuhan sa una og gym ng kabanlutan. Pagbaha sa bai.
0: Makahinom-dom noon ko ton sa joke sa dos kompanyeros. Nga, para ini ba nga, wapay baha, nahanod na. Wapay tubig, naguba na. Itong kuhan ba sa adili dos kompanyeros sa...
1: Crisido.
0: Crisido? Ano sa galito? Taliksik pa lang, ayuda na ana.
1: Taliksik pa lang, ayuda na. Huwag ako inyong butaran.
0: Giyobo pa lang. Pada nag hospital. Ah, unsa ba to?
1: Yumo pa lang nanay burial assistant.
0: Oh, ana. Kana mga inang nana. Kadang si tawag dili.
1: Kaning dagat ako semintohon.
0: Oh.
1: Ha?
0: Kay
1: pero wala nay bakong kabiyahe.
0: Kaya binuang na mo, mana?
1: Kaya dili na binuang na, wala pa'y ba, nanod na?
0: Ha? Di po siguro, Torn. Di po siguro. Ay, pag ga. Wala po. Ato ko na tanahon mo, be?
1: Ano kay picture ka? Naka-evidence sa di ay?
0: Ay! Na picture? Ato ko kisa karoon sa K5 News FM Digital. Kineo! Ay!
1: Flood control. Na yung mga bato ra maling kitapok.
0: Ay, di. Ipanako ko na. Mao di ay nabungkag.
1: Mga bato ra man
0: ha. Ay, ayaw lang mo tangi kuan mo.
1: Shout katura, out ko. Ayaw lang ay control sa kabanduhan City.
0: Ay lang to yapil mo. Ay lang to yapil.
1: Kinsa may gahimo, kinsa kontraktor ani mo. Ay dili. Magagrama na sa tunga o, mara magalibot
0: ra. Kuan man na sa turns, dike?
1: Ha?
0: Dike.
1: Bak, dito mo kita na flood control kay dike?
0: Ay kanang dike.
1: Na, dike. Karon flood control.
0: Upload ko to.
1: Oh.
0: Ah, na, naman si Oter to. Ter, kabalo kayo ni Ter. Buday, kini, kat mga sukin, tigpamilaw. Mapasaylo na ako to, Terns. Nga, nabungkag kay naigo man dahi sa kanang kuan, bako.
1: Kana. Kaya, bako.
0: Na, kana.
1: Wala, ilan na lang nang iuli.
0: Oh, iuli na lang na. Gide na ingon nga kana naigo, bako.
1: Bako diha, kay ilang kabkabon to, kuan, kay naulaw sila nga natipag. Oh, pero ay, kung ano kung sige, ibalik-balik.
0: Dili, na, dili, paminaw sa Terns. Kanang masahonon pa man na wa pa siminto o
1: sa wala siminto nga nakatindog na nang tapad siya mo inabungkag sto nga
0: dili masahon di masahon pa na mo nay kulang pa dai wa pa dai naman ang project di wa pa na naman ang project unya mingon sila nga nagihan og balod o nagyan og kanang
1: dili nabungkag yun na pero ina na siging ibalik-balik kabalo ng mga tao ana mga bagadnaong ng mga kontraktor nga gatrabaho ng mga blood control. Oh, apil po ang mga nangikbak anang
0: pratika. Luzon, Visayas, Mindanao?
1: Oh, apil ang mga nangikbak
0: anang pratika. Huwag yun ay mga kontraktor anang mga tarong.
1: Nangayo o taghangtod 35%.
0: Kasi naging unana?
1: Ha?
0: Lakson.
1: Lakson. Sir Bernie, Attorney Ronil, sa Amua, Kabanlutan, Ulan, Ragani, Among River Control, Part 2, tumpag na. Init, Ragani, Part 2, dakong tumpag.
0: Dito din, dito din ka Lordi sa Pitansyo.
1: Oo, oh, kabanlutan din ka Lordi sa...
0: Sa ito pa-confirm kita ini.
1: Oh. Inig ka naman kong kabanlutan, doon nga barangay sa...
0: Masig lihok po lang po niya, lihok ang yuta.
1: Inigwato ka dito, muubog ka sa suba, wala may taytayan.
0: Dini pa dulong dito sa inyo, Ray?
1: Ha?
0: Ila pa rin Rico Ibas?
1: Dili na, wala na ilahusot dito. Bukid na dahil nila ha.
0: Ah?
1: Oh.
0: Kaluoy.
1: Ilang barangay, kilid, suba.
0: Pero di ba dyan ang malikayan kay not only in Nabae City but halos in the entire Philippines makikita dyan kagang mga inana Terns. May galik ka na kay naiko ano, Kamilya?
1: Asa Kamilya ato?
0: Kuna-kuna-kuna-kuna ano o?
1: Wala o eh.
0: Tanawa! Huwa ka kakisa.
1: Asa?
0: Kadakwa na yung mata, huwa kakikita ng Kamilya.
1: Kamilya, puste na sa 47 tahal. Asa na Kamilya o?
0: Kato sa ibabaw?
1: Wala ganit, puste na to sa...
0: Ang Kamilya diyan na tabunan o kato-kato-kato-kato.
1: Asa? Kanang katindog?
0: Dili.
1: Puste na na.
0: Kasi katungurag niya na ba ni ang Kamilya na nasa ibabaw? O kato? Asa? O kana?
1: Dili man ka. Ang tinipagan, mangguna sa siminto. Kamilya, okay. Bukod na. Kung dili ka kita. Wala'y Kamilya na.
0: Ay, mo day, Terns.
1: Murag kuiba?
0: Di mo day, nabungkag ay kay na tubig. Kusog mo na yung tubig, o?
1: Kusog? Na? Ay, kusog di mo?
0: Ha?
1: Bakit kusog ka sa tubig?
0: Ano?
1: Murag maano ng bakian.
0: Di, nihinay na lang siya gamikan kayo man naman, pero before ha? Na, before na ginana, kusog kayo na.
1: Ay, mabita na kita wag blood control, anong makapugong sa baha.
0: Kana, Kamilya ba?
1: Kulos ang blood control.
0: Na, Kamilya, gipadulo. Tanawang, Kamilya.
1: Mag-flood.
0: Na, tanawang, gipadulo na.
1: Asa?
0: Natabunan sa bato lagi.
1: Wala, Kamilya doon, nabangag na mga ano na. Ay, kontraktor, usba na.
0: Oo.
1: Ay, pwede ba na ipausob nila? Kontraktor, pwede na ipausog nila, backjob na!
0: Dili na sa backjob.
1: No.
0: Because of the kinaiyahan.
1: Kinaiyahan!
0: Hindi mo mapugnan ang kinaiyahan.
1: Oh, dangawa na, lang tawag sa program of work sana, nasunod ba na? Kung wala nasunod, backjob na!
0: Nasunod man na?
1: Nasunod.
0: Nilihis lang gamay.
1: Nakakita mga Miss Lordisa, oh, walay kabilya, sir.
0: Ito, ikaw po Lordisa ba? Grabe po kay kamukarga ba?
1: Okay, nakakita man siya. Pero sakto na na. Eh, sige, tagbalik-balik, ana.
0: Sige, kaya alas 7.56.
1: Sila rin nakakwarta.
0: Alas 7.56, ay. May nasa tagpipila ka penomdom. Basta tumagaw ninyo ni, ha?
1: Miss Jen, lumampaw na minaw mo rin.
0: Ayaw ninyo, kwan, eh. Ayaw ninyo binuangi ang kwarta sa mga katawhan. O man, lads, pipila ka penomdom. Balik niyo man ini. Standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: Og ako na sab si Doc Ramiloy. Nautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopya ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
6: Mao
7: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
3: DTX 500.
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Garigin nato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres, nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase, usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: But pasabot, Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
6: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
5: Mopali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Madamo Pangaiband, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Nasariin ang ubang mga eksona na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag nindot na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di ka na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, sa mga inilang military leader, o pinalangga, o tinahod, mga government officials kanya ito, kami serbisyo sa atong nasod, tadulaan 40 anyos, natawo atong July 20, 1935, walaan ko ni si Renato de Villa, o sa tinod ng pangalan nga si Renato Salud de Villa. Si Renato de Villa, natawo ka niya sa San Juan, Batangas, siya sa usas mga generals na nakikaway sa mga rebuilde sa panahon sa EDSA Revolution, o hangtod na sa mga pipila ka mga kudita sa panahon ni kaning Presidente Korea Aquino. Si Rene de Villa nagsugod kini siya pag-eskwela dito sa San Juan, Batangas nga sa diyan natiwas niya iyang elementarya sa San Juan Elementary School. Unya nakahuman siya sa high school diha sa Batangas Eastern Academy. Unya pagka-kolehiyo mikuha siya kurso nga engineering sa University of Santo Tomas apan nakapasar siya sa Philippine Military Academy. Ug usa siya sa migraduar sa batch 1957 nga dunay degree nga military science. Nagparayan siya sa eskwela ug dinhi nakatiwas siya og business management sa Asian Institute of Management nga sa diyan iyang nakumbine ang military expertise apil na mga modern o mga baguhan.